0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Manolo Mare Hawaii ki pe malo le rea tonga tope ko au flipa motulala mo yongo ongo au purelu luko eni uraki aho e mahina ko siulai wa afe waono. E tataki he university ko ia o Waikato a fratotolo pe research kono tau mua ke whakahoko pe wharere ia ngahi whako fatongia ko ia ki ngai family pasifiki me tafaaki ko ia o e mental health pe ko e muilerei whakata mai. O gai e tokanga ke whopapaui o ku ia ia he whakahoko fatongia e ngai sevesi ko eni o ku kawatu kia ia e mea o ku maho inga ki kakai pasifiki o hange ko e naurea a e maho inga koe o ku langa hake aki a mu ui whakatolahi a kakai pe a mohonoanga whakafunua. Ku wahe ia he ko sirio ko ia ki he whakatotolo ki he mu ui pe Health Research Council, hapaanga e taha poi niua miliona, ke whapaanga aki ai ngā weni. Ko e amanaki mo e taumua, e lawa ai a hatau ka inga Pasifiki, o ausi a e mu'u lerei ko ia o whaike ai a e whinga. Nai pehe e toke taha sio ne waka, o whie mao ke sio a kakai Pasifiki ia o ilo ki nau tolu, i loto o i sistemi ngā awe, pe mo e mu'u lerei whakata mai, pe a ohi hawhe ka inga aki o kutu uloa. Nai pehe ko e polo kalamani, o ku loto loto ia e he ulunganga whafonua mo whakamatakari, pe mo i ngā ilo whakamatakari o ku whatu ia i he mahino ko e tau kei ai kakai. Kua tō e whatu fo ou pe a langa hake a e tala city pisinisi ko ia e kai Pasifiki pe wa Pacific Business Trust, hiri ha ngā hi taulahi o e nau whikuki i mo i ngā hi pōre. Ko ulu mata o tua, saula ulu a iono ko e sea ia o e poate, pe a kufai e whepotala no aki i he waha ko ia o e kaunga awe pe a mo ki nau tolu o unau whaaonga i ai CVC. Hange ko ia i he whono na whakahoko ko he mahina ko whee pueri, nai kamata me ai ano whaonga e pe mo whotu utu uko ia, nai tuku mai e he whataha, o whatata weni ki he hulu hulu, mo e tutu uni nai tuku mai he potu ngā ue e kakai Pasifiki. Nai ne pehe ko e nau taumua ngā ue, ko hono whatafe mai e ngahi whakapaanga ke tokoni ki he kakai Pasifiki mo e nau whakapishinisi. I e taimta tau foki o ku kempeini e wha ei act ia, ke nau tue whawhefeka i ange e ngahi whonga ngā ue koe o ku whai ki he kauma o benefiti. Nai pehe e he taki o he act, ko e mea ku mahu inga ke tuu a e benefiti ko e tarifaki ki he taimi whaingata. Ka oku i kai koha api tuku hau ke ma utotonu me iai a e toko taha kotoa pe. Ongne fotu foki ke ngata pe he kau toke taa o ku mau mawhai me he wins ke nau fwa mo oni o ku puke pe o ku mahmahaki e toko taha ko ia pe pe he foki ki kau tis e polo pe ke nau toki lava o mau a e benefiti ko e ni. Ka he taimi tatau o ku kalanga a e taha ia o e kau tau kapo ko ia ki he benefiti ko e ngahi lao puka policy ko ni o fokotu o he whae act i longa a ene tae mahino mo i kai ke manawa ofa. Kuo i kuna a e kaupoupou ko ia o Falanse i he whiri na e whai ko ia i New Caledonia. I he tāpuni o ngā he whai anga whiri ne i kuna e he whaha i ia a e okupoupou ki Falanse a whai anga whiri e ua wha me he whakakātoa ko ia ko e whai anga whiri e ni mawha. Ko e kau ui tau a tāina na nau i kuna e ki nau tō luia whai anga whiri e taha ono. Ko e taha o ngā he whai whakapolitikare ko e veil o shie. O kunau hoko nau tōria ko e kolosi. Pea o kunau ave e mālohi ki e whae whakapolitikare ko e e maumea iha nau paoa. O hange ko e pureanga nusilani pea mo e fotu pureanga ko e e whae national i hene whengau e aki pea mo e act mo e New Zealand first. Hiri a hano whiri ko e palestini o New Caledonia he whalaite e whatulewa ha pureanga ko Coalition for All mo e wahe wahe o e ngahi portfolio whakapotu ngā we. Kuo whakamoonia a seleria ki ha talite pea mo Vanuatu. I he area pau koe ni e o atuai e Australia ia hapa anga whiunga mo e watu e nimangi au miliona i he tau e hongo fulu ka i he whakwhetongi aki a hono malu i koia e Australia a Vanuatu. Nai pehe he pale mia o Australia Anthony Albanese tēnā whakapapaui o ku ngā oe aki foki e Vanuatu mo i ngahi hoa ngā aue me he Pasifiki. Ko hoko ai whi ngā oe aki a fisi pia mo Nauru ke fofoa i mai ai hafo i whainga maari e fo'ou. I kai koia pe ka tene o mai ai mo whainga maari e whakamaman lahi mo amanaki tene whakangawe e ai mohani ihi. O wahe wahe, e Pacific Recycling Federation ai ngahi palani ngā aue mo Nauru pia ko hoko ai ha whainga maari e ia ke tau ia ke ai ai whakaveve mo uesia koia oe a takai. O kai ngata pe a e nau wako i a Nauru ka oku nau hu mai ai mini Nauru ha ngahi plastiki ke ave o whaonga i ngahi ngawe anga i fisi. Nai pehe Amitesh Deo ko ia nane kamatai a Federation ko ni oku kai tonu ke toi halaha whanua ia ha mea pehe ke ne whakauha ia e plastiki pe whakatupu mai ai kua whainga maari o ku aonga ki he mo ui ai whanua. Kuo whapapau i mai he kau taha soka ko ia a mamani ai FIFA ele koti fo ou kua usia I fe au hiko ia ki heipu a mamani I he soka. Koe kakai e toko faa po niono miliona tupu na le kooti a na umamatai a uwa inga koe ia e fitunga fulu maaua kua fa hoko I e fe au hini. Faa historia foki koe fuafu a aueni hangai fonua ia e fitu ki he knockouti koe ia a e fe au hii. Kaua ia Bosnia, Herzegovina, Cape Verde, Kanata, Congo, Kokote, Diwa, Ispite, pe amo Afrika Tonga. Pe ku hoko foki a Lionel Messi ia, ko e toko taha wa inga motu a taha ia, ke kai tu o tolu, ko hat-trick, kono ta umotu a, ko ta u tolu walu, aho e tolu ngiao, ni mango fulu maa fitu. Ko e ngata ngaya inga heo ngongo, ko hoko mai wa ki ta u tolu, he ako ni, ko au Filippo Modulalo, tu o fat.
0: Listen to 531 PI wherever you are, on the iHeart Radio app.

0: Whawhetai, whawhetai, whawhetai. Tāpū pia mo e tolu tahai o tuā wa whio i ho tāu loto lotonga. O ia fōki o ni omi iwi o tāu tū o talele iai ki he bāhina whau koeni o siulai aho ulua ki fōki eni. O ia aho pule lulu koeni o iwi ke koeni. Kako whiawhia pito ke a whawhi loa ke atu ai motu ani ko au sione pulu o ku whakahoha. Pako e ho wani o ko ngai whakatahai pe morinta o tolo se pasi a ke mā o atu o tokoni ki hona whama fola atu tau ngā we i he ngalu ea pe mo ngalu ope. Hau e ki pia mwe kakai whonua, mālo mwe tauto e haule rei mai ki he whiawhini, ka ki mua ia, tuka whawhetaki a Fiona, hi koe nea, tataki mai tau whonua ngā o tauto e whiloa ki whie whiai i he hoani. Tāpu pia mwe kuini ngā wai hono i te pō, hono walu, pia mwe tangata whenua o Aotearoa. Tāpu pia mwe king tupo ono, koe hau toka, e whare o hapu heo fō, pia mwe otu motu anga o whaa. Whātapu atu whoki ki a Princess of Ena e langwha whanua mo hou eiki. Whātulo watu ki a hātauhi whanua. Hātaki lotu pea moe sola moe vulangi hono kotoa. Tau kau whakataha i he hoani mā loe rele. Si o to o whātu, tari tari fie fie ki moutolu i he hoani. Ko e anga maheni foki te tau kamata ki pe tau lotu pea moe ki i whakafamiri. Ki mua pea hoko atu e tau ngāwe. Pa koe hoani o koufie fia pito ke toe whawhi loa ke atu ai a maafua vai pulu koe tauhilahi ene kainga loto katolika i he a whanuani pa koufie fia pito i he whainga maeri o ne whakata a tā mai ai ke tau ngau e whakata hai. Maafua malo e tau mau e whiawhini koufie fia pito he whainga maeri o ni ke tau toe ngau e ai. Malo e tau lava.
1: Malo pito sione mau whainga maeri fia fia pito e whainga maeri o ni u pai mai whakawhi loto o ni. I ho tau ponuan.
0: Oh, ia.
1: Yeah. I e rete on, maro apito.
0: Tan tari fie fie ma peko e mafua pe ko fa malo atu i he fai mai ai tau ngā we me hena ko wa kore atu pe ka tak pe mua o tatake tau a lotu pe mo e fa famili pe mo e fa feta i he tau tu utalere mai ki he a mahina fo oko e niko siulai. Malo apito.
1: Malo apito. Olvemua ke tau rotu, e tau ui maupe ki he marohi u o mai whakaaho, i he huawha e tamai, pe moe aro, pe moe laumari e maa ni oni. Toi siripea e tamai, kene ngau ki tau tolu, ko ene whanau, aki ene whekau o e mooni. Pe uhi, ke tau hange ai, ko whakatupu nai. O e kotoa o ene whakatupu. O e wholwhola e tō magi tau tōru ke whai meaha tau wahe wahe i he e fiaf koen. Tō bea bea mi he wholwhola e wiki hono taha tōru. Ule ruru wiki hono taha tōru e taimi anga maheni i he oi maheni e sas katolika. Toia pe mihe parofita ko aisea vahe nima o furu mafa ki he uo furu mafa o evesi. O upehe ni hono whakarea. Kumi aererei ka ikai koe kovi. Koe uhi ka mumu ui. Koia koe eiki o tua o ngahi. Kautau toko lahi. Tene tage kina o hange ko o mōrau. Te hia ki he kōwi, te a ofa ki he rerei, te e whakotu o mao, ai whakamau i he matapā, e ilo, pe e aro ofa ai eiki. Koe o tua o ngāhi kautau, i he toenga o sōsefo. O kou whihia, o kou whakariria, ke o mō ngāhi aho kātoanga, Pea i kai te una namu ki o mō ngāhi whakataha mamawha. Neonga o ku hifo aki ha whei rau rau tutu. Mo ha whei rau rau mea kai, e i kai te umauia. Pea i kai te utoka ngai, a ngāhi whei rau rau o o mō whakamanusino. Iki ke mama o mea te au ai longoa o mō ngāhi hiwa. Hei kai te whanongo ki he maalie ho o mō ngahi me a whaiwa. Te utoko e whakamau, ke tawhi o hange Hawaii, pe anga tonu hange hawai tafe mārohe. Koe wholawhola tonu ia, ai eipi. Nau se tae ki e otua. Ole pe mua ke u, to pe mua e ki konga rarahe tolu, i he ki vesi wholawhola koe ni ne whai mei e lau he fefu koe ni, i he parofita o Amosi, I mea rara he tōru o kutokanga mai kei e parofita koe ni. Koe whakotuu ai whakamau tō tōno I ngā he whakamau a ngā. Koe kātaki mo e lotu ta e whakalau maari. Leke tawhi hifo ai whakamau tō tōno. E whakatou e whakamau tō tōnu e ngā e whakamau a ngā. O ku whakainohino mai e mosi I he matapā, aia koe whetuu e whai ai e whakamau I he kuonga mua. O kune whakanga I ai e whaihara mo e tā e whai tō tōnu I he society. Aia nei ngau e hala aki he kaukoroa ia, me kau mālohi ke kakai vai vai. O kune ui ki ha society o whakate fito I whakamāu to tonu, mo whai to tonu, te moanga to tonu. Ngahi ka atake e lotu ta e whakarau māri e. O pehe e mosi, o wholofora e o tua, o kune whihia, mosi aki, e nau ngahi ka atoanga whakalotu, whei lau lau tutu, mo e ngahi hiwa whakahiki hiki, o ku wha aki e rea mārohi ko eni, o ku ikai hana o hinga o e lotu ki he otua. A pau o ku whonu ai mo ui whakaaho, a kau lotu, I he manu manu, ta e whai to tonu. Pa mo ta e tokanga ki e kakai masiwa, mo e kakai o ku tuku hausia. Ono tole mea ku tokanga ki e a mosi, pa e ta whihifo ai whakamau to tonu. Pa ke ta whihifo ai whakamau to tonu o hange ku hawai tafe. Pea mā oni oni o hange koe vai tawhi o ku ikai au pito mai. Koe tumutumu ia e pōpua ki, o whakatarata ia o e tawhi mā rohi. Mo ta e ngata ai whakamau to tonu, mo e mā oni oni ai o tua I he society, kai ikai kua ki I ngā uere reipe o ku hoko o whakaikai. E tau rotu. E tua koe mau, tamai pai marawa ofa e a fion. Mau fawhetai lai atu he whainga maari e pei tūra a koe ni kua au sia e he mau mūi. A koe aho urua ke e mahina kou koe ni ko siurai. O mau wha maa roa tu koe hei koe ngahi tāpua kua toa kua whakakoro aki ki mau tolu. E ka mataanga e mahina fo o koeni. Ngahi tā poa ki kua tō I o mau ngahi lotu whare, I o mau ngahi whāmiri. Ngahi tā poa ki kua tō I he ngahi siasi. Ngahi tā poa ki kua tō I ngahi tā poa kato beo I māmani o kuna whaka amua. E kua kātō ia e aha koeni o tua. O ku tūnga e whamaro o ku whai atua I he houa koen. O mau ngoi pe o tua nai tā poa ki koe a kua to whanga e mau mo ui. E ngahi mea re re I ke ke. Ka ku vai vai mau pe e mau mo ui ko hui ko mau kei tangata. A o mau kore whamore mara te o tua. Mau kore pe o me si ma ki mau tolu. Ko hui ko mau vai vai. Aga ofi mau be mo ai te mau toro he ngai tai mo mau wai wai ai. Te puke tu ki mau toro te ria a suri na ne mau ki mau toro. Koe mau kore o tua. Kamere mori i ane ki mau toro. Nga he tono no kotoa te mau mokwe. Mau whamara te o tua ko hi koe wholawhola koe ni. Ko whai ai ano tataki ki mau toro e a koe ni. E whakatawange o tua. E hako pēr wholawhola koe ni te mokwe ai. E whatondona e mau whanonga he māmani koe ni. Iwa te mau wainga aki ho mau iwi e amore ai ai a whiona i te te mau tōu. Aga mau kore e pē o tua. E whakafoki mai pē mua o tua ki mau tōru he a ura koe mahina koe ni. Te mau mui mui pē ki he whaito tōnu ka mai mu oni a ho whawhora. Mahanga tō o tua. Ka mua i he ngawe anga e whef koen, pe pefo ki he kau ngawe o re ti o, mo whamaro ko hi koe mea ofa koe ia, kurawa ke paka tua i hau kospiri i ngawe ea, i hinga hi tapa wha koe mamani koen i oku mau i ai. Pe whatawano tua, peke i whatupure ki nai pe, ai ngawe e polokaramani, i hinga hi ngawe whamanteri e pe, ai pēso ke tumutumu ano tuwhakea tua i ai ngongorere o i asioni i o kakai. Maumana tua he hua koen o tua ki nga tōro u nga u whaingata i e. I e mohe ngā i mamahi. Whaingata i e ko kau tōka whāribe i ap. I nga tōro u ku rie kīna i kai hana tōka ngā. Mā kore pē o tua ke hoangai pē ke tīk nga tōro ha Amanaki lele ibe me he afiona i he ena umokwe. Mako leo tua, pai tāpua ki na mua o kakai he funua koe no uwhai e whapaya. Ma swata wanga peo tua e kai ki hoko me o mao mauni mai he funua koe ni. He morea e ngahi lele ne fatu whara he mau mokwe i he mau keiki i ho mau funua kotongo. He fatu pleki na peia te ki mao tau he ni. Pai hoa pia pia tu ke mau whanau, pai pia soki ka mau ngahi mō pūna ke tā. Pai mau rotu e atua, pai tā pia kina mu ai, porakara makoe ni kua mau kamata ia, pai pia soki he toenga o ngahi merie, o e porakara mani, o whai atua o ki hono hing hing o e a fuou ka pung pung. Mau te kake ora pia ke a fiondo, au mau whai e kore no hufanga biho aro ko se su Kristo ka ku mau whomo ui. Amen. E hoa whaita mai, mai aro ka mai rau maharia tāni anu.

0: e foke vakae te motu ani he kua toi kau mo e ngahi hufi ai ngahi fare lotu no a maka i mono sila i koe ni e senturi ua o e lotu fe fe nai e faife kau e tau hasi o atu ki he tau ka hoko mai ngahi tau ka hoko mai pe mo e ngā unu koe ni a o e lotu i tonga hoko e hanai hao vakae ke he koe kua ngai ni kua lahi pe mo e ngahi funga vaka fo o koe ngahi funga vaka make i he fonua fe fe nai hao vakae ke ai pe mo e ke ia tauhi koe ni a wesiri ana ke tupu tupu ai pe pe mo hoko atu he ku wakai fuke i ko wa lave i pe i he lorotonga ni tō lahi apito e ngahi a wesiri ana i he fonua ni i Aotearoa ko e ngahi fonua a tōpure a ngā fe fe nai hao wakai koe ni ki he as a whole in the church in general kwa nai hao wakai ki he kaha u pe mo e puke puke koe ni tau lotu pe mo e tau kakai
1: koe Maro. Kono mo liu pe he pe foki e sen koe langa koe ni ngahi whare lotu. O ku uhinga pe ia o toi toko lahi ange ai li ihi ke fo aunga ai whare lotu. Se ne o gea i pe se to ake si ka e koe hui ke lahi ai fo lau ki muri. E wangai ko lau ke na fo lau fo ki muri una ato o kumi na ki si asi ke na ulotu ki ai. Pero kwa ite ngai whaamiri ke heke he ia o e ue siri a nā o nā hangi u nau. Pe hangi i fōko e mea mahe ni pēu tau fōu mai e ngang he ko te mapaki paki i whangi ki si asi. Pero kwa ite si ofi a e mapaki paki koha ata o ko whama mahi. Hei ku nahi a ngai pē mo i whainga maari e ki Koe koro ate ke owa e ita pa owa e lato mamahi ka e o lato e o lotu e. Awa e lotu koe e te tau si e si a ko toa pe e ai. O koe kia hatu a ta maki koe uhi ke pe he koe tu uko e sia si le ka au e ma tuku e kaka e ka e li ake ngai pare lotu. O tau si e si a pe he tau atu ki murina neongo utata dori a lai ma tuku e ka muri ka e li ake na ngai pare lotu. Tau whiwhia e tono ai he mai ai ha whainga mahi ni tau hua tau tolu.
0: Goia.
1: O ngā wea ki ngai whai lotu. Koe toi pen ki nau ma upi ha lotu whia mahi hai. Mō mui mai ngahi ngai sare ma tau tolu ki tau tau tolu. Ka ku mea whoki ki nau tamai na toki tau tau tolu ia mea. Sika tau tolu ngoi maha ui ngai whare ka tau hu. Pia ka pā ia ha kuonga. Ko nau si i ofa mai ki tau tolu ko atu whia lotu. Mō mai o lotu he uwhare ko ni. Nei langa ia ki whainga e lotu. Tāna fū tāpua ki e te tawara i nā se. Nā mea mua whahi ki ai sione ni o mō takai ngai whanua murina, o mō ki i o peke he lotu. E koe tata anua lotu pe kau kumu e kako ki tau ki mahu inga i o tatau pe. E o ki he lotu, whai e tau. E tau tau hi lotu pe amai
0: tau.
1: Piki ki he mea na e tau tupu hake o ilo pe heni. Kufate fito ai re re imo e tau mō ui.
0: Goia. Ko e viki viki ia i he eiki, e?
1: Viki viki
0: he eiki. Ka taki pe tangata eiki whaifikau. Aia koe, koe tu e tai mini ko tau ikuna fu kātoa ngā pia ko lahi foke ngahi a Polo Kalama Makehe i he konferenisi koe ni hono te au māua as well as the 200 years. Koe ai nai, looking back, hende kei te teo koe nge whamā pōpo e tau a Polo Kalama. Koe ai nai, highlight, ha mea ko ke wakai ki ai ko ne hangau silai o ilo ai o ilo ngai e tau a whakawhiawhia koe ni e tau ni?
1: Ko ia, ko whiawhia pe e sioni ko hui ko kātoa ngani na e pe e whaka am ko kātoa ngai te nehanga o omi ai whanua ke tau tu whanta hau whai ai whanwhikai. O ko ngoi te he pe, na e ofa mai pe e pare mia pia moi kapneti. O omi whi ahamaroro i a flight ko si ko ta ko ma ro fo pla o me ko ka kai to la ki a pito na na o mai ki he to fo fo ma ranga e ko i pe ne ma fo ma ri me to ma ko to te na si tu ke na ko ma ta mai a yo ko gi ko tu to ko highlight ya o ka to ma ko uno fo ta mai ai to ma ka pe se si me pla ma fo ta pe fo ko o ri ne O tatau pe pureanga siyas mo funua. A mo kai nga rotu ke heke. I nga funga waka ke. Aia ko foi omi unu fuataha mai koea tu fuataha. O fai a viki viki.
0: But we are very grateful for your time. Pego fa malo atu e ngahi ngawe hono kotoa meitonga eki. Ofa lahi atu mwe tala munu.
1: Malo, mwe ufanchan. Malo.
0: Malo, angpito. Hau eki pe mwe kakai fonua, na motoki mea maia ki faifekau Arifeleti Atiola, kako e tanta eki sekeri tari lahi ya kainga loto e siasi we siriana tau ataina otonga, yono fa ma opo opo lelei mai e tau a katoa ngā tau wange au. Pe mwe konferenisi a siasi we siriana, ono te au maua. We're going to take a quick break right now. We'll be back very soon. This is PMN Tonga. Hey, Siana, te kai vainga ka pulhe whakao singa oi wike koe ni.
2: Io, i kai ke wha tatari ki ai.
0: Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tue ke aiha ki i, pe whao whao wha le rei he, ok mau fie mau koe hen he moni te.
3: Ka pau te ke lavea, pe i kai lava o alu ke ngā ue, e ue si ae ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange i he acc.co.nz.
4: Kore whangi mariko ni ke o atoa i e ki i whanonongo koe ni, ki he kai ngā niua topu tapu, mokin mautolu kotoa pe, Na ia iha moutikite ki he lulu langa falelotu kainga katolika o niwa topu tapu. Koe whaka amu ke mau mai a seniti moe pati o tikite ki he wike whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo. Tenga mariko ni ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e taufu imanioke me he mapu a vaea. Mei houma, kano lelei au pito, me lie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu, orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko e opeti tovo finau, orea ki ai, malo.
5: Tromu hoi ka atumua ki whanonongo ia koe ni mehe kulupu koe. We the People, New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalama wha malo sino mo wha feohi. Oku hoko ia mehe Star Hotel, Tuasila, Toluhi Vaua, Great South Road o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o wiki kotoa pe me taimi Hongfulu Pongpong, Uaho Ata. Oku ata e porokalama koe ni ka teki motor kotoa pe. Ke mauhoa pe, tae mauhoa. Maangalo pe, tae maangalo. Tae lata pe, nofo lata. Koe whainga maaria inia kono whakalere i ngahi kupu kekehe he hala fononga ko ini. Ko ia iu kuatoa ia whakaafe loto maafana mooni ke kautou reka reka kotoa pe loto au kalani. Mo ukau mai ke tau porokalama whakamalo sino mo whafeohi. Ko moi lelei, moi fiefia, moto ia o kulupu We the People, whakapapatu perikitala noa o ofisa fetuta.
4: Ko kore whangamari ko ni ke o atua i a ki whanongonongo fo ime akai ko ini. Na e toki tau mai, e mauta, ko fo i talo tonga, talo futuna, fo i manioke hine hina, mo enge enga. Koe foi ufi, koe kaumeire, kaho kaho, moe mahoa. O kuiai foki, pia moe hopa, moe mei, kua ositao, pia moe lai pere, o ku kilo e faa, i he mile mila. Mo kataki, o telefoni, ke fika telefoni koe na, ke mau meiai e tua sila, pia mohono faka iki iki. Fika telefoni ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.

O e ki pia mui kāinga. Tuku mua e ki mō miniti si koe ni pia hokoto tonu koe ni ae nima. Ke o atu ai ai ki whanongo nongo koe ni. Koe ki whanongo nongo ni ke konseti ai kāinga koulo honokotoa. E to whakahoko e ki auto o naki koe ni tahataha o e bāhina ni. Tahataha o e bāhina ko siulai. Ke he hol koe ni whare ofa i tuinga papai sa u tata i aukalani. Koe tai mi tahawa ki he alu ai pe. A pia koe kōre ia ke whetu utaki mai kātaki. Ki he ngahi whinga telefoni koe ni koe noa wataha, taha valu noa, taha hiva noa whā. Noa wataha, taha valu noa, taha hiva noa whā. Pe koe noa ua noa whā taha valu ua fitu taha whā tolu. Pe koe noa ua noa whā taha valu ua fitu taha whā tolu. Koe whetu taki mai ke konseti koe ni oe kainga koulo. Aia o ku whakahoko e ai ki konseti koe ia. Ko tui koe ngahi a teu teu mwe toko ni koe ni ki he ngahi a polokalamba koe ni ai kainga o koulo. Pe koe a tō taha whetu taki ia ko whai whekau ha loti moritika ka pau e toi whema o ai whakai ki iki. Koe ia e te tau ki ewe ewa i heni ki he halahlopeka. He koe kalapu a fitu e ni mō hata kalawa o ngau tari tari mai he tai mini. Ke nau tatake tau ngawe ke hoto tonu anima. O mea makia.

Ho e ki pe mwe ka kai fono a ko a framalo la hia tu ke ki mou tolu i ho mou ka o mai tau ngau e whakataha i he fia fini kai to hoko atu tau fatongia i he pule lulu o e wike kaha u. Ho falahi atu.

0: Ko taitu na ora tunu kuawe ma tau ngahe ngongo me he kolo mua, koe ringa tau ni ki ao ni, malo tai.
1: Malo mai lau mali aho e ki te malelei a e tong koto ape mo me ma ke tau hoa ngongo koe ia si afi pule lulu ko e ni. Hange koe na mo me a kia he media, matangi malo he au pito he wike ko si i loto welinga toni, Kanselia e ngahi wakapuna pe foki ke ngahi fulau waka ko ia i he waha a o Welinga Toni pe a mo Pitoni pe foki ki he ngahi whaingata a i he fonang a ki ko ia i he hala pole a ngā. Kai ke he ko taim pe foki en ke whai a whama mo whama popo ko ia ala to koloni ka ku iai foki a fie fia ko hi ngā ku alo maali au pita a haoni pe a whaampe ko e toenga ia o e wike ni e toile le yang e a e tuhe ia ne ongo pe ku alo ki he a taha a neu temperature ka ku ia ia fie fia ku asi mai a ngā a he a haoni. Ko kamata toki ai talanoa ai ngahi a puanga whakakolo i ngahi wahenga o ka wapi ai a City Council ka piti pia te foki ki koro whenua ko hi ngā koe whenga koe ni a pule a ngā ke whai ha talanoa whilawe i te a moe a whakatahataha ko ia a ngai pule a ngā whakakolo ko ia i loto o ni toni. Kai ke he oku whahoko he meia ko ia a Hadwili me a Ken Laban pia te foki CEO Joe Miller ai whakataha ai stakeholder forum ai a whahoko ia i he ahoni he taimi ni mā tau noa ki he fitu tau noa ko e whakataha ko e ni ko e si e whanongo pe ke ngahi leo ko ia o e kaka i he fitu uni pe mo e koloni pe ko e ha ha nau a whakaamo tau te fito e ni ki he tokanga e pule anga ke whakataha taha i a ngahi pule anga whakakolo ko e ni nengo tu ola he te oke he taimi na e whae tala noa ki ai kau te kai ke whakahoko ai ngā oe ko e ni whaampe ki leo e pasiki o ka wai hotau ka inga toa, tēnā o ia he fiafini i he taimi ni mā tau noa, ke fitu tau noa, e fiafi he Lower Hutt Event Center, pia pe he foki ki ha whanongo, pia ki ha ngai tala noa, whela ve i pia mō e ngā ue ko eni o kua manati ke whakahoko. Nā e whahoko ane afi ai prayer breakfast pe koe lotu e ne kautaki ko ia ngahi lotu o Weringa Tōni i Henry Stadium Aneafi i he apongpongi tu site Aneafi ai nei kamata in he taimi o no pongpongia ai whataha koe ni pe amoe lotu whataha kautaki a kau ngasi asi whakalistia ne kai kehe koe tu oua e ne whakahoko ai prayer breakfast koe ni i weringa toni ai nei whakahoko e ni i he wike i he tau kōsi pia ko no wā e ni hono whakahoko. Aina ia e ngahi siasi kau whaike kāo pia me siasi Metodisi, Presbyterian Baptist, Sas Ingani, Papa He Fokia Salvation Army. Aia nai maua e whainga maaria of se pota no a ti pe amo Sicilia palo aia o kulotonga ko fa se ka o Salvation Army eni i apahati aia o amana ke fa osti mo fa no fo i heta uni o ke ai tala monu ka Sicilia palo i he a ko pa pe fo ki ki henga o e o kulotonga fa hoko i Salvation Army ko ia i apahati pe a le moi o fala ya te ya te fito en i henga henga ue a ma e community o ka wai hono host ko ia a e timi ko ia pe a moi a tele o a college i he timi ko ia o e fi ko e nga tanga e nga hi o ngongo ala ma ua te fea fini pe a mea te a o tae tu na ona tu inu kua fe tu a fa
0: ko se ale pasa fai to tonu mo e taunga he ngongo me kolongo e kakala kloi tie tiki aho ni malo se ale
2: malo mua ae tau toe te longo aki i he aho uruaki koini o siulai o e tau ase uano pea oku te taupa moi ha hono whakahoko mai o lava o tau whetā whaki o i kai ngata pe i ngongu ka ae tau anoa pea moi ngahi mea keke ka ki o mau fonuani pe ko mau koloni i e pongpongi ni mau kamata aki pe ai noa, ai au fuoroa au pita ne tae noa. Ka ko whakawhia fia, o kua o mai ki he taimini, o ko tikiri pe e ua. Pea o ko whakawhua fua, ka o tata. Neo ngai ai tuunga kone o kui ai ai fua koia o mafana ka koe tafitonga ai langi. Wange koe lau kua lava ai pe ai aho ulua ki ia o siulai. Pea ugai fuke ai lau o pehe. Katonu pe ai ulua ki aho koe ton koto atu ia ai toenga o e wike. Pea moe mahina. I wike kua si fuke me ngai wike mai koena e fua hoko atu ai ae hako makehe pe mai kakai e otmotu ae ne whahoko e maari e pō toma o kai ke sola foke hataha ia ki e tō tahani o kai ke ngata peko e tonga ka koe ne ngahi ngā ue ura ki ke pisnisi ua ki he whahinga kautaha koia ae ko o kai ke whakatupu kolo ape non-profit organization ka ke i e tōna ki wiki kua si Nga te lawa o whanongo tonu ai ki hono whakamatarai. Ai ngāhi kautaha koia ai koe okuikai koe whakatupu koloa. Hange pe koia koe no whakataata mahi no pe ai tuunga ko kui ai ai ngāhi usiasi kotoa pe. O kai koe nao whakatupu koloa ka koe nao whamo ui lau maarie ai ngāhi kakai kotoa pe. Pea i hene pe foki ai toa ai whama mafa ae whakamatala koia a maari e pō ki hono kehe. Ulawa ke ai e ngahi talasiki, pea oke ai pea moi ngahi kautaha kui ko Incorporate Society. Ko hono kehe, ko e Incorporate Society o ke ahano lao ona mono koni stutone, pea kua pau ke ai e toko hongo fulu. Ko e talasiti, ko e toko tolu pe. Pea neongo ae na ngā whingawe wow. Apehe ni, Pe tō lai whoko kei ke mau.
3: Rai pehe ia, te tātari atu pehe.
2: Ngai u kautaha pehe i Nusi Lani. Ka koe aho katoa pe, o ko mai he ongo ongo. Sai, i he tonga, o kumahino mai pe, o kia i pe, ai kulupu e ua, o kia i e ngai talasiti. Pe koe tōlu nai, ki he mau mai koe ia, o ngai whakamatala. I he tainta tau pe, o te ki aha kautaha ia, te nau whakalele i he Incorporate Society. Ke ke? Ki foi haua koe ne wha i aha toko na ki, aho no whakamatala i ai, wha i ai ngai whehu i pe wha i pe mui ngai tala noa, ne lava pe foki ke mahino. Pe a koe mea wha fia fia, na i kai koe tonga pe, ka na i ai pe mui kakai i he ngai u matakari ke ke hange koe hamoa, pe a mui kainga koe a pe mehe Cook Island. Pe a rahi au pito ai ngai whehu i. Pe a i he wakai ai motu ani, Ne iai foki ae kakai heni koe kautoke tā i he mara e oe ako. Pea koe nau kauma i koe hi, koe nau tokanga, koe nau kau atu koia ki he ngahi whakataha koia e nofo a kai ngā pe koe community. Pea whange koe nau rau fumatoa ki mahino, pea whakafiafia, koe hi koe lawa whai a ngai uwhehui, pea whai ae whingawe aki. Pea o ki ai ai whakaamu ki hoko atu koia ha te whainga maari i he ka u ke whai ai ai tala noa koini hange koia ko hono whau ai misona pe moe vi sone koia o ngai kautaha. Ke ke koe kau ia ha me a whawhia fi au pito pe nai kai ngata whoki ai ne to koni mai whoki a hono hoa a lili o la toma. Ka koe mea whawhia fi a koe mau ha whainga tau kei pe he Tau te whito ki ha tonga o kulawa o toko ni i. Ai ka kai koia otmotu. Pa koia toko ni fokia koi ni ko ha taha ha ngai tala siti ko na ngā ue ofa. Pa ngā ue o i kai koe whakatupu ko loa kai toko ni i ai ka kai. Pea ka taha foki ha mea whawhiwhia me o ngona tau te whito ki tai momoko pehe ni. Ange koia koe nesi koe fōlat ngai tau lahi foki. Ko ngā oe a lili o la toma ki he ngā oe whawhaito o. Pea nai kau foke kau taha koe ni koe etu Pasifika, kau taha koe ni koe taha hawhi hui. Hangange e tō lai ange ngai kakai ia pea mehe ngai uwheitu ke kei mamani o kunau ngā oe aki. Ka e kai ke ngā oe aki e he kakai koe ia Pasifiki. Ke kei e whamatawa koe a lili o la. Koe mea whawhia fia, ia tawha aki koe kou ngā whanese ai, ai se tau laki ai se laki ai pe mo e kai nga tonga ok na u fie ma o ai nga me o fe lave i ko ia pe mo mo ui mo ui le le pe kai nga tai pe foki ki nga u me a ke ta to pe e lava to ko ni hake ai na mo ui pe a ke ta foka me fo fie fie ko hi ko to ko u a ne tonga ok na nga u i he etu pacifica ke ka ta fo ko ni ma hino ku i okalani ko na nga u ko hi ko me flave i pe ke ke nga ta pe i mo ui ko ya ai sino pe fo ki ki fo ma lo sino pe a mo nga hi me a pe he ko toa pe fa nga ma re fo ki o ma u ai ya i va kai ma pe ko ha to ko la hi nga a hon fo ko ma ta i fika ka wa to pe mo e ka ka nga tonga hen da fisi ka we fika mo ka se to ta mo ka mu mu ke fo nga no lo tonga i tonga ta u nga a u ko ya o lo tu i tonga ka e tu fo ka to hi ko ya fo au mai ko ya ke wa se wa to lu pe ko no fo mu mu ta ha ko e to la o e ka ka i tonga ko ya i loto e loto Christchurch ai a ka pau ko e kolong o e ka kala o ku ya i ko to a fento toni ko sit nemu nga fitu ko ya toko u a se o no nga fitu ono e to i ka kai o a se ta valu na e u a se pe u nga au pe a o ku mahino mai ko e tolahi ko ya i e fe Canterbury toko fa a se te au hongo fulu pe tolahi ko ya ka kai o tmo tu ko toa ko e u a mano pe ko u mano fa pe a ko sei tu to si ta hai ai ka kai tonga ai ko sei tu ko ni ko Mackenzie district ko Mackenzie me me va ha ai o Canterbury pe a mo sei tu ko ni itaniti ni ko sei to ko to tonga pe o ku ai pe a ko to la ka kai o mo tu ko e to fitu nima ma inga fo kieni ko hi tau te fito ki he ngahi ahoni. O ku tōlahi ange, ai o mai koia ki he koloni. I he ngahi uhinga ki he ke hono kotoa pē. Ka koe mea whawhiawhia, koe whai ai se loongo aki. Pea, kai te ai toko taha tonu ngā ue, i he kau taha koniko statistika, ai a ko Samsoni Makafi, ne hanga o mai eni, koe uhi ke tokoni foki enia, ke te sio ai o wakai, ke tōlahi. Neongo ko tōlahi o ki nau tōlu o ku kai te wha hawhe loongo aki. Ka ko tōlahi e ka kai tō ngā i hea umai koia ki e ua awhe ua anō. E o ngongo pe ia grawa ke ma watu i e ahoni ka e maro pito ho mou mea mai ka mou me a.
4: Whakamalo ki a Siare Pasa Whaitotonu, pa mwe tau ngahi o ngongo ko ia mihe kolo kakala. Tau wakaihe ki Australia, ki a Wani Vahavea, pa mwe tau ngahi o ngongo. Malo Wani.
3: Malo tau te lava ki Ewhia Finlinta. Malo mua lau Maria hau eiki pa mwe lelei a tonga kotoa i a te aloana. Ka maak mouto lo mea mai me ngalua pe me he feitu ke kehe o e kolo pe. Whakawhetai ki he langi he tau tu uta lelei mai ki he mahina ko siulai. O kokole ke ufanga e pehinga hevi. Fatapu ko osi hono awhaki, ka tamo oku ke ufahoko atu e ngahi o ngongo kwa lama oat mei austele elia i hefi a fini. Ko e awhakoloa ki he kakai o e fonuane, ka e tau te fito ke he kai ngatonga, i he me atonu a tahine ko princess la tu fuipe ka halaival mata aho, ka umaa e eit paremia o tonga lot fra fanua, ka koe sea o e kautaha akapulu liiki a tonga, i he tau akapulu hono tolu ngeau a matapule akapulu liiki i loa koia ko Jason tau maalolo ma ae timi akapulu kaupoe i Townsville i he toke lau mama o Queenslandi i he toko naki ko tok mariu. Atu. Ko tau maria e kaupoe pe moe timi panita pensa a Penrith me se ne, a ia ko e timi hau fika uloa ki i fokia ka ne nao ulungia i he timi e kaupoe i he kai ko e wano ki he taha ua. I he mea a eipare ni a whawhanua o tau pore pore a ke lava mea ko e makamaire o e va inga hono tolu ngeau a Jason tau malolo o kui kai ko ane lava mea i a te ia pe ka ko e momeniti lava mea ma atonga kotoa. O kwha hene tare ni ma ke hea tu tau fonua ko e pok fo o i e historia a kapulu ri ki a e fufua hoko a hatonga ko Jason tau malolo ki he tu unga langi langini i he va inga ok manakoa momo ui a ki e kakaito ngā. Ko e mea ofane fwa ki ma Jason tau malolo me i he tahine princesi ko e tātongi tongi o e va inga kasi waki aia ko e va inga tonga motua ok me me ofi he a kapulu lu ka koe kakau fo ki e nia mo e uku ma na valoloa i tahi. Le mea o fatu e ek pare mea lot fa fanua a me tari koe sila o tō ngā e tawha ke taha te a koe sila o e klapu a kapulu ka upoe i e tawha ke taha. Koe ongo ngā u e whakau fu o whaeni a tangata tā tong tongi ko ia ko Steven se hoko. Ne ia e tonu fo ke tarafe kaulahi leo leo a tonga ki Australia, ke tistu i halangi ngie, ka umaa e sekiritari, tasman telefoni, te he ki he kautonga ne nau lavat, ne ngai feitu ke kehe o e fonuani. Lotonga e i Queenslandi a tarafe kaulahi leo leo, pe amoe sekiritari, ofis tarafe kaulahi, ne lava lele iai hono whakahoko e kātoanga li liu kakai i he kolomu a Brisbane, a ia ne whakafufonga iai e he Tarafe kaulahi leo leo, ke tistu i halangingie a epureanga wene a fio, i hono whakafua kawa i ha kautangata e toko ono, ke nau hoko koe kautangata i fonua tonga. Ne whakahoko e katoa ngani i he hotele Callum Vale i he whakatonga o Brisbane. Oku amanaki fo ke whakahoko ha malanga whakatahataha ai kai ngā tonga ko ia he vahe whanua hi hifo i he sāpate ko e ni ni mao siu lai i he taimi taha ho a ta i whaloto e seas whakatahataha i Fremantle i he otu whanga tonga hi hifo o PFI tu asila ko e whikawha Cantonment Road Fremantle oku kilomita ne taha hiwa ki he whakatonga hi hifo e kolomu a PFI ko whakahoko en ke taritari e iksea o e wharearea Lord Vai ea ka umae minista ke ngahi ngāwe whakaloto whanua whane fotu fituafe pehe ki he kau ngāwe wharearea e toko nima. Ko e whakoloaeni ki he kainga he vahe whanuani pe au nau whakatu a merie au pito ki ai. Oku amanakfu ke whakahoko ai whenga paanga tokoni ki he wharelotu sangato Mikaele o e sopu o taufa a hau i ato nako e ni sao si ulai i he taimi tahataha pongpongi i he whohianga o e tautupu o Beni i he turike hala Wyatt mo hala Church i Litcam. Ko e na e wholaa mai pe fo ke kau whenga paanga mo e fwoi toko naki pe a ko o stufa tu ki he ngahe kuminio taktaha me he kainga lotu o sopu, pia koe whakahaunga ia ia e ofa mo e toko ni. Koe anga maheni pe fokia ke kainga lotu katolika, koe fwoi tau olunga e taktaha me he ngahi komini o kotoa. Ka take kau ke hatoe fie mau ke fitu take kia ofa a kau ola tu pola, koe se keritari ia o e kainga tonga katolika, i he fika telefoni hi wataha whanima ua valu hi vaua. Ne whakahekeheka e folau a tahene tāpou o feina mo ngāwe o skia velenga ko tāpou o toke tā kalolaine sikineti a ia na e kau ke kau taha tāpou o manawa o wha. Na e hoko koe whai ako, pe a hoko koe pureako i e korista kui lau, mo e apiako e kau taha tāpou o manawa o wha i ha a moa. Hiri ana e hoko koe fuofua fefine na e whakanofo koe tarekita o ngahi ako katolika. Na e hoko foki koe hafefine i fonua o Austin Leilia, one tukupā ki he ngāhi ngā ue whakasosiale, tau te fito ki heno toka ngāi mō pōpoi ak nau tolo nau whihangahangai mō whaingata a, ka ue ka kai whiwhine mō tau tupu. Ka ihe wāse mā taha fitu, nā ne fōki ai ki tonga, he na i kai ngalo ia te ia e whale ia e tau po o mā oni oni ko ia ko mātu Teresa ne na whiloaki, ka pau une whia ngā ue ofa ki kalakata, e lava ke ne whaia i tonga ko hono kalakata ai. E mo oni e whare i koia. Nā ne whakaawa hano api i alaki whonua ke hoko koha matawai o e ofa mo e tokoni ki he kakai whaingata a o ne taritai lelei e kina utolu na e whi mauha tokoni moha mo ui a manaki lelei. na ne ma o foki no mata i tohi wa master's degree i he fika pe he University Katolika o Sene te ahoko atua i pe o ne ma o no toke ta filosofa i he fikau ake a ko i he kainga pasiki mo ngahi a piako Katolika i Sene na e whakahekeheka ne fōlau i he tōna ki koe o kotok mari watu na e whakahoko no misa i he whalot sangato so se fō i Belmoa, te ahiri ana e whakahekeheka ne fōlau i he mala e loki uti i he hifo loto loto o Sene. Hiri ngā we mā lolo a. Ko e toko lai fōke ka inga tonga e fonuani o kutuku atu e nau toka ngā mwe nau o wha ki tonga eiki i he wike koen ko toku mari watu pe a pehe ai pe ka e ua ke ose ngāhi katoanga koen i whakahoko i tonga. O kuhounga lewa ko e lava ke fai ha mamata atu ki he huluhanga tonu ngahi katoanga kehe kehe o e whakamanati ko ia centuriua o e lotu mo tuk whakaholo whakawesiri ana pe he fōke ngahi polokalama e sea si o whakalele lotonga konferenisi angego e ngahi polotu pe a hoko ai tuai pe mo ngahi seas kehe kehe ngahi faiva mo e polokalama ma kehe ai to utupu ka umaa ngahi tepile mahu ko ia o e katoanga pe ane ongo ko meia o ki he konga whakaosi, ka o mau whakaongongo atu ai pe foki ki hanoui o e whihiktaki. O ku whakahoko whakataha mai foki ane, mo ngai polokalama koe ni o wike whiri talavou hei lala, pe a koe whakafofonga e ua mei he fonuani, koe Miss Tonga Australia ko Anti Veniana Taria Uri, pe a moe Miss Lady Maria aia ko Siria si toafa matela uia. Pe a o mau whakatoa merie pe ki haola lelei. Ko tu a ea e sene lahe a honi o a fia e langi pe a momoko i e tikirifu a mafana silsia se tahanima aluha ke aiki he ua ua pe a ku mahanga e momoko taha a e kolomua a kentela mo poate kolomua Tasmania i e tikiri e fitu ka aluha ka kentela ke tikiri e taha ono mo alo tamaki te a oku uha whakaau ke whakalalahi, ka e aloha ka hopa te te kiri tahanima te au au fia langi. Pāwhana taha tā wini kolomua e waifonua toke lau e te kiri e oua, aloha ke ai ke tolu noa te au au fia whakakonga e langi. Ko mahu inga panga taha Australia, te unga mwe panga taha senite oua nusila, senite ono hiva Amelika, mwe panga taha senite ono whātonga. Ko e ngahi ngongo peia ko la mat wat me as te le lia e fia fini, ka koe wike whaka osfo kene te miua o e ako, pe tutu koe ngahi ako e falai te koe ni, koe a koe te tala mo nu, o whake mo ma u ha tutu fie fia mo fonu o tapo i kina whanau. Ko a wan maha vea, ma aloho mo mea mai, ka mo mea.
4: Malo a bito wani, tau tok foki mai me tau ngahi ngongo i he wike kahau. Malo.
0: Tanga maari ko ni ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me lie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu, o rea ki au petitovo, Pe koki mou tolu o mou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka o peti tovo finau. PS Facebooka o peti tovo finau, orea ki ai malo.
5: Tromu hoi ka atumua ki whanonga nongo ia koe ni me kulupu koe. We the People, New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalama wha malo sino mo wha feohi. O kuhoko ia me he Star Hotel, Tuasila, Tolu Hivaua, Great South Road o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o wiki kotoa pe me taimi Hongfulu Pongpong, Waho Ata. O kwa taa porokalama koe ni ka teki motor kotoa pe. Ke mauhoa pe, tae mauhoa. Maangalo pe, tae maangalo. Tae lata pe, nofo lata. Koe whainga maaria inia kono whakalere i ngahi kupu kehekehe he hala whanonga ko eni. Ko ia iu kua e ia whakaafe loto maafana mooni ke kautoure ke reka kotoa pe loto au kalani. Mo kau mai ke tau porokalama whamalo sina mo whawhiohi. Ko moi lerei, o moi fiefia, moto ia o kulupu We the People. Whakapapa atu perikitala noa o Fisa Fetutaki.
6: You're now listening to PMN Tonga.

0: Ko e TNT Sport ki he weekendi, ko au te vita maka.
1: Ko te vita pas.
0: Te vita ko haha o wakai ki he ta fotutu o te programma ki he weekendi.
1: E te fu waka e wita me ake fai siu kei he weekendi ko e te te kamata kwe mahalo unioni ko tiko ngai tau ko eo ke mau ka tako e hoko utau ko ia e te tako fra osi pe ki he ye li ki fa ta be mo mo soka ko tu ko me lahi ni ta la ha fa ke soka ko mo di ki ka ko unioni o si fo ki ni tau ko e fa ki tau fa ki tau ki ko sem bio ni to ho ko tu ge te tau mai te si mo ga ha si ge te to mo ko tu me u tau ko ni ke ke ni pris
0: io io ma lo te vita ko e ki mo ape ke ta ho ko tu te ki u la ki la na to ta mo fo ba me to nga ne po e pe a ko ko hi ko si ko ya ki he whainolo koia o e whiau i whakakalapu i tonga koia i he wike kōsi i whetaulaki koia tīmea kolomotua pa mo tīmi koia spāteni pa me hāte iho e te vita ne maari e whoke tauni e te vita ko huinga he na ia e amanaki e win he spāteni a e vai ngani e, kana e to kāspe whoki e malohi he momenit whakaosi e te vita e vai ngā maari apito pa mahino ko mea peko tokanga koia ki ai e te vita ki hanga koe tuu koia ai kai ke ilo pe fe fe ai tu ko ia ai akapulu i tonga ki he o sian e koe kai ke ha ha ha ta mai ki ke ke naukau ke no firi me koia ki he ke ngai fe au hi ko ni o amna ki tau sio ki ai i ngai tau fa ha pure anga e te vita e ko e hanga pe ko me ko na rave ki ai ki mua o ku mau mau e te te sio ko i tonga he kwai foke fu fe au spot la ta hai ai tonga i he tai ni me lele ko ya ai me ko ni ko inu kava he pe ku me me mo u ta mai kia i ta fa ko ya ka ta usa ta to ke eh ki ta fa ki ko ya o ko ya ngai kwa ka ya ku na i ku na ko mo tu ai ai fa no ko ya ta fa ka pu i tonga e te vita pe ku ya be mo pa mo ki sa sala me ko ni sa sala pe he o kuhanga he e poate ko ato ngā whaka ilo. O ngā ue ke pāga fia. Ono kilu mahalo e te wita. Ki he taha ngai. He koe mea maari e foki te sio koe. Koe ki he tamaiki koni ngā wainga. He koe sio foki ti mi. Tamaiki koni na nā olopreki pia na o tau he ngai kalapu me mea. He koe banatui koe taimi pe he. E mahu inga nge tamaki ako ni e nau tau whakarapu mao e nau sendi ti. He? E nau wahe a nau tolu me mea. Ka koe taimi ko tu wange pe he, ko mea whakau tonu ki whakau kau he poate i tonga. A meko ni koe area, a kau tanda. Koe, koe, tawhaki ko ni tawhaki mahu inga apito apito ki he whai ako, ta mo CEO, ngahi area koe mo ngahi ngahi ngahi i timi ko ni kono tuanga me ko fa na pa ko me per per ngesi a bito a bito e te vita e ka u ko anga ya psio ko ya kaje ka ta foki mai ke me ko nu gelave ko ki ai ke tu ko anga hi fe au hi fa va ha pure anga e te vita anu ka mata ni a fa ko ya o imagina ni ko a to na ki ko ni e fe ta ula ki ai e timi ko na ol breki ma timi a franse fe ta ula ka si apani ma timi ko ya itali fe ta ula ki a timi ta mari ene ta ha te sio ki ai ai tau koi a ailani pa mo Australia e te vita i he aho whaa. Ai a koto ona ki a koe ni e te vita. Hangi ko tau koni a orpereki pia mo France e te vita. Pia koe aho ni maarewa e whi tau rake a timi a weresi mo timi koni a fisi. Mana tu i a whakahokoko koni a mamani ku fika hiwa fisi i he tainimi e te vita. E ne tu koe whakahokoko a mamani. Ka whi tau rake rewa timi a ingilani pa mo timi kona Afrika i he aho ni ma ai ko sa bate ia te vita pe afeta ora ke timi ko ia il kwai pe mo timi ko ni ka ke ma urele i pe ko timi ko ni afe ia e te vita ko e aho io ko aho sa aho ni ma pe pe afeta ora ke timi ko na man Samoa pe mo Hong Kong Argentina pe mo Scotland aho ni ma i pe pe pe ke timi ko na Chile pe mo Romania i aho ni mai pe te vita. Ko e tau timi en, ko i kare tahin o kuna tau mo Simbabwe i aho ni mai pe e te vita. Ko e pe tau tau monu ke tau whanau. Pe a pehe ki he timi koi a Spaini, na whitau laki naua pe a mo Kanata. Pe a pehe ki he timi koi a Amerika, te na fitaura ki naua pe mo Portugal ko tu ia ngahi tau fa vaha pure nga ko ia ki he weekend li pe mo mahinani e siulai e te vita ma ali a vito a vito a tu ko ni i ngahi fitau aki ko ni te vita sio kwa a ngahi timi kwa ki nau kau hening me me Europe i va inga ka ko ni tu ko ngahi timi ki he tai nimi te vita malo
1: Maari a puto teita bia ka kosi ka fie fie bia ta tv ta ko mi ba we ki ta ki mo ta ko ta ha yang ke usie ko ki ai
0: ai kai ta mo ro me ni a e a we io ba mo sim ba we e de a tonga ai io a tonga ai kare mo ni be
1: ta be ko ta ha teita
0: io ko ta si ki e ma ta fo ta ha ni ki ta ka mata le lei ka ko me a be fo ke ta ke o te ta honga toka i ta o ta toka i ha timi te vita e malo
1: io para por teita ko ti mako ko en futuro ka ile piti tau pa tim je te te a ko te ko no pita ti vi si si tau ata ka pe
0: toia
1: tona ki frai ko tona ku sa pa te
0: toia ko ko ka a ko si o ke tau a flanse or preki te vita ko pe ti pe e wini a or preki e i flanse e wini a itali a si a pani na tau ko tau ko na ilani pe mo a seria ki fainata ka te au ai tau ni ka tau io ka ko tu i pe e ke wini pe a ailani e te vita, eh? Ko tau io fai a hota unaki. Malo.
1: Aka sio pe kia ke hotutu kena ke peti me ke kia. Kako tui pe, maari a pete vainga, South Africa pe mo Inglani
0: ko ko ia.
1: Kausa re mo Inglani.
0: Inglani pe mo Afrika. Inglani mo Afrika. Kua e fuke holo ti me a Inglani te vita, eh? Mahalo e ben na.
1: Mahalo fuita.
0: Aia ko tu pe e win pe a Filipa na ia e kusio e te vita. Pe hanga ko man Samoa mo Hong Kong e win pe a Samoa pe pe ki a Sentina mo Scotland ko tau fa ngata ani ta. A tau ko ni he fa tau le
1: ri pe. Ia pe tau e te ma te dina te ita.
0: Ko ia ka ko tu pe e ko na pe a Sentina. Pe a pe he fo ke tau ko ni a Chile pe a Romania. Man tu ko ta ni o ta to ka ia timbia, eh? Ko tau kona tonga mo Zimbabwe, ko tui pe te tau ikuna e te vita, pe a hange ko kanata mo Speini. Te upe te au Speini, te ne lava ea kanata te vita. Deo na te kufokotu u, eh? Ko ia, pe a pehe ki Amerika, pe mo Portugal. Io, ko fokia.
1: No, o hoita hae.
0: Malo.
1: O hoita hae te ita.
0: Ko hiko te taimi.
1: Hako te heli,
0: te? Io.
1: Hako te heli, hua ngue te taimi. Tau kona te kose hui koni kua mariwa. Tu, ko rapisina na tolua ke te taua, io. Uto ko to no ke tawa Titans ke rusta na wafa ke tawa ro Broncos to ke to fini na one ki he wafa Warriors tau boy ke one ke tawa Panthers han ki to la me te Panthers en tu ko ni si ko ko to no ke fa Thomas ke Raiders na wafa ke ta na tala ko ni pe how ever night ke he on my west ka we ki tau ka si si but ta we ta hawa ke on my west Titans tu ba te pile te tak pe ho TV Panthers Hawaii Warrior ko ga me tim gan ko ko tu de bo ko we to fini ga to lu ya fa roster ni ma night ono a si ego pitu la pisi pe o valu a sha ko tu e ba ko ko
0: io e te vita ko me ko ke si o ki ai o ke tak pe ti mi kona Penrith ko fika ua to lu fa ni ma o na mahanga e te vita eh o na mahanga tak poine ua fa eh Sio ku holo, ai wauria, na mahana tak pene wafa, kako na fai ke ke hepe, maalunga ke he wauria, nga mea koya, ai fo ene a gains, ai una fai ke ke hei, kako ya ngai tuko e poini, ko e ua tol faa nima, una poini da taupe, tak pene wafa, ta sio, ai a koe, pe a potin pe tolu koe, koe poine ua ua, alguna ka mali abito ai ta fa con e te vita pa ko ke tu ipe e te fog mai pe a pen rifio o windy a fi algo ni te vita malo
1: pa va te ta ko tu ta un ta un ni ta fini e si ga e pa va de na waru ni ta uni
0: ko ya
1: pa ko e sopa na me ke soka te ta
0: io e te vita ki mo pe ke ta ma algo ke soka ka ta ki va ka yang e ai foi a Vainga koni tolunge au whakahoko e tau malolo pa mo e timi koni o kune vainga i te vita. Ka uia he ngongo whawhiawhia, koi fufu a tokota hae ku a o fo i tau e tolunge au pa mo e timi koi a ka poe aia koi matapure koni kapteni koi a mate maatonga tau malolo. fafi fia ko ta wis fona me atu gya de tan princesi pe pe fo ki pare mi a tonga io pe mo e a a kakai to la a pito a tonga ka popo popo ko ki heli ki pe pe fo ki ki he a ka fa fo fonga ko pure anga o Australia e te vita na na uyai ki hono a tai tai lelei a hoko a sia he toko tahani koe fufua tonga ia kene wa inga pe mai. Kake, kata hoko atu e te vita, eh? Malo.
1: I lawa, ki lawa ni ka teit malo apito fwa manat mai e mea kwe mea ia. U maha inga apito koe tangatane nanga pulisi e nanga koe tu ali ki mama ni. One fili koe tau matoka, ma fuli ali ki pa nana wala utu wai kei tu mao me tangatane koe koe e ofara hati ka te koe tamaroro.
0: Ma lo e te vita ko ki me fa o sipe o fe ka ko mo ligi a te fo ki mai ko ni a isleri forau ke a vainga pa ma a ti mi ko ya a la pc pe a pe mai no ma ti mi fe e
1: ade ko pe ko taika Western Tiger
0: ma lo be ma lo be te vita ka ke ko mai no ni o ku ka ke tari poate ya koni e lika seria ke te foki mea toko tahani o wa inga pa ma liki e maro ko ia pete maro oia maro
1: ko teite maro ko shiko ngai anga ngai fotu tu ko anga na rao gane nai ko ngai anga nai fahau e tau maro ke ki te lawa tari liku hoko e ka hoko i maa mani ka kutu e ka rekoti
0: Io te vita kata wakai mai ki soka, ke ta whakaosi ake a soka i he mea. Ko tu foki ka e whiauhi ko ni, fu whiauhi e ni, pia mana tu ko kawene whiauhi mana koa tahi mamani a soka, pia ku mahalo pe ko e timi e fiha. Te vita ka usio pe ki ai, ke ta sio ange ki ai. Ko tu ko a Club A, o ku taki ai e timi ko ni a Metsikou, sio ki i Metsikou te vita, io, ko e poine e ono. Aia kuna o time fa i he pool, aia ko te pool A taki a Metsikou, ko te pool B ku taki a i a Brazil, pa ko time eni ko pehe ko te ne ikuna fe auhi e te vita, eh? Neongo ko poine fa, i o kakoyanga. Pea ko e pool B i rewa, ko taki a i a Kanata ko poine fa, ko si taki a i a Brazil, ko e klupu ti i rewa ko taki a Amerika, eh? Te sio ki ai. Pea klupu i rewa o ku taki a Siamane, pea klupu a Efa rewa o ku taki a Netalen, pea klupu G taki a Ispite. Ba si, kese ke ngai fonua ko ni te vita, o ku taki a Ispite. Ko e klupu H o ku taki a Spaini, ka fukeni i he atimilele i a Spaini te vita, pea ko A rewa o ku taki a Franse, pea ko e klupu J taki a Argentina, Mantu ko haulo lo tonga en devita a Argentina. Pe a ko grupo a ke ileva o ku taki ai a timikoni a Colombia. Pe a ko grupo e la leva ku taki ai tim a Inglani. Ai ko iro foko tim en ku ke peti ai devita tim a Inglani. Ko hame ku ke pe foka ku awa ki tim a Inglani devita.
1: Ma ke teita ka mi muya kai mapu. E ne te si ke homo tv ko afa mo tv ma ko ne ko fo e mo tv ta o mama ne na o ko do ma ye me ta ko tv ilani pa den fai me ta o
0: mari mari ka ko ya tu ko ya nga hi tv mo ta ki ko ya nga hi a pul e te vita ka ke ta mi ke to la fo ke ta mi ya te vita e ka ye ma ko tu pe ka pa te ha me a na ke fa os me ke ta program spoti ku la va te program spoti e te vita ko ya
1: Lava
0: tau mendei te malo. Iyo, ko whamalo atu ka te koe, ko hiko lava te programma spoti ki he wike ni te whakafei pek motor, mo mea mai i he taimitatau, i he wike kahau, malo.
1: Malo,
0: mendei
1: te malo.

0: PMN Tonga.
1: PMN Tonga e ni pea, mo e tautai mi toi mini te ua pe hoko ai fitu. Whakatulo watu pea, malo e lau maria hau eiki, pe foki ki e tonga katoa, whakawhita ai e tau inasi i e kelesi ai eiki, tau au si ai e fiafi whakakoloa koeni, neongo e ne momoko ka tau kei lawe monu pe he ofai eiki. Kua linta o tolo se pase o kwhawa a pea, ko kore pe ki o whakamalu malo ato ai pe, i he talawhakatapu na e kamata aki e John Pulu, ai ngā ue ko iai ahoni, kai ata mo fine motu ani ke utongi a fatongi a hono atu ai konga hono ua o eta polo kalama i e vagai ko ia ke ngai polo kalama ko te te ki e fafini wa ma pehen fitu to no ko polo kalama ia ai to tupu langi kakau ia ai a ko atu fuga wike ua ia e he tala city ai to tup tonga faga ta mu a ke tokoni a popo ke a ko pe moe feinga o kufai e e tau whanau ke nā wa usi ai ai lelei taha i e nau ngahi tau mua takta. Ko i polo kalama ko ia e whewhini te tau kolosi ai ki tonga eiki ki ha ki tala vou o kune tau ka vei ai whakamama o ko ia ai tau tupu me he whaito o kona tapu pe ko hono tapu i whaka au fūri ai ngā ue a ke whaito o kona tapu. I gai ko ia pe u gai whoki pe amoe ngā ue o whakahoko e he toko tahani i tonga ke toko ni ko tau kakai. Tēni o lā tū ia i he fitu tau noa. Hoko ko ia e walu ko e talatala i whale ke mo i lelei e whakahoko atuia e tūle whanakawa misa. Whika o a keni pe amoe mo i lelei ko ia hono toka ngai kina oho tau nifo. Hufanga e whakatapu. Hafe ai hiwa, pe koe walu tau noa, kuo hili lolo tongani pe amoe kaha uia. Koe hoko atueni a hono lau o e tala noa ko ia o whinau ulu ka lala, ai e whakahoko atuia e Litia Simpson pe foki kia se fitaha uli. Hoko ko ia e hiwa te tau wakaia e ki e mala e whakapolitikare, ko palo fesa toke tā malakai kolo matangi ia pe a mui wakai ke maa mani o politikare ka maa fokia ngai mea oku hoko i o tau ki ifonua i tonga. Hi vata unoa ko e polo kalama ko ia e whakahoko atuia e Tonga Women Council pe ko e kosirio ko ia e kakai fifine tonga i Nusilani ko e polo kalama fo o fokieni pe a e kamata ia i he wikeni o lele ai ki he wike lea whakatonga. Ko e polo kalamani, ko e whakamaa maa whana pe ia ki he e tau i ke lea whātonga a ia o kamana ke hoko ia i e maahina katuu. Whahoka te polo kalama ko ia i e fiafini e Litia Simpson pe foki ki a Lady Tu Iwakano me he kulupu ko ia up north ko na ua ia tena kamata ai polo kalama ko e ni ai Tonga Women Council. Hoka hongo fulu ko e tau ki he tātaha tau noa ko e tau polo kalama ngā mahenia ko ike tau whela whaki. Ka i e whiawhini ko uhi ko e tau wha historia eni o e lotu, senturiua ko ia o e lotu i tonga. Pea ko e tau mahu inga eni kia ki tau tolu. Neongo o ku tau whautua i muri ka o ku mahu inga au pito ko e tau mata i koloa pea o tau whanonga holo moia i muri ko e lotu. Pea te tau whahoko i hapotala noa. Pe nolo o e fiafini i he wakai ke senturi ua o e lotu pe a motonga foki. Whakahau kua te polkalama ko ia, e whaifikau te vita whinau, ka maa foki a whaifikau Paula Moala, pe ki a Filon Tesmanukia, ka maa foki a Paula Tofitofi a Tau Falele. Ko te vita whinau foki, whaifikau te vita whinau, ka maa whaifikau Paula Moala, o kuna lolotonga i tonga eiki i he whakatawha konferenisi, pea ko Filon Tesmanukia na elava atu moia ki tonga, ka maa foki a Paula Tofitofia ka kuona osi foki mai ki nawa. E a tā pepe a moe laine telefoni. Whaka tā te laine telefoni ki api ka pauna a ke ka watu ki tonga eiki. Ko e haa o wakai ke whukatoanga whaka historia ko e ni. Pea moe tau mua o e katoanga ko e ni ko hono whaka ilongai. O e senituri e ua kakato e senituri e ua hake a lot whakaristiane i tonga. Whewheho o sio ki he tūkunga, oku ia e lotu ko ia i tonga. Kau mai ke pōtala noa, i e hoko ko ia a e hongofulu, o leirea i ki e tātaha tō noa. Tolokalama hiku leo oi whakatu amelie, whakaukatia i he hawhi, i he hokoto tonu ae tahawa. Polokalama ngā maheni pe fokeni o ko atu i he pongi pongi tu apule lulu kotoa pe. Whakaukatia e makatonga lewa, ka maa foki ae tangata eiki piso pe, piso pe se lawini si lanavea, pe amu ui nei lontontu i fua, ka maa foki a sione one vela tupo. Koe pongpong kato pe foki o ku ua ai ka veinga o ku whaia i e po tala noa he polokalama koe ni. Ai a koe ka veinga ulua ki, ko tonga mo nu ia, tau ata aina mo fie fia. Ka veinga hono ua, tau whakawhita i ki he otua koe tamai, i ene taki whanonga hao o tau whanonga atuai ki he senturi koe ia hono tolu, o e lotu i tonga. Ki mō tōlu ko ia mō manako ki he polokalama koe ni. Ongo ka vei ngaina e whaia e pōtala noa ko ia pongpongi a pongpongi, hoko a hongo fulu māua, ia i ku leo o e whakatu amelie. Ngāhi leo ko ia o e hengi hengi koula, piko ngāhi whasi tū ki mō a hongo fulu o e wike. Whahoko po a e polokalama ko ia i he hawhi a tōlu, ngāhi whasi ieni ka pau o ku mō whema o ke mō kau mai hono. Tala ngā i pe tala noa i pui pui tu a ngā whas koe ni. I ongi brothers pe a moe langi tau olonga sosa i a lau si i. Te ini lātu, lupe i niu kāsa, lupe o niu kāsa, waka pō leo pe a moe wisa e matangi. Che i poi i whale maka, whanguna e huni, sa lesi kau fusi, fitu i lea e api koloto langi, toloa fili moe hala pe a moe huni o tawatu utolung. E maloni iongi, lupe o e tahi sau te. Ongo i wahala atu te kina i moana makavela o vailahi. Pea moe ta aki moe aka. Wha os ake fasko ia alui wha. Le pasi i hifo ka tau hake o ewa. Koe ngai fastu ki mu aia hongo fulu i e polokalama ko ia. Ngā hele o e hengi hengi koula. Koe angai tu e tau polokalama mi he fafini oa o ko ia ki a hengi hengi. A te mō māwai aki pia moe polo kalamani aki e hawhi hou a lotu whakawhita i oi pongpongi tu apule lulu whahoko atuia e whaifeka o paula moala tau wakai mo hega tau ki fwoi fasi hifi ai kauporisi moe hiva o lātu e tuate.

0: Ogo fie whakawhawhonga i atu a e kaunga awe o e whaleni. A e popoa ki fie kaunga mamahi ki a te koe a harisi tatafu. Kai uma a e whamiri kau hi koe mole atu a e tamai koe ni. O se mini te tātolo me he fitu. O a te tau ki whaitua koe ni, pia tau tok foki mai. Taltare ke tau polo kalama koe a okoko, koe polo kalama langi kakao.
1: You're now listening to PMN Tonga.
2: Ko vantari auri, me kaltaha e Planet Gas, me nau whanongonongo, me tu uaki ke hui keni malova.
3: E da malo ma u, penga maari ka lau ke oa te, na iu ngongo lele ikon me tau kotaha iloa koni ko Planet Gas. Ko e tau kotaha koni ko tu uia e Planet Gas tu e teo fitu ono e Nelson Street i one hanga. Telefoni ko te ke ma ua iau hapainga taimbe, me noa wataha, noa wanima, fitwa anima, fahiva. Oe mea lere koe ngai mea lere teke mau e mi he tau kotahi loan Planet Gas lahi au pito. Gas keke, te mau e ngai u iu tiko ia Port Rangers mana koa au pito. Pe poke ngai u Holden, Colorado, pe ke ngai u Toyota koe ni Hilux, ke pe ke ngai u Sehango Full Toyota, mau moia, pe ke Nissan Navara. E tau ngai u angika kaipensilelei, ono tai mien. Lawa ke mau atu ia pa kulahi awit whaingo pua awit ano mau e whainga klasiko e ni pehenge ngai uven se a pitu mau moia i motol koe koe me ngai motu Sangre South Island Tanitin Christchurch Wellington whainga pua whainga pua awit koe hape hao hao pia mau mea rere ta i hanga tonu mai pua ke kukat te honi anna wata nai whainga taimite mau ngau i kanto kiai te mau te pakapola wat pe matol ho ho mea rere ki a oat ke te koe. Pepe po ki ki up north, ki kaitaya ka ma hongari, pe ki ngai kitu o toko ia. Pe tatu fitan pa ki o kalati, mo kātak mea mai o pa kai e, a tau kau taha kā tonga ni, ka kau taha kā koe ni upe au na pe ia he tama engineer tonga i loa au pito. Ko ia kai ngatonga, ko pa tau piha mea lele, ma oat o tola taha pe koe ni, ka ma promosi ni koe ni tani mi, ma o piha mea lele, te oat mo tola taha pe, ke toko ni ati ho petrol money. Pepe hoki ke totaka baya totaka ni mai goa pe ani ui loka referral te wangi ni tola ni mangi au. Tatawa i bea pe kohai. Hoi a kai ngatonga whaonga i ngai u lelei me ngai u mahu inga koni watu koni mi takautaha koni o takautaha tonga. Koi a kai whai katau ha mele me katau Henderson Gas ulu aki maa pe unga motai kua panga. So pau in the what we them he was fully service au bit da un ngai un ngai gon what gon me da un planet ka ko ya ka nga dong na ha me ari ko ke telefonia na ka nga tai mi pe ko e no wata no anima pit pa anima ka hiva ma lo bit

0: Le ona e ongo mai ia. Golfa mori mori atu. Mahalo koe hala peha no lei polo o e hivani i he letio. Ka koe ta Sound of Polynesia ia pea mo e malon i ongi, pea mo e le ona e ongo mai. Tau imini te wanoa pea hoko ae valo. Ta hoka peke tau polo kalama koe ia oku hoko. Ko e polo kalama langi kakauia pia oko fifia ke u tatalele e whakaafe o e fiafini. Ko e polo kalama whoko e niko polo kalama e tautupu pa ko atu whakawike ua ia. Ko e poupou ke e ako pe a moe hape ngahi tau mua oko whaia e feinga ai whanau ke na wausia ai lele taha ko ia unau feinga ki ai. E fiafini, ko hi ko e lahe ngai katoanga mo ngai me ko fa hoko i tonga tapu pe a ok i tonga foki pe a mo to ko taha ko o kha ana polo kala ma taki o e to tupu tonga ko ya anu silani a fa fika i kili fipope pa ko fa hoko mai pe polo kala ma me tonga e ki he fia fini fia fia ke tata lele ya tanela la tu ke polo kala ma fia fini tanela malo ta ma e fia fini
1: alo malo ta lava praise the lord
0: Fafeta ai fa malo at ke te koe ko hiko tu taimi o e ke ke kauma ke polo kalama e fia fini la vei pe ku ke mo mo ua au pito pe alahi pa mo inga polo kalama ke he pe o ku ke kau at ki ai ka ku ia e honga ia i he lama ke ke kauma ke polo kalama e fia fini te fo ke atu ke te koe he o ku ilo o ku ke fu kau au pito koe i he manakoa ko ia i he mitia fra sociale e he tau tupu Te whoke atu kia te koe ke o mai peha ki ipu ipu itu anau nou, te ria ni ihi o kui kai ke nau hanga o lawe i koe Taniela. Malo.
1: Ia. Malo, malo e mau whenga maari e. Pea whawhetai lai ke iki ko hingoa ko te neolo tu nui lātu, ko au, ko ta ua u aini, pa ko lele mai pa mi ha apai. Ko lele mai pa mi ha apai, ko ta mai mi fotoha, ko whae pa mi ha ano, pa ko nofo mai i tongani, ko nofo i toko mololo e ahoni, ko au pa mi he whanau i toko hiva, ko au e whika anō. Pea kou tūtoa, i ngāi ngāwe whakalau maari e whakamateri e pawhaia ngāwe peo ke zio am teo iai au ia e wafa si isu. Amen.
0: Whakawhetā i malo, a pito e Daniel e kau mai ke polo kala mā. Hange peko ia ko whakawhe e loaki mai, ko ho o lele mai miha apai. Ka kou seo hange o kulahi lahi a ho o lata ki wawa o kia siaki he ngā ue koe o kuke whakahoko.
1: Ki whakaasi te ki wawa.
0: Ko ia, whamalo atu. Ko la vei pe, ko e taha ngai ngā ue ku ke whai Taniela ko o pou pou ke tau tupu ko ia o tonga tatau te whito ke malu iki nao tolu me whakaonga i o e whai tau kona tapu pe a fwa ke e nao mo o wik masi isu te fwa ke atke te koi ko hike ke omi a haki i whamatala whika wak mo ngā ue ko ke whai ta whaak whalau maari
1: malo te malo e mau whainga maari ko au na tupa ke me whamiri e toko hiba whanau pe a ko gomo mātua ko e whai whekau loua Pa koe talo ku tupu, koe talo ku tupu pa mokse ke tau tupu katongani, hange koku nau fie maari e pehe, nau e mea koke ke saiu, nau ke fie maari e, pe kona moni, ke ke hata hau atamai maama gini tuu o whakaringinu mai mea, gini tuu o whakaha. Ta koe taimiko nau hao koe mao e kusi suka waisi, taimiko nau hao koe mao e mo onye fonga fola atua, nau tuu pa uwa kaike a teo pao pehe, man, ka pao koe mao e mo onye, ka pao e te teo longo kako hai e mea, Mo tariki ha, tariki teo lahi e kau lafea, Te kai teo longo na pae fentu ko lahe kau te kea. Pe ka pao teo longo e te fua e awa tau te. Mahi mene na pao kau, pe au mau wafe mooni, ke kau teo lawa ke whakalo longo, kau tū toa ta lake fofola, pe ako mea uhinga lahe ko pehene i aho ni, ko hei pega fofola e tua, ke wafa si isu. Amen.
0: Whawhetai. Ko e aho wakai ki he tu unga ko ia oku tapepe tu unga kui ai, ai tau tupo to ngā i he ngahi ahoni. Ia te whakoe whaita o kona tapu hono whaka ao ngai mono tu whaki. Whaka whewa anaki mo e tau e nima ki e tau hongo fulu kohiri.
1: Ko wanga kouk seo ke mo ui whakatou tupu mo ina wanga ina whio hiolo pa me drugs. O wai ai ala hongo wha a au ki mua ina u te oho maro ki mea. Wai ngai uhinga lalai ui ngape tau tau tupe ni ihu keke nau mau e whainga nonga. You know keke nau mau e whainga nonga. Ake tau tupe ni ihi ko e whainga peha mea ke mau hana upahanga. So we can't really point fingers pe ko hai te tau agi ka ko ngai mea ho e au ni pa ko sio au ni pa mata ki pa la lahi ka ko ke fa la hi tala noa so there's a lot of things that happening ka ko ke fa la ke tu ha ta ke ni le pe tu ta pe ko mo

0: fora utua ko to pe pe fema pa nga ke ta ta ya ibe ne fonga ke mamba nga ka ko se ani o fa la la pe ne fa la la hi la ba ke ho na ma ma la ba ke ho na mi ake ke ya on i toma amen
1: na ke la ve fo ki fe ka o aki pe mo e no no fra pa nga mahalo ko e ta ha ya ta fa aki o ku ne hanga o taki ai ai fa nau tau tupu ke fa nga i ko ya o e fa to ko na tapu ko wi he ko ta fa aki fo ke ne o ku ke ya ai pa ku ke lo lo tonga i e va ha ta o ko ya Ko he anai ai ngā hei mea ho osio, e mā lava pe ke whai aha tokoni mei api a mātu a, pe koe kautaki o CRC, pe koe kautaki o community, ki hono tāta ofi e whānau, pe hono taki ki nā tolu hahala ke he mei hono whaka au ngā i ko ia oe. Whai toko nā tapu.
0: Au, iyo. Ke whai tawhaki ko ia anga tau kusio, ke tau tupu me haha me solova anga ki te anga solova, tātau te whito ke tawhaki pa anga, whaka pa anga, Kono moni kapau e hanga he pure anga pe koe mātu a pe koe kautaki e na whaka ataha fui platform ngā ue ma ai tōu tupu he. Pe koe tōkai tahi tōu tupu hau nau alwe ke drugs ko tōu tupu ke fulonga whewhe ai ako. Pea maka tūnga wai ke fulwhewhe ako nau alwe na tolo huwe drugs. Aia kou sio lewa koe anga koe a tali pa mwe visioni a aku pa fui tui ke tōu tupu atonga ni te wanga whakalele ai vaa ngā ue ma ai tōu tupu. Ika e ngā ue whaka o pisi pe ngā paha, ngā ue whaka pa anga e lava ke mau alwe uta koe tō haa. Ko e lava mau tau tau tupu o fai ngai ngau e tui tui ko ngai la alanga pahu na toki ngai yako ngai mea pe e lava lewa kene whakasi si ia a fai ngai maria kena wafe e drugs pe ake wha loto lahi a ngai tolu ke ngai pai ngai ngau le lei ke langa ke ake apure anga tonga e wafa e ko sisu Amen
1: Fefenai a ho wakai ki he mana koa ko ia e whanau tau tupu a ngai polo kalama whakalotu. Nai tok osu atu foki a e Tonga for Christ, he?
0: Right, yep.
1: Ko he anaha o wakai ki ai, e kumahino mau pe fokia e manakoa ma wange peta wha ake taha, ka ko he anai o wakai ki he tuunga ko ia o e manakoa e whanau tu tupu e ngai polo kalama whakaloto e ngai siasi.
0: Ia ngako o wakai, awa ke aho ni, o si vlami thwa folo fola pe, lahi a pita ngahi te amokaki, lahi ngahi distractions, lahi ngahi pakahanga noa, Pea kou sewe ke tō tupuke ahoni, moni lahi ngai mete nga toha kia ngā tolu ke mamani, pea nau maare ia ngā tolu ai. Ka koni, o wai visione mo ta mua ia te alfa fui tui te ko loto ke hoko ke visione a tonga ko tape ke na wanga o te ke tou tupu ke ngai mea lo tume ko fe mea ko hoko ke palaparema ko siu hoko e ahoni hange ko kuna boring ia wa tou tupu ia ke na te fanon ke folofola he hango spena to o spanon mo bata fi mea kona te e na boring ia la barema ke na ana toro ke maa mani Fakasi si lewa na fenga mare ki na hongi no tu. Kako tui, ka pao e nofo e maatua, nofo mo e kautaki, pa mo tonga o tope, ke na te loloto ange na lotu e te moa nyange e te lahi ange whenga maria ke alo tu tupu ke lotu te a ngai mea u fan ke no lawa foki e lotu ke ngai mea u wele Amen
1: Ok wha iai foki ai ngā hei whakatala noa pe koe whakahua pe he ok iai pe whahinga language pe koe whahinga tō o ngā lea pe koe whahinga tala noa pe whahinga ulunganga ok u whemahino aki pe ai ai whanau tau tupu ia pe aga pai alatu ha taha laha ia o tala tala noa atu kei kena u mahu inga ia whewhe ki nau tau koe alatu ko ha taha honau tau o whakahoko tala noa o kunehanga whakaava honau te ringa mo nau atamai ke nau concentrate he ki foi po tala noa ko ia Koe haa hawa kai
0: kia. Mo oni lahe pute e. So, taimu kwa nau ke ihe college aie, na keke fu wifo ka tegu matou, taimu kwa na whaia whaia whakasi asi, ke hau ha kau mātua, kone huma pia kau mātua ma ki ta, o si tahanu atoro, fau kau mātoro, e te aeore pi polo kalama. Tau mo oni apito olau, taimu kwa oku huma hato utupu e, hanga kou mau teolongo mo ui heku ma uilo e tukunga whaka kau e tau utupu e, ma uilo e anga e tau utupu e, kou tui kia te au, ka pau e te lahe aki ha kau taki tau tupu, e te we sia le lean ke tau tupu e au ni, lava ke na hoko koe koe tasi i pinga anga, e teke nau te sio ke matua, ka nau sio pe kia teke nau tolu koe tau tupu e ngai e kau taki. Tau ngoi te nau sio wai kau taki tau tupu, te nau ngoi lo tolahi, e te nau ngoi waha nau reko, wai toko taha unu lava tu ke teke nau tolu ki nau whaha ke tokoni, ma ai tau tupu, pau pau kita fui moe ni moe ni au kitoe. Amen.
1: Tau kotoa pe, osi mai me form 7 ni e toko fia. Os mai me form 1 no e toko fia. Koe fu la wafe ko ia i tonga. Kai kei fu ia i haapi ngā. Kai kei hanga au e anga. Toko fiha pe ku mao haki ngā e whapure anga. Toko fiha pe ku mao atu he whanki ngā au e kehe ko i tonga. Koe toko fiha pe ku mao i ki skola sipi alu ki mori. Koe toi ngā lewa. I kai kei aha me ai ke nau fai. Koe alu pe ki uta pe koe nofo o tūtu pe koe haha toi whahinga ngā au e fai i api. Ko tui ko e whakakaukau koe nana a ke talanoa ki ai ke whakakaukau i he pule anga ha nga we make hang e fagaloto fonua tuku kehe me hetori ki na tolu ko na no foko ito nga faga fe mo we ki na ya ho na taimi e hange ko ki nga we ko na ku ke faga hoko pa ko tui o ku toko ni lahi ki nga ko na ku ke faga hoko ki nga family ni ta foki mai ki ai ma va he mai ki nga we ko na ku ke faga hoko
0: ia hange ko lave ko ya etaki ko nga ko ku faga hoko Wow, go ilo ito ngani ko tokita ang himisin po, eh? Okay ko hafo isa na himisin po, ko tokita, eh? Pako ko ako pia pia ako to kung tuwa kung ngawe ko kufaw ko, na lahi ngay ngawe na tatun ko kung mawi ay, and may ala ngay icy, may ala ngay oman, may ala ngay yakoni, kako uwi ako na alam ko kung ngawe ko ni ang himisin po, ko yaya himisin po yung api ko to abe, ayaw ubay sa ng Maria kaya yao, kung wow wow kung api ko to abe, eh? Pako pia pia lahi ko ngawe ko kufaw ko kung ngay himisin po, kaya ako ni ko kamata ang himisin po, ko may ayaw kaya yung ngaw, fakaloto lahi ito tupu, eh? Amen.
1: Te gai kia hata hai soki he misin fo. Talua o kai misin fo.
0: I kai kou o malo mau peo te pia misin ni.
1: Malo, malo e ngāwe. Ngāhi whamiri koe ni kua ke hanga o ngāhi e nau misin fo e tenio. Koe hānai ai ongo o kuke mawahe me api ko ia kuke ongo i fia ai i e lava ngāwe ko hika tokon ke ki whamiri ko ia.
0: Ko ia. Ko taimi ko tope ko ala pa ko ngāhi misin fo e. Wai yang ahi misin ia ai api eni ihi o no fagaukau na toro o staim geri ai hebele. Kuo ure mo misin iu fanga pata ku ku awe fui mui maya fui mui palake ke tele tela aina o staim mua ribe ahi misin ia goni. Kau taim ugu wala tako o siomu ke misin ita kuma kipal parema. Kipal parema si isi dia ko wala tako mei foila foila ya ke moe tui mei waya tau mo uye. Kau taim ugu mo uye ai oh my god. Kapag mo siyo mga mata para ka kaya na uwa po po muna fiya fiya. Ko tao na tuwi, ay kiwala ko yung tuwi tuwa fiya. Ko yung gulawa lewa kiwala ke po. Kaya tiyaw, tengo ko mawahe me api, hango ko mwe to relieve lahi yao, o gulawa ke impact, hangi ko gulawa ni nai, lava ke wala ki api ko toa pe, o fakahoko afi impact, ikay ngata pe iya tiyaw, kaya mamani yung kakay ki. Ay ko, wak, ko hume ko ito akong sayo na misin po, ko ngwe ke tiyaw ko relieve, ko ngwe ke tiyaw ko fiya fiya, ko ngwe ke tiyaw, ko yaya fi achievement, ko wasi achieve. Eh, ewa pasi isu. Amen.
1: Fafetai, malo. Malo e ngawe pako tuipe o ku malu pe ai ngawe ko ia ke misinfo. O ku tau lawe i kotoa pefo ke ufa alahi a hono soki o e mauhe uhilae ni ihi ko uhiko e misinfo o e ihe ngai misinfo. Ka koe na ku ke whakahoko e ngawe ko ia pe o ku fa malo lahi at ko uhiko e ngawe ko ia fie fia isi ngai familie ni ihi. Ko uhipe ko tatai mi te ufoke at kia te koe Koe haha awa kona ki whaka osi ma ae ta utupu ko iau na ume amai ke ta polo kalama pe koe pota anoe poni.
0: Ia. Koko wako na kwa aske ta utupu ko ta peo mamata mai if you're in New Zealand or you're here in Tonga. Koe yako na ki ke ke ote ke irifia ke ke tu utoko ta. Amen. Ote ke irifia ke ke tu utoko ta pia ote ke hoko koe follow wa ata atabi. Manaka mau peke ke hoko koe taki. Tengo ko pea i taki, kwa toko taha uke lawa peo whaere iho mo wiko, toko taha uke ingata peo tokoni ke te koe, tokoni ke whamiri kao ke te lawa ala ke kakai ke, ke tokoni ke te ngau tolu. Pea koe uhinga lahia ko wanga o whahoko ingani sinfo i aha koni, koe visione me utau mua koe tauni pe me utau fuhou, kamata ia e ngau e lahi, ma ai to dupu, i loto kolo ia. So like, this is a huge project I'm working on, pea ko tui, ko kurea koni, ko pau ke hoko ia. Ko pau ke hoko e, ko pau ke hue, kau tui tui, kau whare ko si uru, koe kau kuki, wape mau whare kaima e tautuku. Nahi mea ke, ka koia ka pau ko tautuku koe, oa te kerisea ke kamata. Neongo ka pau ko koe toko taha, pe tumu toa, e pake mau akalais ki loto gombo ui, ko whalot lahi koe, e whaingo fua mea ko kapeo ke whakahoko, e wafai ko si su. Amen.
1: Malo apito e tenio la tu, whamalo lahiat ke te koe, ko uhi koe. Vai vahe o e talanoa merie ki he anga o mo ui, pia mo e mea kuke tu uaki, pia mo ke tui, pia kuke ngā ue ki ai. Talamo nua tu i e ngai whinga kutoa pe, mo i ngai whakahoko whatongia. Koloa pe mi sin fua si aki, ke lava hano ngā i whakarele. Wha malo lahe at kia te koe, malo.
0: Malo pita.
1: Mo tok mi ama ia kia tēneo lātu, mo e polo kalama langi kakao. Tau wakai ege tupeta iki oifunga maitaki, pia moe lei maile.

0: Koe polo ka lama tala tala i whale ki he mo ile le ieni pia moto ke tātu le whanakawa misa pia kou fifia i he whainga maare koe ni ke o tata lelei a toke tātu le whanakawa misa ki he polo ka lama koe a e fiafini. Tūre malo e tau mau a e fiafini pia malo mu atuku taimi ke whakahoko a e tala noa mahu inga o e pōni.
1: Malo a pito linta, pa malo a pito e mawhanga maarie, pa whiwhia ki tartalele e hawhanongo he fiafin, ko hi ke he tau ki i whanongo whikau aki pe a moe, moe lelei ho tau nifo, pe fo ko tau kolo ahange ko iana ke rifea ki ai ko e nifo ko tau kolo.
0: Malo a pito e ture pe a oku taimilahi foki fa fa ho ko ma ope ai potala noa ko ia i he tala tala i fare ke mo ile lei fa te fito ia i ono fa mama fa i o ngahi a foko tua o ku a to e tau pe he pe o ku ma o inga nge pe o fa tu ta ma ki ange o ku ne hanga o sia ai mo ui ko tau kainga ka o ku ka o pe pe a mo tau kolo a pe ko tau ni fo I he mau inga ke tala noa i. Tau fia fia foko no whaka mau inga i whaka maman lahi. Tuku ma kehe hataimi ke tokanga i kina e mau inga ko ia mo uilelei aho tau ni fo. Ma loa pito e ture te ufoki atu kia te koe ke ke hoko atu a e whaka tala noa i pōni malo.
1: Malo a pito i nita bea malo i mau whenga maari e. Pako tau whakampe ke o tau kainga whanongo e toko ni atu e ki i pōtala no e whai e fiafini. Ki he toka ngā i pia moe moe lele ko i aho tau koloa pe ko tau nifo. Te hangi ko whakatala noa i he whalaite ko osina e whamama wha i whamama manlahia e aho i moe lele i ho tau nifo. Pena e lahi pe whanki polo kalama na e whakaho ko i ngai feitu ke ke pe o whikau aki ke whakamanatu aki ai mo uilele i ko ia o tau nifo. Ka koe te awhini o ko tui pe o mau inga ke tau ki i toi whakamanatu pe he koe uhi koe tonga ko toa pe pe o koe kainga whanongo o ku tau osi o ku tau ilo ko toa pe ai lele i koe ni ho tau ai mahu inga pa mo lele ho tau nifo ange ko lau o ki kai ke pehe ko e ko ho tau si no pe o hange ko ngai fa fratala no aki mu a i ngai por kala mai mo lele ho tau si no pe ko tu i o mahu inga pe ke tau to ka nga ke mo lele ai nifo he o kau pe ma mo nifo i ki me mi pa neongo e ne ngari si ka aku mahu inga ia ki whakalu kufua e moile leo tau sino. Hange koe koe, ka paure ka upoko ha palpare mai ia ki ho tau nifo, ka ke ngata pehe e ne afekt e ia pe kune ue sia a e tau mau mea tokoni, a e tau rea, ho tau fōtunga, ka au kune ue sia foki a e ngahi me a koe o kuhu mai ki, me a toko ni ko kuhu mai ki loto ki ho tau si no, pa tene afekte ai, koe uhiko e koe ki siem, pe koe ki siem ko unge hanga o mau mau i ai heart, pe ko tau mafu, o ku ka uia o felave i ai ki siem uia ko ia o felave ia he i ho tau ngutu, ko hiko e ne o kuhu me he ngutu, alu ai o ni mau mau i ai hat he so he tau mafu o koe nau ngai se kau kau aki hange koe ia koe ka whahinga ko nau mau i whakoutua koe suka a ngai maha ke ke he o sino o ku koe taimi ko ku esi ai ho tau nifo o ku kau ia ki he uesia ai general health so o ku tupe mau ina ke whai tala noa ki ai ki he mau inga te whamanatu pe ai mahu inga koe ni ho tau nifo. O ku ikai ke pehe ia koe ki me mi pa pehe ko hiu tu pe ia i o lunga pa ngari ngari si isi pe ngari ngari o kai ke fua hato kanga ki ai. Ka o ku lahi aho no mahu inga he ku ikai ke ngata pehe ne uesi a pe ai tau mau mea toko ni. Pe ka ke ngata ai koe anga e tau whafotunga he koe ni ngangana pe nifo. O kai ke fusai e tau whafotunga mai, pia pefo ke tau lea, une affect e tau lea o ka pau e ngangana. Ka koe whamanati pefo, o kia e set of teeth o tau mau, baby teeth pe koe milk teeth ai nia ko tau ma o hitai mo tau faere i mai tau tolu tau kei pepe o a oe ko tau tau uo no pe a kamata ke nganga nare vai tau uo no e nifo tau ipe ko nifo hua kau nifo hua kau pe a ko ene nganga na ko ia kai tupu mai lewa nifo tu mau ko e nifo tu mau o ku uhi nga ia e lele ia wa uke tau maalo no ka ko uhi ko e taim lahi ku kai ke tau toka nga iho tau koloa ko ini e tau koloa ko ini pe a nganga na pe iau te ke more tau mo ui ai ko nifo hua kau ko fo nifo pe ia e wa no ko ne a ko ke tau ta ta ha ko o si ai nga nga majority of the kids ko hi nga kai tu pu mai le ni fo tu ma o ke tau nga we a ki pe ko permanent teeth ko ni fo tu ma o ko to la hi o na ma fo ni fo to lu ai ko wa no ai ni fo wa kau pe ko fo ni fo le va to lu o me me ma we to ta pe ko adult teeth o kuhinga hangi ko na klau ki ai o kuhinga ya ke elele pe ni fo ko ya ke te nga we a ki o a ke te malo kai pango foke ko hi ko to la hi ko tem ko ta to ka ngai ke ni fo ko tem ko ta ta to ka ngai u nga nga na re ba ya op te e ki ai ke tai mi ke to o i ka ya ke ta la ba nga we a ki o ke ta malo sai o ke re ngai course ko mei mei ko yongo fo'i palopare ma pe koe mahaki e ua o nga hanga o mau mau e nifo tu ma upe amoe nifo hua ka upe uraki koe hele koe ni tau faafa nongo pe ki ai koe hele e he manu ai pe koe si e mu nao hanga o hele o fratupunga e awa ai fo'i nifo pe kai ngenga ta hene awa kamata riva ke langa pe a ko ne langa ko ia o alu wa ke pupula ni tu pe ko foi ni fo pe ta o ke ta i ka pa u ka ke fai ha to kanga ki ai pe to ko tendo ti ke ia ko tendo ti ke it's preventable ai ku hinga ia o ku lava pe ia ki ta ofi o wa hoku ai ko o ko fra tu pu nga ko no tendo ti ke ko uraki pe ko ikai ke te to kanga ki me to koni ko te mau hangi ko e lahi ko ne te kai e ngahi me a kai suka lore ko e ngahi me a kai o piki piki o nau hangare wa ik nau tolu o fafanga e fanki si e mu o hoko ai ai awa ko nyo nifo ai ko tento te keia ko e palapare maha no ua o kui ko periodontal disease pe ko palapare maeni o e tuu anga e fo nifo ka wai a te nifo Ai ko periodontal disease hangi pe ko ko me na fa matala ki ki mua ko tai mi ko ta to kanga ki hono fufulu o ni fo ko nga si e mu ko na pipi ki ki na to ria te ni fo pe fo ki ki ni fo po ko tai na pipi ki ai o mau mau i le ma ai tu o anga ia fo ni fo ho ko atu pe mo tai mi o nga to to i ka ke nga tai pupula te ni fo pe tai mo te fufulu ko to ni fo to to pea mau mau hoko pe ia o ngau ngau e o nga ngana e ngai fo ini fo koe ni. Au mei mei koe ongo fo i palopare ma koe ni o dental decay pe o periodontal disease. Oku malanga pe ia ke ta ofi o kui kai koha me aia o pehe o kai ke tangi koe kansa koe ke tau lava o ta ofi pe tau control. Ka koe ongo fo i palopare ma koe ni e ua dental decay mo periodontal disease. It is preventable. He taimi o tau fufolo ake ni fo e polosi pe fok mo e kirimi o kia e faito o koin koe fluoride. Koe fluoride e toko ni ake ni hanga fra fefe ka e o tau ni fo mo ta ofi a hono hele koe ni e manu. O hoko ai e fanki iawa he ni fo. Ai a ka paure he kai ke detect early o fai ha whakafonu ki ai. Ai hano fo i whakafonu pea e hoko lewa peo alu o pupula pea hoko ta aki. O more pe fo ni fo te ke ke a o ke na ta nga te mo oi. Ko periodontal disease na ta no ki ai. Again, o mau inga pe ke tau fufolo to o wahe aho ho tau ni fo aki ai. Ki limi o ke ai fluoride. Ko hi ke ne to o ai fanki si e mu o wai pipiki i hoto ni fo mo te ni fo. Pe ai hoko lewa ni whakatupo ngai maha ki ko ini. Ko periodontal pe ko dental decay. Pe ai hoko lewa mau mai fo ni fo ya o to o. pa ko ni to o ko ya si pa lo pare ma le va ta u le a i ta u kai hangi ko ka fa na u time lai ka pa ore va o ku hele he manu o ku kai ke ngata he ne langa he ene tani he po uri kai ke la va family o mo he le le tai me ni i ko ka kai la la hi ka ke na u la va al ke nga we ko u hi ko langa ko ni ni fo pe fo ke fa na u ka ok mahu inga au pito ka pau te tau tokanga ke fufulu a ke ha fluoride toothpaste tu oua he aho at least ki mu a pea ke mohe ko tai mahu inga ia ke faya he fufulu nifo pea moi pongpong ifo ke ok mahu inga au pito ke mana tui ok ikai ko ha mea penia e toko ta I think ka pau e kau ka toa e family it's a family thing it's a community thing ke nau tokanga ke tokanga ia e nifo ai he fufulu pea ngawe aki pea moi fluoride toothpaste. Oko utu yao kwe ngoma haki kwa nyewa. Lava prevent. Pea kailewa ke fufi e maa uya ke tau o totongi mamafa ke faya ngai treatment ke ngai nifo kapao te tau tokanga ke prevent. Ai mahaki ko eni. Ko uhi pe e tokonia ke kake ngata pe he tau mau me tokoni mea kai oku healthy pea e kake ngatai tau laf ko tau fa fo tu nga fa fo of at house mama ta o ke tau hirere ho ki ko lo ahe ko hi te kere ama hi no mai ko fa fo tu nga ko ta la vo to mo oni de mai ma masa ni ho ha mai ko u hi pe he o ku ke toka nga i le le ai ko lo a ko fa ka ko lo a ki ko ma ha ko fan ki me ai ki ki pe ka ok ma hu inga to ma hu inga fo ki ai ma o ai vai o ku skei laka le leian e pe ma ue vai atata i he inu me lie. He kui kai ke ngata pehe ni le leiko tau nifo. Ka toko nifo ki ke ngahi maa ki ke hange ko whamatala tu. O kui kai ke ngata pehe i he ne ue sia o ka pau e o kui kai ke sai e mea toko ni o tau kai. Pe koe pako iai fo i fangi i siem o kuna i he ngutu te na wala lava o mau mau i ho tau mafu o ka pakai ke tau toka ngai. Pea i kai ke ngatai. Ka e ma e affecti foki ai ai hangi kon ko lahi ka kai un nau ma fo tu ko en ko suka ka ka pau te tau tokanga ki ho tau ni fo ke no tau hi ke ma a pe ka ke nga tai tau ke o wa e ma ma u ai ngai fo ni fo ko ni to kon lahi ke kai ko nga ta pe tau ni fo kai mo ile le ka ka to ho tau sino atamai pepe he fo ki ko tau lau ma Linda, maha koi ki?
0: Malo apito e ture. Ko hake mai foke whakalakalaka, eh? Pa koi kuonga foke ene whakangingi la, pea lahi hono ngā we aki o ngā hikoloa o ku tuu aki mai i muri i he neti. Koi hanai hau e sia o e te ngā we aki ngā hikoloa ko ia ke he whakangingi la ni fo, pe koi whakahinehina ni fo, o ikai ke te aluhanga tonu ki he dentist. Ia ina hau e siai o e te mo uilelei a hoto ni fō, peko hoto te e ni fō, i e ngāwe aki o i ngāhi koloa, ko kai ki te whakapapaui.
1: Mālo abita Linda, tā koutu i pe, o tatau pe ai ni fō i a pe amoha toi me a pe, he koe hui lahi fō ki ngāhi mea kua hake mai. O kua i fō ki mea kui koe, Ok, ngahi kemikare una ungawe aki. Tau ai pefo ilia mahino. Ko ngahi kemikare una ungawe aki. Ke ai o pehe ke whakahine hina aki. Pe koe whakangingila aki. Ai hau tau ni fo, eh? Dipen pehe, pe koe hae mea. Oku te whiri ki ai. Oku ai pehe hono ngahi. Oku ai whakono ngahi lelei o nai aku hihe e tete. E haa hine hina ai hoto koloa i haki taimi. O wi kai ke beheia koe haa hine hina koe ni pa hine hina e beia ki he toi ngā te mo ui. Mana tui fo ke koe wi o kua e o pau pe ke ste ini o tau ni fo o tau tolu i he ngahi mea o tau mau. Koe ngahi mea mau mea to koe ni ko pau pe ke ai ene ki ste ini anai hange ka pau tau pehe koe inu kofi. O kua e ste ini a he kofi. Tene hangai mau mau koe ngahi mea koe ni koe o tu uaki mai pe ngawe aki ki whakahine hina koe ni fo to ahi pege fa manatu atu manatu i pego ngahi kemikare ni o nga unga awe aki pako dipeni pepe ko hai fa type of chemicals that you would like to use pese ke fe mao ke ke choose ki ai kai fa manatu pe ui kai ko ngahi me ea ko e ni oku oku tolonga i pe ia o rere i pe ia ki he koe koe ka fangi mea koe ni ku whātai mi pio. Hangi pe koe wāri koe no tau uru. Koe oki ai peho no ngai side effect. He koe uhi, e ai e ngangana. Pea neo koe e riri ue lanu. Ka ui kai ke pehe koe mea koe ni ke hangi koe tai mi koe ho tau whanau i mai. Koe lanu e ni ho tau uru pe koe lanu e ni tau pepe ko tau nifo. Ka oku koe mea koe ke he tau ngawe ake polos fulu nifo. Pe amoe ke limi. O i kai ke hano side effect ia ona he koe uhi. O he koe fie mao peke te hanga o to o aki. Ai plak pe koe mea koe no piki piki koe ho tau nifo. Pa kai ke ngatai, ka paurea wea ha stain ia tene ala lava to o pe e ia ai fangi stain koe ia. Koe mea koe ke he koe hi he kai ke uha lava ke whama tala i whaka au liki atu koe hai fangi chemicals koe no ngawe aki. Ka koe whanga manatu atu pe. Koe whanga ngingila o pnau ngawe aki pe fangi chemicals. Pea we kai pe pe he koe mea koe ni oku. Permanent, koe whakatai mi pe. Pea kui ai pe hono ngai side effects. He kui ai taim lahi, umno hangana to toto remove ai whanki minerals koe ni i ho tau ni fo. Ae koe upoko ni kene protect pe kune hanga malui ho tau ni fo. Ke hea me he fluoride koe ni toothpaste. Upoko ni a kene whakawhewheka i hanga ho tau ni fo. Koe hui ke malui mi hele he manu. Mahalo mahino pe e linta pe.
0: Malo mahino apito pe. Fa malo lahet ke te koe ko hiko ke o si lave i mai fok ane nai. Ai maho inga ko ia o e mea kai o ku tau whiri ke tau kai. Ko hiki o tene we sia tau nifo. Pea ko tui ko e homo fukau fo lau koe ni ki tonga he fukato anga whaka historia na e toki osi ko ia o e teke pe au pulu. Pau pena ia e ngahi kato ai na e kisi si e soko reti ka e lahi lahi hono ave atu ha kirim fu nifo mo ha polos fu nifo ki tonga. Ka pau pete tau pe tau ki li liwange e tau fo lau ki tonga. He oku mei mei koe folau ai taha kotoa pe o ku pau pege tau whakafono hafo i lore ai ke ave koe whakafetau laki anga ia pe a moe whamiri koe ki tonga koe mono ate ki fo i lore. Ka pau te tau ririwi ki tau tolo o tuko e lore ka tau wha o ata kalaske ke he kirim fulu ni fo pe a moe ngahi polos fulu ni fo hene oku maa maa. Ave ki tonga ki he whamiri, mahalo e kau ia fwoi tari tari fo lau kovi mo oni. He taim te te awai ki tonga, hao whakau kau ki ai e toke tā.
1: Mahalo a pito rin tā, pa koe, that's a very good point, eh? Koe taim kata a pia o ko fo lau tai ki tonga, ko eku uta, o pau peke ave ai angahi polos fulu ni, so fulu ni fo mo ke limi, koe uhi ngā ke, Aia na akulawa at kwen ke mau katoa nga na e whakafono atu ai e ki polosi mo e ki limi pe na e whoaki ama e ki e ako teu a mamaloa mamaloa side school ka oku toi ai ko me me ko e wholau ko toa pe ko pau pe ke whakatau atu hawhangi polos ka ku kau au pito ia e fu kolo alelei Aia koe uhinga lahi pe whamore ki ai e ai ki tokoni koe iau hange ko o lau. Taimi lahi koe te wholau ati ki tō ngā kono o atu koe ki whanawa ko. Aia koe my trip before a trip koe na al koe ki he mea. Na e ave ai ngahi ki limi mo polosi ki he korisku ni sālo te pe hoki ki he korisku tupo ou ki he nau whanawa ko. Ko hi pe ko tui kono oange ko ka ki nau tolu ke nau ngawe aki e toko ni ia ki he nau tauhi ai mo uirerei aho nau ni fo ko i mea ko ki he sokoreti wi ai pe ki taime u whaafa o at peme ai sokoreti ia ka ko tui pe mahu inga ane ke kai ke ngata pe i he nau mau ha fo i sokoreti ha taimi ka e nau toi toka ngange ki hono tokanga he ko wi ko kolo he ko ni ka pau te tau tokanga tanto he i kai ke fie ma wi a ke ta a ke kai ke na wa na to ke tu wa ku hele e manu ai ni fo ko nu silani fo ki ko pe set o he pe set e ni mano ai ngai ma u anga vai nu ko o si e ti ki ai ai fluoride a ai a ko fluoride ia o tokonia ke fra fefe kai ko tau nifo. Ko tonga fuga upu whainga taa ke whae fo i polokalama ko ia ko hi koe mau anga vai ko ke wha mau la vai au inu e eh? E kakai. Ko no si lani o si e ti a ke ai pana o sea lewa tutu ni a pure anga ke e ti ai fluoride pe koe fluoride ia ke o si o ku to a ku lahi ngai feitu ia o si ai pe ai fluoride ka koe ke au ki he ki he maalohi tene lava o fai hono ta ofi ai hele koni he manu, eh? Pa koutui pe ko uhinga o toi saiange o ka paurewa ko uhi upeke lava e te fluoride ki he water i tonga. Ko e fonga fai ngofua taha, ko si o ate a kirim fulu nifu koni uke he fluoride.
0: Ko ia, whakamalo lahet ke te koe e toke tā tūle whanakawa misa, a e whakahoko e talanoa lelei oi pōni, whatawange pe e aonga ki hani ihi o kunau whanongoa pe a mea mai ke polokalama e pōni. O wape te ke whiu hono whakahela i koe ke kau mai ke polokalama e pōni, tau tok whilongoa ki he polokalama hoko, malo au pito.
1: Malo rinta, malo au pito mau whainga mai e, always
2: koni ke o atua i a ki whanongonongo fo i me akai ko eni. Na e toki tau mai, e mauta, ko fo i talo tonga, talo futuna, fo i manio ke hine hina, mo enge enga. Ko fo i ufi, ko i kau meire, kaho kaho, mo i mahoa. O ku iai fo ki pia mo i hopa, mo i mei, ku ositao, pia mo i la i pere, o ku kilo e faa i he mile mila. Mo kātaki, o telefoni ke fika telefoni ko e nā, ke mao me iai e tua sila, pia mo hono whaka iki iki. Fika telefoni ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo. Kore whanga mari koni ke o atua i e ki i whanonongo koini, ki he kāinga niua topu tapu, mo ki mo tolu kotoa pē, na ia i ha moutikite ki he lulu langa falelotu ka inga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he ui ke whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo.
3: Romo hoi ka atumua ki whanonongo ia koe ni me he kulupu koe. We the People, New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalama wha malo i sino mo wha feohi. O hoko ia me he Star Hotel, Tuasila, Toluhi Vaua, Great South Road o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o wiki koto ape me taimi Hongfulu Pongpong, Waho Ata. O kwa taa e porokalama koe ni ka teki motor koto ape. Ke mauhoa pe, tae mauhoa. Maangalo pe, tae maangalo. Tae lata pe, nofo lata. Koe whainga maari e nia kono whakalere i e ngahi kupu ke kehe he hala whanonga ko eni. Ko ia iau kua toa ia whaafe loto maa whana mooni ke kautoure ke reka kotoa pe loto ao kalani. Mo kau mai ke tau porokalama whaka malo sino mo whawhiohi. Ko moi lerei, o moi whiawhia, moto ia o e kulupu We the People, whaka papa atu periki tala noa o ofisa whetuta.
2: Hanga maari ko eni ke o atua i a whanonga nongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu wha avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu wha avalu ta fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka, opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau, o rea ki ai malo.

0: koe kuhiri, lolo tangani pa mwe kaona fōke. Ala mwe tau lawa, mawa e la mai ke proklama e whewhin, pa whewhia mau pe whi lak mok mōtolu, koe ngai whakata poe koe sono whai, ka ata ke whakau koe whatongi au e whiawhini. Mwa tuanka mau ngā pito e whatongi au e whiawhini i rinta, koe ngā koe mahi nai ni tolu pe whai tau whi au mai pe mō whinau lukala, ka koe hangi koe lau koe ahi wā ko tau pō whaka o si ieni. Pea, ki mua pea, hoko e, o atu e konga wha mui mui o tau proklama he pōni. Pea atu e wha malo rinta, he mai whaka maria koe ni, ke tau wahe wahe atu e historia, a e taha o e kau tō ahango ngoa koe ia o ho tau whonua. Pea e kai ngā tai whoki ka koe wha malo ki he, o whiwhine na nā tokoni, hono lawe historia o whinau. Ko e seta whinau whaka nei whae kore kei pe la mahe pon, ka ko tui mahalo e toki hu mahe konga whakaosi. Ka ko ritia Vea Simpson, nofo whoki ki kolokona ko paihia. Ko paihia e whi tu whakatoke lawa nusilani, ka pako whanau mai me tu opreanga, pe ko whee peha tapahe kolopeu ke whanau rei teo mai me ai moe o pe whoki ka uma a ai e tau rei teo hen o kai koa ki kolo i loa eni i heanga i tau nofo ka koe ki kolo o ku i loa pita historia nui silani whawhilo atu a rite o rite ia mara moe lawa mai ke brokama e fia fini a te whamaro ka te koe hi e lawa koe a e mai whatongia koe ni kuo O si mā koe mahi nai ne tolu pe whaam halin tā mara kātaki lahi ai kau whanongo, e whanongo e historia o lukālala. Ka koe ni kua lawa ia, te tau whakaosea ki hai pōne. Ritea ki mua pe o ki lawe konga wha mui mui koe ni. Nā tāne peka rin tā e ai e ai ano aonga pe ke whakawhehu i ai ni kono i ngāka kua fuofuola mai lau tohi. Pe nā whakaam pe ke i ai hano aonga. Pe ko koe fok mo e seta, ka ka nau whakaonga peke asma he pōne, ka umaru si mo e kina. Pe a pehe mo rinta, nai kau mo rinta i he lau e historia o whinau. Koe tau vilo pene, koe whanki whehui, foi se te si pe taha no tari, koe ka tau vave, tau kamata pe mene mea rinta rinta, mai nane tolu pe wha, ho hanga tari ki mau tolu ki mau mai ke tau avu. Mahe mahe historia o whinau, koe eke eni. Peko ilo peko ho tupu anga me iwa wa. Ko e haha mea whakaofo na ke ako he historia o whinau he mea koe na elahu na e tikai ke ilo ki ai ki mua pa ke toki whanongo ai.
1: Ko ringi toto ko e kakai he kuhiri.
0: Ringi toto e kakai. He koe tui ko tahe ngahi konga tau historia o koe ke whaatala noa ai. Ka na e ilo pe foke. Ko e eke eni ki ariti. Ariti a whehu i ta tau pe. Se te spe taha. Ko e aha mea i he mo ui a whinau na ke toki ilo i hono lau e tohi koe ni.
2: Malo, se whira malo fuklinta pe a kukori ki upui pui ang e mohu e iki ka e whai atu i hoka te pō talanoa. Ko i talanoa e koe ni koe ke peko toki i lau e ni a e au ka kou ke he foki whakau ka o kui kou matu o tu ane. O ku wakai ake e awa tau wia ke talanoa. Ke anga koe tau tau fe tauhi aki mo e tau mo e whalala anga koe fe whalala aki ai kakai. Mo o ni a o whai ngai ringi toto mo e ala me a pehe. Ka na e ne hanga e ia o tau hi e tau nofo mau malu ta manantu i koe taimu kana iai kia kau polis pot ngawe, polis mua pot ngawe, so o tia. Pa ku pau lewa ke ki ife ke ife ka hano toka nga e kakai, ke tau nofo malu mo mau. Koe me mau inga mai ke tehe kou fa toka nga i homo o. Angi koe ni koe wakai atu ake wakai he taimini o ngari na nauringi toto. Ka ku kono mo oni ko tau fonga na tau tau ia ke tau no foke malu
0: sia ko rinta ve ko lange fu i sete se ta ha u pala kala fi mai ta ha ta ri fi u e boni mona pito di te me ko no ke la ve ke ai ka ta ho ka tu pe me ku la pe ngai fi u ko hi ko si o ke fa ka o si e nga o ke lu ka la la ko ha me fa ka fo ta na ke fa no ngai ritia neongo ko na kuke o silao mahi na me koe hai mea whakafota ka koe i he tō onga mo ui koe he kuonga o lukalala koe ngata pe o lukalala ka koe whanau fwoke ngai whakamatala whi kau aku pa mwene ngai ngā oe pi hamea na ke ofo ai
2: ke ko glauna kai pe ke fu ofo ha mea ka koe pe ko koni whakamanatu mai koe ke fu maha mama o e tau nofo mo e tohi utala no e tohi tapu Ko pehe peke whakalirifu ku whakalirifu. Ko pehe peke tau tea ku tau tea. Ko mea ku whatokanga e au.
0: Ko olawe koe ku tue tapu manatu i eritia. Ko tau e ne wange au hono no katoa nga i ai lotu i ne tu utai tonga. Whakaofio fien he taimu ulukalala ne onai ki mu aia peto ki hoko ka koe hoke ngai taimi koe ia. Ku iaha ne wakishio ki kehe kehe to o ngai ngai ahoni mo to o ngai koe kuo iri.
2: O ku kehe kehe lahi he koe ta ukoe ne uangi au ku tau whai fononga mai ai. Ku tau whakatoka ngai e tau tolu e me alai tau te fito ke kuo ngani. Moi ata e whakamatalak he toko lahi e interneti. Pea oku mahi no mai, oku lahi e konga e tau nofo, oku osi eni sinia i pe e ia ke tau pehe. Koe whai ke ke he ia, oe whononga mai i he tau koe ne te au, moi anga e tau wakai na tau pehe, koe anga pe ia e tau whononga. Mahi no ia, oku ia e ngai ensinia ke hoko e tau tō onga ki a whahinga tū kunga.
0: Nita, ne a mena ke ofo ai, o whanongo ko mō, ko siana ne ne toka ngai, e kene na ne toka ngai ho mō whonua ngai tau lai. Ka kai tangata whiwhine o au ke whānau ware vare, ne ne langa fuke fukolo tau koe nei whiretoa. Na fiu fenga no fenga e toi umu pe kai ke lava pe toi alo toi kore ko e hae mena ke ofo ai ho whanonga mea koe ni ne o ko no whakahoa uke ke isi i anga no whakahoa koe mori tia pe mo hao no whae proklama koe ni
1: malo pito sef

0: ngahi hoa e feitu ko toa pe o kuyaha no ngahi hoa aku mai no ai na e whakai hawa pene pule ana he kakai hoi hoi fua koe oi whonua
1: koia
0: pia mui mea kotoa
1: ma koe mara de pepa whanau bari te ki hai taulai au whako pehe na hake toki hake mai lotu ma tu ne hai pe e tau lotu ma ko mo hinga ke lotu karistiane koe ari tia eh
2: na o ke pehe whako kua e tau lotu na hai pe e tau lotu eh
1: Iho nai kau e kahi o tua, ka pati mo manatu ke e tau tala noi mea poe, ni nai lahi ngai o tua, pe na nao huki ai, pe na o whakaheke heke mo ngai mea pehe.
2: Koia.
1: He nāk pehe te moofo i he asi, hai whainga tō o ngā pehe, ko hi ngā koe wikeni, wike la heni, aho no kātoa ngai, pe mono whakailo ngai, ae au, ae lotu karisti ane ki tō ngā, kana i aiho tau ngai o tūo mai ala mea pehe. Hmm?
2: O ku iai e ngā, koe tau, tauhi o tūa ta tōlu ia oku, o ku alue he ngai tauhi o tua pe o ase tohi tapu
1: Koia.
2: Angai tauhi o tua ka pe ari mo mea pehe
1: Iyo.
2: Pe oku o koe ke fuwa fofo au he whanonga tano hangi o kou fie fia wia he mahino mai na koe naha tau fe ka wai he he kuai pe mea o mei mei ta tau
1: Iyo. Rinda koe, koe tāria ke he ko nā pe koe hiko ne hu tonu mahe wikeni ka ta whakao se kipen wikeni e tau pe koe me mahe nai ne tolu pe whā koe hālin taha o whakao kau ki hono aonga hono whakao kai programa koe ni he tau ilo ke historia mai ala mea pehe
0: Nā lau sef ko tui au o ku aonga au pito hono lau e ngai talanoa koe ni koe ngai talanoa e nia o ku mahu inga ulka lala ilo ia i tonga
1: Koia.
0: Historia o tonga
1: Iu.
0: Kanei kei kea ko i ngahi a historia e koe ni i ngahi apia
1: pe ko tika pana a ko mana a ko faka famata pure pe na kai ke ave ko to na me ko ya pe ko ya pe famalo ni ko frata ke maula o kato a historia ko ni i he fonga na fa o aki ko ta fras pe mo ka ri te ko fa fo ke ni e to ke u kamea i ingrisi pe to ke ri u ia e nigel statement pe ko ai ma pe a famalo ke mata pure ne ona kai ke lava mai ke ta fra ke i ne fra ho ko me ko ni ko nga ko ta nga o ko ni te fa ko re fra to nga ri te Koe haha de soni pe koe haha ngai mea na ke ako me ono ngāwe aki o liri urea mo o whanongo ke ono ngāwe aki o e rea whakatoa ngā i he whao koe ni a he liri u a Nigel Statham.
2: Māle e ia whoko no ngāwe aki koe ni koe he tauhi e ngāhi whakau āma ngāhi whaka ilonga koe na ako tau toki tokanga lahi tau tau kia tai nimi me whakaloto lahi ai Bakai uku ne osnawe aki pe eia me taim koia.
1: Goia.
2: Ia e ngahi lea o kune ngawe aki. Whawhie fia ke whakamanatu mai. Tawai ngahi lea ni hiu tau pe he. Pe uku tonu nai e ne whakaton ki ai i pe i kai.
1: Goia.
2: Panki me a si si i pe.
1: Ka na ia e ngahi lea fo o. Pe ngoi ngahi lea uta tonu ke toi whakamo ui mai me kuhiri ke hoko ato aki hono ngawe aki.
2: Toi.
1: Ta, kui he tawhake koe ni o e whamawhara rea pa koe tui ko tae mea ne tau whilotoe ke whakahoko mea koe ni whakatanga pena e aonga tuen ka te koe pa po he kai mafo ke o kau whanongo katau tukai ngare wa whanga maari e koe ni ke o atu e ai wahe whakamui mui hono whakahoko e mui koe a whina ulu kai wawa whiretoa i tia maro pete lawa whai whatungea koe ni tau tuk tuku ki he whewhineni ko hinga kene to e sio pe kui hawhainga maare ke hoko atu hawhainga whakaukau pe ke ka au ka e maro apito no lawa le rei a whakaukau whatungea koe ni ka tukua ngeni ke a eseta pe amo i tia ke na whakaose ngā we whewhini maro apito rinta
2: na e mea i lelei e whi nau e tu unga ku i ai na ne whinga ke lea ka na i kai lawa ko ne fo i lea pe tahana e ongo mahino mai O mahalo i kau whanongo, ko ene whainga ke whakaha ene hohaa ke ngāhi mo veu veu mo i kovi e hoko he whonua i ha ane pekia. Nei fuo loa mo i kaiha ane sai mai, pe a mea lewa hono foha a mo i ngā ngongo mo i talavou eiki i ko vuki, ke kumi ha taha he whanau a whinau mo ha ane kaunanga. Nanga.

0: ni me nima. Pea e whingawe aki lewa ai pia men tonga, pea moi makafitori aki me i tai toke lau. Pea ko au li tia Vea Simpson e toko ni ki alinta he poni. Pea iai e whakaafe ma kehe i he wike kotoa pe. Pea ok fia fia lahi lewa ai polo kalamaha i fia fini ok me atono heni a Lady Robin tui wakano ke pou pou mo tokon ke makafitori aki ok pataloni ai foki a losaline e fatafehi i frifo atonga tui wakano James. Pea kei te toi whakaloloa ka te tuku ang he ki a Lady Robin tui wakano ke ne whakaawa mai e tau polo kalama he koloa koeni ai family ok nau tauhi.
1: Nā loa litia, pea hupanga e whātapu ko au whaki, kau whakahoko atu e tala noa whe kau aki mo e ek nō pere, ko mama o nō pere tu pā nō siau skiu mo vai lahi, mo ene langi maari e ki musika. Ko e taha ia e tale niti e tangata eiki, ko e manako ki he whau hiwa. Mahalo na ke lawe i pēli tia, fa ame a ki ai a e tahine kui ni whi huhu, kua mama o kui narai walma ta aho. Ka i ai pē, ha mea ia e manako ki ai, e fa o hiva ia ki ai. Pea ka pau e whakafasi, ha hiva, e me a ngungu he fasi, ka e maa i mua e tahine kui ni he piano. Ka pau te ke a whaka uta ki ai, ko e taimsi e fia mo uonga taha aeni e nofo na e iloa koe kuonga koula o tonga. He la koe fie a e kuini o feina ko kuin salote. Pea koe koloa eni ai whamiri o tui wano, me he kuonga ko ia o ku kei tauhi he koe ko i tepi sisipulu a fulifatonga ke mou vahe vahe atu he e fia fini. Ka e whaka eke eke na e fai e, ko e whaka eke eke na e fai e uri ti palo mo tangata e ki tu i mahano. Ko e ke whaka mahino pe ko hai na ane whau ai tu ngā fasi o e isalei ko hange ko ha fasi whakafonua a fisi he ahoni. Whatawangi ke monu ia ho mō ngā we ke hiki a whaifine tonga, pea ke puke puke foki e tau lea. He koe maka koloa mau inga o kune whakafufonga ho tau tonga i he kolope. Mā lori tia.
0: Awhitai.
1: Pea e tāme tau pasiri tinga.
2: Alo e la Maria di Vanno. O ke e la o pehe. Ko e fai fasi ko no ko i lo ai ma mani lahi i ngai hau ni ko e isalei ai ku hiwa fakafonu ake fisi. Ko e tunga fasi ko o fau. O ke e na hau no mo oni pe ikai.
3: O ku mo oni au pito e me au ke fehu i mei kate au. Pe a ko fakapapau i e ngahi ai fau ko ia ko e fau pe ia e au.
2: Ko whena e taimi nage whau ai a e whuhiwa ko ia?
3: Kai ko whau e a hiwa ko ia i he taimi tau tā hiwa taha nima. Nā ko whau ai hiwa ko e ni. Pa ko hono uhinga he na aku kau i he kau hiwa a tungi mai le fihi. Iwa wa rotonga aku ne kōwana ai. Pa na ane whekau ke mau taki taha whau e ni ki i hiwa ko e hiwa mai ki a kuin sa alote te iki tēnā ta ane. Pea ufa wai e hiwa koe ni, kono uhi ngai a hiwa ni.
2: Pea koe hana hana uhi ngane, fai fai pea awe ai ki fisi a hiwa koe ni, pea iwe ko haina ne awe ki fisi, o maa e fisi o nau hiwa whakafono aki.
3: Koe whaka matala ai tangata e toko taha, ko tai tusi, ai koe tangata na e polisi. Pea na ane whakaha mai kia te au, na e fai e nau po hiwa, pea na e kole ia e la tu tu i neau, ai he taimini, ko e nehiwa ka kala, ai e na e fai ki hefefine tonga.
2: Pea koe ane li liu ai lea whakatonga, o ngāwe a kia whakafisi, o talu me ai hono mau, eh?
3: Ko e talu me ai hono mau, o a umai koe ki he taimini.
2: Pea kutia ane,

0: ai mohanga hi wa fratonga ko lili fa kafisi o me ai pei kai
1: kai te te fanno ka nga hi wa ko lili ta lu nga pe hi wa ko ni a aku mo fasi ko ni ai o lili e fisi o hoko ia ko e nau fasi fa fonua a fisi
0: pe ko ha nai hono hingoa o e foi hi wa ni fratonga
1: si lili viola lo sehina
0: ai ko e fanga nga ia ki he ha
1: na aku ko ya ngai e fuka kau kau na fa u ta nga hi matalai a kau fuka fo ofa ofa ka ta mai ga queen sa lote ko hi atungi mai le fihi
0: pe ta loai hono ilo a ai fo hi ko ya ko e silile viola lo sehina
1: ta ru me ai a ilo a hiwan ko silile viola lo sehina ta ko no nga ni e Toton mohono fa hiva pa mohono fasi ayat e fayat he kau hiva koen a aku ko ha ape matahangale.

0: whakamalo lahi atu, Lady, tui whakano, he whakaawa mo whakakoloa o polokalama o Ethia Fini. Te hoko atu lewa ke ki historia nou nou mo to'o mea lalahi ki he hiva i tonga, koe whakafuafua eni me whakatotolo e palofesa malolo me University Okalani ko Dr. Richard Moyles ki he mūsika i tonga. Ngāri-ngāri ko Captain Cookie mo ne kauwholau na nau fuafua tokanga e kina ke le kooti e tau ngāwe aki e hiva. O osi mai ha mai he anga ko e nau ngahele kotna e ma'u koe konga ia mo uia ka kaitonga. Hangi ko ni koe whafuafua ko ni ke tau a alo, koe hiva ia o o seni. Pea koe fasi mo ngā hi hiva na e hiva ake ka kaitonga, na e ongo ia o hangi pe ko ni koe ifi koe whangwhangu. Pea pehe he whaka eke eke o malukawa he ta hiva fitu wha, koe whaka fasi fasi koe hiva, koe tō onga ia ai peau he ngā hi waha a motu. Pea koe me aia na e ongo mai o whaka he he ai ai hiva whakatonga. Ka i e hake mai koe ne kau misnare na e mafuli le vai hiva o i longa no ngawe ake ngā hi nota mo ngā hi himi mo ngā hi tōonga hiva whakaloto ai katolika. Tau pehe pe koe senturi taha walu eni pea moe taha hiva. Pea na e ilonga pe foki ai taki mua a fale lahi i he ngā hi mā i moa o e ngahi whaunga whaowo e hiva, i hiva tūnga whasi. A e kuk whakafuafua lewa, ko e liliu whonua ko e ni ki he whakawesi tepe whakaeono pōni, i he kamata mai ko e ni he tawal fitni ma. Na e liliu ai e tau mua, moi mau anga mo ui ai whonua, o whakaeono pōni tō kua. Pea koe kakai, na unga oia ki lewa hiva, ke le kōtia e na unga hi manako, historia, mo ngai kawe inga kehe kehe pe. Pea tau pehe, koe feta aki eni moi fala fo ou ke koka mo tui mai ai ai ngai tare niti tu funga lea. Whakau kau, a kakaitonga o hiki ai. O ku lahi e haa mai ko kakaitonga o ku iahno kau filosefa i e fatu hiva. Pea o ku lele lahi ke tau viritaki ke tau hanga o mahin, o, ke mahino ka tau tolu, a ngai kupesi, mo ngai tala poto, ai kakaitonga o kufatu, he ena o ngai taanga, pea mo ena o ngai whauhiwa. Ai a koe tala noa lahi eni, pea o kakato ange ia, ka koe wakai whakaluku fua pe eni, he ki taimi nou nou koe ni he efi afini. Pa koe kotoa e ngahi nau nau oi poto whaka iulope, pe a o atu pe ke poto whaka hepe lu tau o tau o sia he tohi tapu. O kano kato ia he ngahi whauhiwa e ka kakaitonga i he ahoni. O ku iai e lea he lia ki, o ku iai lea whakataata, o ku iai e lea whakawhihoa naki, o ku iai e whakatangata i oha mea mate o ku iai kaupalangi koe personification. Koe fatu e piwa ke whakapuri puri, pe ai ke whaka teu teu i mai hono ngahi tala noa. Oku alui au a o ke tau hua lela he hiva. Koe ngahi si pinga kehe kehe o ka pau te tau wakire me a kau pālangi u whanga whakatapu. Oska no kato ia hiva whakatonga. Pea oku tau whakamāwhana pia tau hanga whakamana vai hiva, pia koe koloa ilo kotoa eni, o ku luva atu i he musika. Pia hoko mai, ai kau, pakone au atu koe ke kau whanongo, pia ka pau lewa e tu o tu o ta tau ai a usia o e fie fia, pia koe mea i au tau i e tau tolu koe tau e langi o e hiva. Moi whai wā whoka koe te atin koe tau whamatala ki e hiva. Aia, ko taim kou tau maua e ngai momona ko eni, mo ngai koloa ko eni, mo tau uhi ngā ihe hiva, e mā lohia ngai e tau mau inga ia ho tau tonga. Pea whakawhie whia hono whili mai e pot ngā ue ke ka kai pasifiki a e hiva, ke tau ka veinga ke ta uni e te wakio rea whakatonga. pakone ma u koi momona, pa fai ngo fuai e tau fekumi ilo a tau tolu, ki a tapa peo ilo i maamani. Pea ko e kutui, ko koloa ni na makatu ungai ai vivili ai ta ahine koin ko toke tako ana tau whirunga ki. Ke tau whakamu o mu ai e tau ilo mo e tau ilo ke tau lea whakatonga, he whai ngofuai e tau ako ki he u lea ke he. Moi u nau nau ke he me i tu apureanga. Mahalo ku ngali lo lo kai tukua ke tau tukua whai aki e he fia fini. Pa te tau toi tātuku aki pēmehe loto whale o eiki nō pere tu iwaka nō whawhetai. Lady Robin tu iwaka nō whaka teo teo e tau kātoa ngahe ahon, tau kāwe ngahe ahon. Pa koe langi tau o lunga eni o eiki whane tu pou ma vau tu iwaka nō oku iloa koe whāwhā ki tahi ai fohi lahi. Koe whā ueni e se misi iongi tēna e whakahiva e antimoni pe te lō. Pe aku hi wae atu le wae ia e whakatou ato me i ngele ia. Koe ngā taia e tau o whapene mō me a mai o ku whaka tia maali atu e polo kalama whamalo lahi foki ki a Lady Robin tui waka nopea pehe foki ki a Linda ka mō me a.
1: Hello.

0: ka roki. Tā paku mai ike ngā oi whawhini. Tala noa te mau whai, wahe wahe te mau whakahoko i whawhini. Tū bea tua ke te iu mua mua pia lau maria ke traki mā tolu. I ngā o amina ke mau whakata i whawhini. Tala noa i whawhini. Ki he koloa ko tai maria he tonga katoa pē. I te hake mai a lotu. Lo tohi tampu, tai maere e whanua ko tonga. Mau rau mulu, mau rau tā puake. I he ofa e a Fiona, whaulu ho mā mangia ki mau tōru o mau tōru tangata a he au. Neong mau whamana tua hana centuriu a lo tū, a mau whakawhetai. Re tofa hala o plania e a Fiona, ue whatu utu e mau kauai. Tā pak mai tāna noe whawhin, wau ke tō mui ngā ue, tā kau ke mokoe. E kai sko aro, kā ka mawha mōi. Amen.
1: Amen, ni mālo au pita o whaifekau pia o kou tata lele i koi ke pōtala noa o e whiawhini. Ke whaiange mua ha o whakatala noa ki o ausia, i ho o kāua tuko ia ke whakailonga i o e centuriua o e hake a lot whakaristia ne i tonga. Pia o lava pe e whaifkau ke tau tāla me he fuu toko lahi ko ia oi kakai o knau ahia fo i pili o te. He koe konferenisi si au whakahoko pe tau kotoa. Ka koe uhi koe makehe o e tau koe ni i he whakailonga i o e tau wange au o e lotu o ku foki ai e kakai toko lahi ki api, foki ki tonga ke kau ngā kau i he polo kalama koe ni alue aho alue ta uni a tatari mai me he ta u wange ni manoa a to ka ngi peha ni ihi te na u wa wa tu ki ai ka ki ta i lo ke hala fononga ka ko e polo kalama nga i polo kalama ko na fa ho ta uni ko fa i lo nga i o e ta fa historia te u foki atu ki te ko e fa fika ke ke o mi mua ha whakatala noa whikau aki pia mue. Polo kalama koe na whakahoko ke whakailonga i ake ta wange au e loto.
0: Malo orinda, malo ima ufanga maari. Kape ume afiga tu hata mata roto. Mata fwoke hawaiki. Pareha mata apure. O taki loto. Ma me tongo toa pe ume amai he. O pe he hawani. Te ata ape ma oke utano a pe hanga he mea. Ko ausia. Loto nga koe i nuka alofani. I he kātoa ngā mahu inga koe. Hanga pika mele klawe ke, ai toko lahi whau. Toko lahi whau ai kakai, mei nu usila, pia tuke hanga mga he whonua ke, kawai a asileria mo Amerika. Pia mo tongani whoki, maheno pia mo wao mo hapai, mo eua unau kau mai. Ka ihe fwoi whakau kau pia koe, ai mahu inga makehe, o e centuriua, o e lotu, tau angea weni. He tau monu ia pe mahalo o tau, lawe ai i he hoko mai ho tau taimi. He koe hoko mai koe i he centuri tolu o ku i kaike iloha taha pe te tau kauna he whamanato centuri tolu. Ka koe hiko ko he tau whainga maari o tau mahu o te koe. Pea ku hange mena ke lawe ke airin tae e toko lahi koe ni koe kau o kau folau. Nā ku lawe i pia kono usila e kau whorauna e o hani mangea tupu a kau hiva pia ni koko reisi sita me koe ne hao ngai hiva koe sesu siria na fataha moe meto tisi i he ngahi i kau hiva koe ne whai ka tuku ke henga pe ni ihne kai reisi sita hingo aia ki o mai tuku ke henga pe ni ihne o mai pia koe ngahi pora me ngahi me kota whaamili pia mai no pego fikana te taha ke olunga. E whanau pe he rock hau e waka na raki mua mai a maotoro. He hau menu si la pe hena e taofi. E waka ka te e whahefe uta puma mafa. Aia, kone ma mafa foki ana koe news mahino pe he tau uta kilo watolu pa pauta. Totongu hato extra piece. Te watolu, watolu. Pero tala pe fonga tau kilo fitu. O tau alu koe moe ki vāpuna. Ka kus mai no pe e tōngu aia, ka risi isi pe ki katoia, ka koe mama whai utu e whai ua tōru makehe pe ia. Paha maha mea na pene anlou te a wakale ki mamafa. Ai, e uta, pea kaumo matore hau, ma waka na maha ike waka apure lulu, waka lahia, na e toi fonu au pita au pita au pita. Kaike, ka ku fefia e kakaihe o maiki tonga ni, fefia pe me kautaha waka he, moe na busnisi he ngā waki tau toa, fefia foku mo tonga ni, i he mahino pe koe, koe, sēni ti lahi, oktanaki e tongani e sesi pe mo e fonua falo fua i he lava me koe ni koe hotau kakai me inu sila ke kaulanga ki he ke por kalama e linta e fafi fete lere mai o mamata ke ma opo opo a hano fau a por kalama me he kamata pe me he mahino pehoki ngai whare lotu e nei na hu fiki mua kawa e whare lotu o halawawe kawa e mo whare lotu o tataka motonga he ngai whare lotu na hu fiki mua e pata tamata ka e konfenisi pato ki ga ome koe ki he mo nite tu si te pule lulu kono kamata ka konfenisi koe kamata e tau toma e kakai o na u lava mai koe ki, ki nusila ni, ki tonga ni mei nusila mga hita pakeke. Pea koe toki mamata ni ka kai toko lahi moni moni. Koe, koe, aga mahi ni fok whawhai pe i he mala e i a pia teu, he taim koe ka kai koe ni whenisi. Paka hui koe ka tauni, mawai e kong kere kere koe a i hawaka o tua kui peko centuriu a kere kere centuriu e lotu o tui peko monu ia se si mai kong kere kere lai whaka uria koe ni o whainga maari e mea kotoa pe ai kau kai e ngai te pire ai e pāki ngi whainga maari au pitu osko tope kakai he ngai te pire o ku oklawa ke nau ha ko to be ka ke ha ka kai pe he ko to e pe ka kai si e te we e ga fainga mari a pitu higa lahi ke ke re fainga mari pe me parking pa tu mo no ia pe se si ai i nu ka lo fan ko ma ke ke lahi u fainga nga hi ka to nga lahi pe ni he ka pa una fai pe nga fai tu una nga maheni ko tu f f lahi fa u f f au pitu Nga fokto langa eme ngai whare he taimine a Moritoni, pala e mai ki a pia o maa maloa, pia to kere kere koutu e kakoutu ko whenga maare lahi o e koi whenga nisi a koe taimi i maumea toko ni heus mahilo pe foki. Koe kakai koe whakahoa kakai i he taimi maumea toko ni, pia mo kakai koe i he ngahi o wau saione e tō rahi maupe maumea toko ni a. He uke pe fonga he kakai e kwhae poro kala mai sai ne. Kana unofna tono he te pili o teu teu, ngai te pili pe amoe. Teu teu koe mea toko ni, he kato kosma koe whaataha mo ngai mea sai ne. O kuna u mea mea kau whafonga tāloti, kau whafonga kau mea, kau whafonga konferis, mea kau whaifu kau konferis kakato. Nā mai kua kua māua te teu. Ka kua whātoka, e pite māu e poro kalama, me i tūri tūri, e poro kalama o tāpe ki he taimi, na e whaiko hono, hono parani e he kau, kau sekeritari, mga tōna e toko ni koe ni ki he, ki sekeritari lahi, hono whotu utu e ngai poro kalama o ni whāwhau, whau pite e, poro kalama i a rinta, te, Hanga pika mena ke lau ki aina, e whai pe whare a holo ki ha whafonga me i Asleria, pe ka whafonga me Amerika, pe a mo Hawaii, pe ko Tongani, pe ko Wawao, pe a ko ke ilo i perindago e whia whinia, o si mahino pe ko ngahi e whia whai kawahia. Pe a unau whakafonu o na tōre ngai whai anga whai kawahi whepa, i pagu na moan pe uke pe i taimi ku nau mau nau nau mea tato ke ngai feitu ufanga fai kawa o lere ngai kalapu i o kau tuka tuka rinta ka pao ngai feu pa pao ka hini ihi au mai he ope ko tu i tokon pe ki tala tala no ai sa fini tuka tuka rinta ke tokon mai pe ngai feu malo
1: malo malo apito e fai fekau Te uangi mua ki whainga māreko e ni kia whaifekau te vita whinau o ku na veipena e lava te whaifekau e ki he pōhiwa pōlotu pa koe ni ko tuku mahalo koe ni o ku kau mai he lai ni telefoni. Malo e tau mao ai e whaifini e whaifekau te vita whinau.
2: Ia, rita malo e tau malo si afini kata kue e tua e seroma ki kako e tuk pae ne. Polo tu hefi afini ena e takua peko ngai polo tu whaka koro peko e koro keke e taa fitu peko e whare lot keke e taa fitu i tonga tapu ni kotoa pea mao ngai sias keke e kawa e mo sias tawa taina sias tonga hau eiki i hange ko mautoru na mau alu mautoru me one unga o polo tu pea mo sias i mapfo ou sias tokai koro pea tuki lawa ene mau polo tu mautoru me ai pato tofu kotoa ngai sias i kai ke he na na pa hoko i na kolo ke ke ai ko polo te ta fitu e se afini ko e ko un me ala pe ia hoko ko ia e na proklama fo muy ta ia a ni ko e ko ma ko ia ki e gallo te lave ki se fo se fo a ki pa mo i jan a e na yuta mo ala me pe ko na ku lave ke se ka mi wai kato ka ko e ko e ko e Kuonga fo koe ni ke tau e wange au o e senturi pia ko tui pe ngari ngari fihi pe ke whakau kau ai ni he kau whakau fofa pe mo mahino e anga tūku ngā tau me taha fitu hiwa fitu na hake e kau la masā au mai ke he taha fitu ki he taha walu o wā na e hake mea misa lore ai a me Britania pia kai ngata koe ai ka hoko mai pia mo yongo tahisi ko hap mo ta feta pe ko so hap mo David me tait ta valu o waia pe ta valu a no na hak me son to mas pe mo hasione i he foia ka o ngari mo ui ai wa no a wa ta valu a no ko hi ko e mission ai na mo ui o rere ka ke to ta pun pe ke mate e ka e tan da tau ka ye lava o o frai e me e ola nei ai pe ola nga o ka ola ma sa pe e ola nga o a hape mo ta feta ta ta te fitu ka te na o tol ia e tu ka no polu ia re mo tu ai ko mo tu e to ko ko mai a misa to ma sia ta wa lu a no o hake ia ko ia i me ate pe a mana tu pe fo ko ko ta ola pe ta tole ta u nga u ka no fo o o wakai ki he kohiri ko ia senturi ko sika ko tau te au fuki ana o si e tahi wa wano pe ko tahi wa wano e ki wano wano ko te tau te au ko tau e wange au nebe ki mene fai lame ki ai neongo ae konga ko ia ki he tau e te au ko ia ki mua ka ko fai tau ia ko ni mangofuru ki anongo furu ko o si fai tau ia ko ia fu mahino apito ko taimia e fetukutuku tokolahi mai tau kakai o tau tolu tukehe afisi ko haa moa o Solomone Papua New Guinea moe kau ngai from Sinari he taimi ko ia kakoe konga mai koe ne taimi mga fuu yonongo fuu ko si tokolahi ia fononga mai ia ki Nusila Australia aloa ki Hawaii pa moe fonua lahi pia frangi angi ai pia tokolahi ia o alo au ki kau faifukau tonga taimi mu na faifukau i Britania i Europe pege nga sia so rapente ko se ni hina na unga fra misnada na autoru o kamata alo di ukenda alo eta ka nga tonga ma fra misnare i nga feitu ko ya ki intia pege e sia da mo to ko la he ko ta ha nga me kilo nga ya he me ko ka kinari a tonga e sia katolika na nga sia si fra inglani o kola ya o e sia pe a au ke nga sia si ke ona e nga so no
1: e fafka o paula moala ko tuipe o ku motu motu mai e telefoniko ia a whaifuka te vita whinau. Kai kehe, o kuwha maa whana, ai vahe vahe o kune whai mai paula whikau aki pia mui. Ngahi pō lotu ko ia nai whakahoko i he pō ni e, au no whakakau atu e ngahi siaski he, ke nao kau atu e pō lotu, whawhi e fia au pito. ko e taha foki o e mea ko to o me he me he o mea koina ke lawe kia ane nai angi mau tolo koini o ku i he o pe e mau wakai atu koe ke ngai polo kalama ta lo hono whakahoko me he wike kua osi ko e fu u teu teu lahi na e whakahoko e he ko miti koina na uhanga o whakafuo fua ai whakahoko koe polo kalama a ene mā opo opo lelei tā lupe me huike kua osi o lele mai kakai ke ngā tai hange ko lawe koina ki he mea toko ni ai teu ko ia ai kā i ngāna e whai e ke i mā oho nā wīwi ke whai e whakahoko e whai lau lau i he aho ke he aho
0: Moni, moni me ko lau kei e rinta e Ko la veife polo kalama mei mei ke foi hoa kaiko toa pe o ke se se ono pe se se valu o kuna utari ke foi hoa kai. Ema tuke hoa kai foke e konfenisa ke hoa kai pe ua. Ai ke taha pe hafe ngo fulu pong pong ke taha lewa ehe ni mara fi hafe. Ka ko la veife koe lere mai e mei he me he wiko o si tu site nai o a o mai peni ko ni e to apole lulo pong pong o ke se se pe ono pe valo en a stari ko to ape fa na lo tu e ai to pe pe pa valo pong pong ko valo e fia fi ko tu ke en se asko to la la ya ne ma ko me gu na to a se se pe ono pe fi tu pe valo ka gu o ku maria bete ma mata kai ka ke te so ke ke mata ka kai pe he ko na hanu pe he una fi fi pe he na be foka ki la ve ia e rita e mo fa no pe me muri na pa ma to mai pe ko un confessio fa ta to lu e ko te fa ko ta na ka lo pe no to ko ta u pe ko ke ha fo ia ko ke ha fo ia ke pe he ko ko pe una fi fi he uno fa ta to lu e te fa no pe ta ta na ka kai uno ko mo pe ko no Veke veke pe ta uto pe ke fai pe ka e ne pa ne ngo pe u te ke u lave e au pe ke pe ha to ku nga ta fo ka na pa ne ngo pe mala me e pinis ka lau nia e ke fra fe e ke fai ai ko fe si ki baba pe ne ngo te ke pe he ko fa baba ka ku ho mai ne ko ko ne me pa fa le lahi ko ne talango fo e pega o fa na i ka ka to fa ka to pe ka e pa to ne pa se ni mo ne fe ta ki fa ko e la me kona fe ka te ta final ki ki na ka u hiva ko fa e se fini o ka nga ta pe fa fe na i se ske ki he ka oku ka oku fai foka e pohi wa ki hona unga hi fale lotu. Hange ko ni ufka tata. Na fai e po lotu i e horo fale masiva. Horo ko ni ko sa stoko tata ina pa nei. Hi vai pe sa stoko tata ina, hi vai mo tunga papai uruak. Hi vai mo we fata hata ai Torrent Parish mo inaking a sleria e an ka ka huma ke fai e holo ko sa stonga o eki a ta taina pete e be me ka u hi va ke he ia nei po hi va na tori he holo ko ni anastasis e an ka sa stonga o eki o hi va e peto ma o eki hi va mo tu ka pa yu hi va me va na ha pai hi va me ka u fe to po college e ai o va va ko to ape e nga he fetu ke heke. Wau ki a hau a tata si i wha hefa, e nga he fetu ke heke heko ia. E nei, ai a ne pehe ko, fepe fetu ke ofe tuai, ala tua kawa tuai pohiwa ko ia, whanau hiwa e tuai e. Nei kai ke pehe ke, ke omi peki nuku alofani, kana e wahe wahe ko toa wau ki, ke nga he fetu ke ke hoki ha hake e. Ai nga hikau muha teiho, halawa me tupuenga, ka toa mai, saskonistu tone, na kai pehe me pohiwa ai. Ai na na beteki pe i holo pe e be fo mono kaurea ke es imagino pe ka mai a po hi vai i fa la centuri he kai ke ha o ia he kai ke ha ka kai ia to kola i pe kai na tai el grele ka hi vai to os mai ke fi ha o e e fo po to po to pe ro ki betek pe i ke ka hi vai pe to be fa pe si os pa da u na ire pa na mato ko Malolo, fa po to po to la ve to fa ko mo la te vita. Pa ma fa na e la va fa fa ka ka. He ku ne fa me pu pa seni. He ku kai ke wa nga lo tu ku wa nga o si le da ka ke wa nga to nga ko to.
1: Fa fetai.
0: tau mare fa kau kau mare fa kau kau hono hono fa kala dei ko to pe he hane ko pe ga ho malanga ni ke na malanga ta matu i ao ko de la fa kon felici ta matu i ko ono ko na malanga kana el lave ko to ka palestin ko to ga sesi ona kau he lau him me lau for for isaione te mare fa kau kau ko ya ko ngaria wa ngawe lo tu pango pe rintana e nei na mata no mo te vita fuga ku mo ko mala madonna fai wai kat e wa ngia pe ta tau pe lo tu ka ko fi faka ko ta tau na ma o mi na ka ka ma mo nga katolika sa skos peri to ho eki metotis ku sulian me me ka sa stonga ko ta pe na ma o mai lo fuga fofonga o kau i he lau ina hai himi toko re soni mo e mo mo kau hiwa he poko ya ai ko kumari he fa kau kau koya ko ko mai no ko wange au atau tol ka to
1: mai no ko ko wange au ko ne hanga fa ta ta i anga funga va ka ko to ai ta ha pe re lo
0: ke ke ta pro me la fi fi la he ta ke ala ke la me ke fa ta ka funga va ka ko la ve pe ana tu ko se stonga ta taina o ku ye pe na nga hi tu tu ni pa no fa pa pa pe ki ai ka ke fa se se ma o ka to ko na fa go ai ka to ta ma ta ta ek fa ka o se stonga ta taina si mi un telefoni ta ma ka te ao ko en te ma ala to ke por ka ma pe a ko ma ala ko ni kala to en asia so tonga asia si ne ko kala to en a ko ko kala to en asia si pe ko le bebe ta i ki ke ha u o kau he ha to fa tonia e ha u pe si tango tu pe mo ne mo le kai ga lo tu e ka ke ka ko na se sia la se sia e ta ko to pe na e na fa tonga i e lava o o kau mai mo se tonga ta ta ina ki he polo kala mo e ko pe ben Eso no en la Palestina, en la Cauja, en la Fatonía, en el Sayone, que es que okay, sí, sí, mamá, ahí, linda. Que tú cuando no que hasta ya le están aquí más, pues ese y más en el rescau, que está por calma, pero está tan nueve, malo.
1: Malo apito e Fafkau, con ina aquí motuhia mai telefónico y aquí tonga a Fafkau te vita finau, que te to va kai pe na na yang. Ko e taha foki o e ngai me a ok whakawhie fia paula ai wakai atu koia ki he hoko hoko le rei ai ngai polo kalama ko whakahoko i tonga na he ange koi koi polo kalama koe na tonga for Christ ko api koe hana e tonga for Jesus he ana whakahoko ia i, i te uwhaiwa ko e haho o wakai e, e paula ki he tou tupu ko la vei pena e ngai polo kalama na e whakakawai a ngai tau tupu ko tui pe koe, koe taimi mahu e ngai ni hono hono puke mai ki nao tolu ko ho wakai paula na e mahu inga ia na e tau tupu o tonga i he tau e wangi au koe ni whakailonga i pamu katoanga koe na e whai pe mei mei koe kakai la lahi pe unau whakamamafa ki he katoanga koe na e whai
0: Eu te peri tāna e matok mahu inga. Mahu inga pito ke ta whanau. Ma tika e te whanau ia, ko nau tauri e nofo mo fi whakaukau kua nio fuoroa atu. Ko tau kua nukai matu otu ange hilipea ngai tau kua. Ko tau puri atu. Ko ta whanau te nau nofo mo fi whakaukau kua ni na nau kau, he whanonga mai mi hapai, ko wawau, o kau mai ke katoa i kua ni sentuku. Ku ko no pe ne nai nai ane nai nai fai ki ho wa ilo e fiafi ne fai e wawau e wahi hi hifo pe o wawau a e nau kuna tona nau fai e nau fatata i hake ko e lotu fui talano ke hake lotu na nau fatata ma mo nau teunga mo nau ngahi teu teu ko hi te nau ke nau fatata e whakaukau kalau maare ia hene kai ke ke pehe ke kau fa ka toa ka toa e tau tupu e na me mi wawa uka na Filipe wa hi hifo ke na whai fo i fata anoa kani kwa fata ata e hake ma e lotu pe neongo na e na whai pia e hi hifo ai niko i tonga tapuni ah ko na ko ki kolowai ke moni te na o ki kolowai o tatala nga himaka e hake anga lo tu hi hi fo na fai pe kautangata me kolowai no fatata i ko ko tu ke ke mo ina ia o pite fa na o na o sio pe na wako pe na mo ina ia na o mai me hinga hi mai fonua o mai me ai te te ure lei po mai no la fai te te ura e la unha hi faiva me la unha hi ai te buena fa hoko o ku e ke hepe e tau hanga o tala noa i ke tau whanau na e fai o ngau e lotu ai tau ngau e lotu i fe pa na mau i ai pa hanga he proklama e ke hepe tau tala noa i me i he au si a tonu he whanau na anau i ai tonu he fui taimi ko ia e o si ha ta e walungo fulu pe hiwa ngofungu mi heni e tala noa e he whanau e ahoni ki he e nau whanau pe ki he nau whanamokupuna for i time weary na e kau he exin tonga wa vau na hau na e kau he faiwa haa paina e e ku pegu maari ia he mtu whanongo pēle mana e whakawhe i pekina tōre paiseni e gane bebe paiseni ka whei tū ka whakawhe i mai i dau yuf po mai ke he pegu maari he na hau pē ngā yuf ke he ke he hare ko nusila ko nau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whanau whan

0: Sei tu ga to e pok ma wahe ane nao. Io. Malo dinda.
1: Malo a pito faifkau. Te ta toi foki he ki a faifkau te vita whinau. Ke whaka osi mai i ne pūtala noa. Te vita, o kuongo atu?
2: Io.
1: Io.
2: Io, o kuongo lele e pe mu whaha atu.
1: Io, o kuongo lele e mai pe malo.
2: Io, ok, ke ke ulawe su kuhami nenga taika, e tokot be kapau toi hae meo ke fu... Futuranga mai mawinga ke fuka hoko atu ke wala faita feng ke fuka hoko atu eka ke lawe buka hemene motu motu feo nga toni me fuka mantara atu
1: iya na e na ke fuka mantara mai feka o aki pia mui ngahi feitu uko iya na e fuka hoko ai siasi iya polo tu
2: na fuka hoko ai polo tu fuka kolo iya fia fini iya siasi ke he ta fitu e kolo ke he ta fitu pia mui ngahi siasi ke he iya ahihe ngai polo tu pa nei pano ngai ka venga a ofka wa be ba me ma uma uta e si si e ka u ta ma u ala me ate ka ke ka ko na ma u o ki ma to lo polo tu ta mo to kai kolo a u i lo be ma fo a ma to me yo ne huma pe a mo ka na ma ma fo o o hi lo be na e re ai fa ka u ko skritari sau tata nusila a faifkau Fredrik Fek pea lea pea mo viriula fanfong pe talasi tota ha kaupo ka viriula ha kau talasi tlafio o isi asme siria nai i tongani pea pehe ki he taha o e maikai ngalotu kau fanfong pe me mamfo una erea o mea kako e fafie fia pita feo i he hiwa pia moe ngahirea koia na e whakahoko tuke ange ngahi soi anga ke he whaia e ae tauraki hange ko e naia e ae polotu i he po sapate na e whaia e ae polotu i a pia moe ngahi sias ke he ke he marpena ko swa matara tu e fakau e paula moal da ko sane ko siasi katolika ko siasi su grace mento manyo ni ngai api mo ini ko siasi tonga tawadana ko siasi otonga ko siasi mama fo o ko siasi mo u fo o pe mo siasi tonga con istuto ne ko ngai siasi ke ne fai e fiori ko ia ngahi pohiwa i he sabade whamawhana vito a e whiohi pene kau rewa pa mo hiwa ko ia ai kai ngalot me lo tisi me o nehunga ka ia pe fok mamai ni ike me ngai kai ngalot ke he pe ia nana wango kau he hiwa au tō te au tupo kau hiwa ia ko ia pe he ke kau hiwa ko ia a e sa utata tō te au tupo mo kinau tō pango pe si ai e tō tau pe ke pe kia e pure hiwa ko e me o tara kwa more more pe o kai kiusie lau ke hingoa kai ke hiro ke ko talafi he whaamiri i he ngaruea pe kai pa moe ope ka koe taha ia ore i mea whakaloloma i he ahi mai koe taha ore kau me mi pa koe ia me sa utata i o tara ne si tō tau kana si lawa mai pe mo no whaamiri moe hoa pa moe whanau pa te kai ke hiru me whakai kiki o me whakai kiki ka whamone more pe ukai ngeu fie lawe mua ki ai he ukai ngeu lawe i pe pu hana e whaamiri o tuku atu peikai i he ngaru ea. Pia moe o pe, koe ngahi, koe taritari e koe ngahi mea mahino pe ia, ka ko whakafuofua i he taritari kontoa pe ia, o ko whakafuofua ia koe toko ni maafe una o koe ngahi houa ilo. Tuke hange au fuatoa fuakia kakai, mo to la hipe ko a lu pe ko ta itali fa o ipe ko ai ni he o mari ko ha bina to te pire pa na tu wai pe na to ria na te pire ke ka ye ka fo fo nga pa na fai te ri hai ka ye na te to kanga mai na to ria ka me a ye te pire ko ya pe ko na u pola ko ya ai tu wai ai be ai ke fa te ri ka fa o ya mo ya me be e ka ko da ko ka ko ni fi fi ya pe mo ya ka ye na ta ka ko u ik si ya na si o wai lo we ai na hi o ta ma fa ni we ai a ni afio al king to power ta ia da mo

0: pirimi skalauni, pia mui pinche skalauni, pia hane luego de taine pinche spure, a pinche saro de mafile, o pio le tuita, pia mui tuita. Pia pihe ke hoi ke tuke heane, a taine ku me ae pare mia, koto bon pare mia, pia pihe ke kaufua fofonga ni, me pure anga, a hane go gulawe anai, oku hou ek sia au pito au pito ai nahi uni houa ilo pe koe tau mafa pe a pepe ke ngahi whakataha anga e ni oku iai ai hou eki i ene tuu koe a koe koe mea na gulawe taha kukia ni nai koe uhi i tau e nima ngofuru pe ono ngofuru ko o si koe mafola mai o tau kakai mei tonga o hau o Nusila, Australia Hawaii, teke fonua lahi Amerika, tupeha fismo ha amoa kwa mai ufei kuko ya kwa ya kumo tau kakai kwa tole ngai sasa kwa pentekosi na ungai kwa misinare na mtalanoa mwe toko tahana e toko tahatonga na ikenda na naona tolo fokotu sasa kalistiani e tolo ngofutu, tolo taha pea tukehe mo intia pehe ki e sia sia ina o me okuia e kau ngā whaka misinare tonga neongo kukai koe kau wesiriana tukehe ai ni ihi ia e tau tau tupu tonga na nau lawa ki nau tolo o o ngā ue o i e ngahi waka whaka kospeli na uo o tufake ngai tohi ngai porokalama ngai waka ni ngai waka uarwai ma kau tuketa e toko ni whawhaito o ala me a pehe ai eko te makai atu e ki ai o kai koe koe whaka i pe o e tau wange au mea me he kau la masa pia moe me tau pehe pia moe lore pia mo nau tolu he tawalu o ua mo hape mo ta afeta pia koe to masi pia mo nau tolu kai lere mena toa mai ta hewa wano na fai ka doa ngai tau te hau kako te lere ni me ta hewa wano ke tai mini o mire i me e toko ni lahi i e anga e tau sio ke wakai he waro au kwe kau kai kau tō ngai e i Britania o na o ngā wea i hange kwe ko Australia se si uniting o tonga palestini pe koe moderate ai e tonga pe a i e ngahi state o New South Wales pe mo Vingadoria mo Tasmania o ku faifu kausea be moderate ai o mo tonga i kusias katolika kardinari ai koe koe tonga koe kardinari ne kusias ka inglani koe tonga ne fiha nao bishop ak nao tolu ise asi nao ngai tayo sis tonga koe a nao tolu kukehe ko tamuhita toria ko osi whaka korope pe whaka mamani lahi a siasi tonga tawa taina ba mo siasi tonga haweiki pe a mo nga siasi kehe was tu ho nao ngahi bahe fonua o nao tori mui o a wen ke siasi pe siriana o siai nao ngahi bahe fonua nao tori a ye nahi fonua la lahi koe a uke te tehoko ko siasi pe o ngata pe i tonga ka ko nau hoko ko e nga sias whaka waha pule ana sias ko ia i tonga pe ka nga sias i ke he ia hanga nau lau e nga nga i konferenisi i muri o ku taki ai kau tonga i e mea o ni i nau hoko ko e kau pule whaka wahe i e sias i metodisi ko ia i o Amerika pa tu ke fwa nga i whangi i waha waha ko e te motu hi pe ko e o kamata na jas fo ko ka to ma pe kan yo ngoi o ka u pe na u ka u pe mo na to i la u ko vi ko ko na u hoko ko fan gi jas a na u to pe ko le le ba na por kala ma ke i na i fo no a muri a na jas ko me ta na e maria ni na i fo matala ko na hi hoa i lo o ku o si va he pe ka u lea o ge a lea fo ka konferenisi pa ko rea fa konferenisi o wan ka veina kerea ai ko to kon komisiona o ka polisina erea ne nai ma be ko to ne mau pa ne ne fa matala ia a ne nai o ne pe e ne fa matala ko pe se ke to ta ha pe o kau fainga ko ngau e popula i he mea koe ni ia koe fai toko na tapu pe mo e ala mea pe wosia e toko ua fulutupu koe kau ngau e ia ki he mate i he mea pe a mo e nahi hia whakadilifu ke ke pe a mo e pehe ki ngai paropare malahi una uftaula koe ta vinga na anke ke rea i koe toutupu pe mo e lao pene e la vea ni nai ki he uni whaingataa na ni whakamatala na smahino ko e testo e whaingataa lahi taha ustaura ki pa mo e toutu tonga ko e kaikea hangawe pa ka unemployment e tupu he kaikea e ko hangawe o lahi e mea unau fie mau ka weke lava o mau e ko hi ko e kaikea hangau mea kaya ko unemployment kaikea ngatai na ne pehe na kawai pa mo e nofo koia ke isi kai ke katato a tu nga fagago ko ta hai fa na ta ka wat ki ai me fai to pa na tapu ka me ra mi a pe ka ka wat kai ta mo hia ho ta maki ko go violence ko foi fa pe go la vega ka mo hanya ta ni ba me na ka ba go ki ai e ne fa matala pe ne fa matala ko ta pa pa le malahi koe kau ki pōti mai koe ia nei muri, tau tā te whito ki ngai whanua ane ko New Zealand, Australia, pia mo Amerika. Pia unau kei whenga ki nau tō na lawa o langa hasenta ke lawa o tōni ma ke heai a ki nau tō. Iyo. Koe konga koe he kau whai whakau, na lawa ai kau candidate whai whakau wako wako e toko wanoa ko fili toko wanoa ko ame toko fit mo fulu tuku na o mai ke sai e fili e kau koe fukau pia koe na tomo a fili o mau e toko whanoa i tataka motonga ia i aha koe na hufia i whanoto tataka motonga pia toi fili a ngawa o mau e toko fitu pia pehe ke toi ki whakalahi ke o iai e toko wanoa oku nau kau ke kau fai se kau ako ai konga ko ia wos mahino pe tafaaki na nau toka na lahi kia e si a si wos e ngai a ni ihi o te gai te lot fehu ki e peko i e pramatara na toko mafan a hu sa lot kua ta tala motonga na e toka lot fehu ia i ulu ia i atungi ka pehe ke plimis kalauni ka uka alala pia mo e pia kawai ka mo lot luani i e mea pia mo e ni ike na na ului o hoko ko e ka u lot fehu i e pia ni ia o kui mahalo he ngai siase ni ko e confirm te pia ko e confirmasi o no ui e katolika kake ka ko e konga ia taha i mea ko e mea ko ke taha wos mahi no pēnā mai e whakotu ia me e wafonua hapai. Ai nā kai ke pāsi e whakotu ka nā mai e tokanga e otmotu wafonua hapai. Nā nā whakotu mai nā tōru ke o ato e whakainasi ha kawhai whi tau wongi me ngai konferenis muri. Nā whakarea kwa nā tōru o pehe o ku tāni he siasko ia atawaso tō mātun tau pehe koe maria tangata me tangata pe koe maria fifine mo fifine. Kau mai ya mo tak tahu ini ya. Mai mo dua orang no apa ike wet ke suka fotonya ista kai ko ya. Ihe hakau fofo fo ma me nasia ko ya mu ye. I wa kai fula he mo ro mau kai ni to kan ngi me ra tu de ke na ulonga ate na to. Kai o sia me ke pa kai pa ro dia o mai no ke ya. O kai ke tari ya tu wa me pe ke ata e fa pe fito is ke tare kon fe ni si ro no va. Fa whawhatongia ia ni ulawa mai me he ngahi konferenis koi ai muri. Rintano, o kulahe mea eka o nangari fufolo e ku whananga ato a ku ka ku. Nangia mea make he pato hana ki ai. Maro.
1: Eo, maro apito e ongo fai whekau. Tau ki afe mua he ki he mau ki tuaki koe ni pa tau tau kfoki mai o whakama apopo e pe e tau potala noa ai.
2: Malo. Ko ane thinau, me kau taha telefoni e TC Cell. Mo tala fi paanga maikes mo na whanongonongo mo tuaki ke wikeni. Malo ane.
3: Malo te vita, malo lelei, pe malo tau tuia o mai ki a whawhawhawai ni. Ko kole whinga maliko e nike ki tuku mai pe mua o taimi ke o ato e whanki o whako ia mo ngahi promotion e kautahani. E taimi koe o ke tāpa anga mai ai ke afika te jusel o receive e tongani. Pe pehefo ke taimi o kuke whakahoko ai e top up mai koe e na ngahi whika ki o whamiri pe a moho maheni. Ka uho tāpa anga mai ke pa anga wange au pe te lahia ke ai. E receive he whika koe e tongani, a 20 minutes international call ke ne fika te jisel o malawa le vai ke tātu ki o wha miriki molina. E toi ma o foki mo ne fika ko ia, ai tū ki ka bai ke interneti, e la vai ke na unga we akia ke teira, lava ai Facebook, ko Messenger, mo ngahi app ke he kehe pe, ke he fetu utaki whaka interneti. Ko ia ai, o kui ai ngahi agent, o malawa ke na utalafi ai ho paanga, ke ke receive ia iheni ihe mai cash. O ku kauke a international money transfer, kauke a click ex Pacific, ke RIA, ke Remitly, pehefo ki he Rocket Remit, o kauke a Western Union pe moi MoneyGram, o ma lava ke maui tongani i Samoa, i Fisi, i Vanuatu, mo BNG, ke na receive i he my cash ka ke talafi i he ngahi agent goeni. Ko ia ai kau mai ke taungawe ake a talafpa anga mo ngahi agent goeni ke lava ke receive your family i he my cash. O ia ai foki mo ngahi pale mo nu ia ki ai. O ia ai a loto honga ia mo wha mo nu ia atu ke ki moutolu ke mo maoha wike lelei he wikeni. O ko kei wha malo ia atu ai peho mo whengawe ake mai ko ia ai polo kalama tau. Kautaha teach yourself. Ofa ke mou maua a hole lehe a honi kua wane fi nau me te iso tonga mo ta lafpa anga mai cash. Ma loa pito.
2: Ngo kore whenge maari ko ni ke o atua i a ki whanongonongo fo i me a kai ko e ni. Na e toki tau mai e mauta ko fo i talo tonga, talo futuna, fo i manio ke hine hina mo i enge enga. Ko fo i ufi ko i kau meire, kaho kaho mo i mahoa. O ku iai fo ki pia mo i hopa, mo i mei ku ositao, pia moe la ipere o kukilo e faa i he mile mila. Mo kataki, o telefoni ke fika telefoni ko e na, ke mao me iai e tu asila, pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Malo. Kore whangi mariko ni ke o atoa i e ki i whanonongo ko e ni, ki he kāinga niua topu tapu, Mo ki moutolu kotoa pē, na ia i ha moutikite ki he lulu langa falelotu ka inga katolika o niua topu tapu. Koe whaka amu ke māu mai a seniti mo e pati o tikite ki he wike whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo. Tanga mariko ni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, Hu hake ki he NPS Facebooka opeti tovo finau. PS Facebooka ko opeti tovo finau. Orea ki ai, malo.
4: You're now listening to PMN Tonga.
1: Bulolo tonga mea mai fokeni ki he potala noa oi poni. Pea moyongo faifikau, faifikau Paula Moala. Pea pefoki ki a faifikau te vita finau. Ko e ha ai vakai. Ki he tau e wangiau ko ia hake ai lotu i tonga. Whao malo lahe atke te kumo ua o ngofai whikau, pea oku mo oni au pito ai vahe vahe ko ia na amo whai mai. Na iai ai ni ihi na naukau i he tau i te au ni manoa o e lotu. Pea ko eni ko tau ko nau to e lau he kau o e tu utamo ui ke tau wangiau. Pea ko tui pe mahalo na ke kau ko iai e whai whikau te i te whinau i he tau te auni manoa pia maen ke tau wange au ko Paula pia moe kau whaifekau kong nau ke ike ange ko fufaka ko loa ai a umai ko ia ki he tau e wange au ko hai tene ilo ko e tau fono ngā tau e wange au ni manoa mahalo pe ko hani ihe o ki tau tolu te nawa o ki ai tau tolu nge au e tau tangata kehe re vaia. Pako tuina e i te unga kehe, a e tau e te au, hawai ke tau te au ni manoa. Na e kehe a e whakafotunga ia o tō ngā, pia mo e whakafotunga e kakai, i he ngahi kuonga ko ia. A uma en ke tau e wini au, o i he te unga kehe a tonga. Ka koe futa weni e wange au ai hoko atonga koe fonua loto whakaristiani. Iho o molava atu koe ia ki tō ngā o kumopehe, o kutau ngā uno nai o whakatatau pa moe futa o lahi whakakoloa fau faua koeni kuo tau tafoki ai o loto whakaristiani peikai. Ai tu unga koe au kia e fonua iho o movakai. Foki atu kia te koe e te vita finau pa toki whakaosi mai kia Paula.
0: Sí, que octavo de la Toruía, oku se lo va y ve a mo fitu tu ani ve a lelei da mo e kai fu lelei. Y me ka kong go ke ta pe fuara kala ka o pues imagino ya a fuara kala ka a na i si así para que na dai ta pe go que cosas de Suriana cosas y na to la taha e tu e dai mini ko sia speu ke to la ita haka ku o to ko tolu mano tu ku pe ai a vos to la heta kai o to la hia ne ka kai we si dia nai na ko no muri pa ko tu te me ke he pa mo ngai sia ke he sia to ma ta ta ina mo sia ko e i me a to ko la ko na ka kai e na ko no muri te pe pe au ia o ki ai le le ia au pito ia me ta wa kai que o que que tau la wenta todo que se tau todo que materie ka ko tau bakai ko que la hi ho na hi langa o ta tau pe en na fare lot ko na hi holo ko na hi fare no fo ana o ka ko ka o au que na hi ako en na si así o malava lava en na hi langa ko ya ni mo na ta la mai o que la ves na to coño que mau ka malava que tau kilo me ya Tamoe ngahi por kalama kehe o kurele. Ie tai mini fongtu kehe a ngahi sia si ka unau fe ngao ea ki tamoe ngahi kuropu ngao e ofa peko ngahi NGOs o whafe pakii a ngahi kovia peko e hoitamaki ke he kakai fefine pe ke he lo ngahi whanau pe a lahi tamoe ngahi kuropu ke kehe o kunau fai e tokoni ke ngahi whamiri fai ngata ia masi vesiva pero è poveti che me la mia che pego e nieva che mi ha pesa i tonga che quando mo non auto la hippi o fiamo cap mo fusmo omo e ana coia e no fo a quando mano la che nau fa in asia si me non mai ako ana o gulava ai o ako i ai fonua e tanta tau hanno gulave che nai o hoko be lahiane le lei to lahiane mo e kai lo ko le lei ange ko ni ko mai paro parema o kau ki drugs pa mo ya la mia pe o e ni a fanongo ki mai tala noa pe he ko o yai mia pa mo pe ko ai ni ko ko fa fora un auto lu ki muri ta te fito ki si ai na pe pe mo mai fo mo e si ai ni o ku nau hanga tau here i tau tupu e ni ko ane paro mes me tala of kan auto e ma e na unha au e mai hata ka o a telefon no hoa ka gente he ia ko fa no tala no ani ka ko pe ni ko mo oni o hoko e me a ko ia pe na la na la ve ga i to ko komision na polisi ane nai e ne la ve ne re a ko e kon fenicione pe a human trafficking o ve a paro pare ma pe he to na na ko no mo ni ko na hi ne da na ma fa no tala no ti ai na fa mo ni e re a ko ia ane nai e konferensi pe anane pe pe malo e toka na mo to koni ane si si o fai fito koni ake u paro pare ma koia tau ke fai to kona tapu pe a mo uala me a pe e e ne tu aku mane ko ulau e rinta io o via e le le iane pe a te ai pe pa mo elahi ane kovi pa to elahi ane mo le le i kai kai ke lau ke tau loto si iai pa tau pe he o ku kai ke ia ha mea e fai o kumulongo mo ui e ngahi si asi o tatau te e ngai mara e keke e unau fai e ngā ue ka e fai te e se au au i pema se lobo lo vai pe amu e tafa atko e a tahau o moe kakai e fie mau toko ni i me pego a la la via ue a ki ai e fie mau i e ke toko ni a tui te tafa ki moi fra sociale ma moi fra paranga ma moi fra po e kakai e ne tu ma da mia pevo la ne che ai e il da malo
1: malo apito e five cow paola
5: malo malo linda fa malo ta David e five cow e conte a mago e tal da tau pe un fai io o qui ai le leila me he nga he tau ko mariwa tu wau meke hao ni oku aonga. Ka ku angepe mele lau ka tevita o ku lahi ange mama i he ko ngani pa lahi ange ai tau fekumi ke fai ngai mea kurelei ka he taimita tau peku te lahi ange palpare ma me hange pene ko e tala noa koe ke kau fai hia, ka fai kovi, fai feina e potunga e polisi ke solo wahi fai faha i koe o ku tue matawatawa nge kau fai kovi e ke feina kato hita faha koe ke tau feta e ta toko e nia ku mwen pe la himiu feta a kaipe se ta nemo sa atai kaipe te toko ia feina koe mea koe ke tau fi heu tue matawatawa nge kau tama e kou, ta wha kou, whinga pia e. Hanga ke nihi kone alawe kai e toko ni kousera polisia ne nai toko lahi, kui whaka whok mai mei mūri kui hukenga hia ke ke, ane alawe kai te evita he. Toko e nihi ku o ku o mai o whinga i peo sai. Toko e nihi e kute o mai a te taki e nao tōre parapare ma te lahi ange. Ai e ku lahi pe whinga ke helo tu, kai taim te tau pe ku te lahi pe mo whinga e kau tama. Koe ku mai mei muri me tau kei u lahi ange. O nao te taki aki e whanau me tau tupu o tau whonuan i tonga o te lahi pe parapare ma. Mari lave to con i consiglio di polizia ne nai che le fa malo io che se si che to con la se si che sistema se si una ganga o to con i che fra si si e par pare papè e con tu che mi alere e fenga o ec o i kai to fa fa la pe che per una polizia ca cu ta fe ca wa che to ape che le lei a ta to fa lo fu iPhone wa kaku hemene lau ka te wita, pia neongo ku ia e asi holo e fika. Kaku holo i tongani, kaku tupu hinga i whonua muri. Ai ku mahenu koe lahi wholau e kakai ki muri, pia ku lave i peia i he ngai siasi, o fotu i muri. Koe kamata ku pia ngai whamiri fia, kai ke fuu wholau me i whonu whai lote koe ia. Ai ku i longa ai ai hike nga kakai me tongane no fo muri pe te langa fuga me ngai se si ai aku kake fe ki tala katbea ki e tari ne fai fai kau pa me fe huku ko fai o kai ke pure le rei kai tani ta tau peo te tau fiu feinga ke ala ke le rei ke pese te hiwa noa kai hongo fulu pe a kovi i kai koe tu koe ni ba u hange koe mua ko langa koe so tia he taim koe mua vae mui vae pe koe mangan pe a tama koe tu a te tama koe he mui vae ai a pehe me la fetao tao me nai le rei me kovi kai ke ka pau pe kai ke tau tu u ke fai hanga au he a honi te tau i ku ki se he pe ki tala pe a rita marong
1: Malo apito e faifkau ku motu mai laine ko ia a te vita finau. Kau kia whaka malo lai kia teia i e kau mai ke proklama poni. Ta whaka osi ak mua peeni e Paula.
5: Hello.
1: I e osi ko ia e konfereni si ho foki mai ki nusilani. Ko e hanae mea maho inga taha kia te koe oku ke to o mehe. Proklama ta uange awe lotu pe amoe konfereni si ta u te au maua. Ke whai ag ha o vahe vahe, moha o talanoa ke whanau pia moha whakamopuna.
5: Ko teo kau he mea maho inga taha, rinta, maro se hui. E kusio ke ngā whakataha e kau takilo tū me ngai funga wake ke. Hanga pe ka kulawe ki mua, kulawe i pe kue ngahi whakata ngata, whasiasi, pea ku tau whakapapa i kotoa pea ngai na taktaha tui mo mea kuna whakaukau ka ihe lawa te toa fui a wae wae ka tau kai whata ko tui koe me mahu inga ia koe tala noa pia fora koe me pete ilo ki tau tolu koe ni whanau pa tau whaki hekeke ilo ki tau tole tau langa awa he vahe. Hekeke ilo ki tau tole tau whee motu motuhi, ka ilo ki tau tole tau whee whaaki. Ko tau ngau whaataha, kono tā laia o tau whee whaaki. Pea, ko tiu koe tāsi pinga maku inga ia o ko lava o sio e hea honi. Pea moe kau mai ai ngahi tukui motu, tuku wawao hapai, eo, pepe foki ki muri, no sila asle ia Amerika, Hawaii, mga funua keke, no kau mai, e nau mahu inga ia, ihe foi, huange au elotu. So tui ke nai ni ihe nei, o mai peta ko osi, kon fenisi, pea okuongo makehe pega lau tolu, ai foi kon fenisi kwe ni. Pea ka pau nai ahni ihe nai kai, o mai ia he tau ko osi, ka ko mai ia he tau ni hange ko au, uhinga pea, koe mahu inga ia pea, ai ku tui maka mea mahu inga ia ko to'o, whatatau ko whehui, e ksio ke ngai whata, pea, oku mahu inga, ke mea ko whata rai, ko ki mautore kau taki, me kau whaife kau e ngai potu ngowe, ai mahu inga koe ke, ke mau whenga a ki mautoro, kai kalawa ke mahoko tāsi pinga ke whangasipi o mui mui, me whangasipi o ngō tau hia he. O kai tei me taha ku sai pe whangasipi, o ku whaingo fua pe ai kakai, kakau hi koe whahinga, ia e whahinga a vā, pe ia e whahinga pe fūsiaki, i he kautaki, pe fihia noa e kakai ia, kau hi koe whainga whakau kau pe he. A ku, ko tu koe, me mahu ngai kou to'o e rinta, ka ki tāna ksi atu pe ku hi koe, me ne lawe ka te wita nai whak mwe kai, whafi e fia atu, koe me ku whato ngai. Nei, iai pe, ngai te pire hore pe ku, lulue me pe tangata ia o, hau ia o, to'o e pohatun ku whanga pe whatapu, ku tautu me kau whaife kau, pa ku kamata lea hake toa tapa ta ofe whakadang oa o te mōre, tuwe moto ke tope. Tuwe moto ke tope, kusai pe, he te tau mākona pe, eh? Eko ike hata hetu rea, ke tuwe peke si tope, ne tope paka tunu ia arifu ke mire mila si tu a lue. Eko ike hia maari, eh? Eko kake, te pe heke te, ai ke te eket ko feho pine, pe ko feho o pets ke ikai. Oku, hao pe to'o pe pa. Pero te kia ke, o se kai ego, hao pe me whamiri o tufa me me mire mila ta mai. Kai ke te whi mao ke toi ha mea hena, whao o toi pe o moia. E ku, whai ngalau maari ea, kai ke ha mea eko e kovi he mea kai ke tau sio e. Hange ke tau sio he mitea he mea ni eko e. Se kau ke tu ka toa hou ki tua, mea ka tuk whakalo kono whakalere e, vange mea pehe ka, kako maari ea pehe, E tako te tau kai pio mākona pe, mo inga si whi mau ia e matāpure koe. A tuke ke si, e ale tu moia. Ko whatanga e tau ni tae, e ngahi hiwa me kau whai hiwa. E tau tama iki iki e, e ku te whiwhia pe sio ke, e tau whai hiwa tai mini mahino ku, mawhai whai ano ngau e aonga ke tama iki hana ngai tare niti. E mahino pe whana koe niko e ini henga tuk osma me ngai korisi moe meo. Kau ku hanga e ngai sesio whakatoa ngai ki nga tonu mo nau tare niti o oange whatongia ke nau whai. Pea ko makarewe nau wako he tai mini. Mo nau mataka kai ko hiuke fu. Po hiu wakau whawhai i he stadium e koe ni Tonga High, Tonga High School. O ku fonu pe toko lahi ngai kau wake heke. Kau whatonga i ai mataka kai pe po lava pe whanau koe ni. Koe tok tamaiki, taim koe tau i lo peke kau trata i kwhai hiwa ke kau matua tua. Ka koe lawe i tai minu lahi tok tamaiki au pitu. Ai ngai kwhai hiwa i tai minu. Ne lawe a te vita nai ke ki me whae ki koe koko. Tau whie kau ngā mamahi ko toa pe me whamili. I he whaingata a koe koko. Pea ta fa pa pa pe ta ke la tolo ka pa te ke na la tolo o tuku a ke ope ko ki mo tu a pe la tolo o to ko ak ka na ka u mai ka u hiva ko a mangere me tu no papai na no hi fata ta mo ta la ka ke u tuku to a pe ka u ta u fe ka u ma pe na Whanau pego e bata apure koe nina e toko ne fofo taimen gil hawa i he. Ai koin whene dis. Pena e hau kotoa pe mo no hoa mena ki whanau. Toni ma pe. Pe ku ui pe he ki i he i whaifatongia. Na kule na koe ni rinda o whae. E kumi koe naka o tatai whaifkau o tararoa e vai e toko ta. Me i nusila. O sfoke na o se tuata. Ki nusila koe foki o teu teu ke osianga koe whenisi kai whaka foki angena o mewhaka iki he koe mewhai klahi a siasi koe hui ku tō tau e tamai e koe ni i hefunga ngāo e siasi e nao mai koe whenisi pako tui pe ku whenga pe on se tō tāke na matapoto pe i he tāri e whatongia e mewhaka iki ko hoko kai kei tau kau ngā mamahi ko tau e mewhai family e tau pako humtono na roto whare e futano pete toa maf maf ke na tono toa e tekena o tolu e taim whaenga taa koe ni e tau toa merie pe koe neo ku whae e tolo i mata mai poe mamahi ka ku ka koko koe taa poa ke ki whamiri koe ni e to oko na u tota o e whamala te senturi ua e lotu pe a tau whatawanga pe hoko mai e ki mwene no ngā mani whemare e whakapurupuru ki nao tōru i he taimi o e whenga tā koe ni. Ko lawe i pe hingoa e matapure, ko ilo le lei pe ka ku whapa pe ki he family, tuku pe ke nao tō ki whakahoko mai nao tōru he ngaru ea. Mai a hingoa pe mwene hoko atu porokalama ke me whai koe ni. Pe rin tāk pe pe ki talanoa e whafini, ko tui koe ki koka si pe ni aku ta lawe ki ai, ko nga lahi e usmea i peka kai heo pe ngahi ata peku a ufo ke nia ke toi pe a pongpongi toi pe a pongpongi haua mau mea te kona pongpongi i he taimi hawhi hango fulu peka haua e whiafi he taimi nima ai peka ne osi ka kato e konfeni si uire fei taki a pongpongi e whiafa pongpongi pe tau Kako ne lau kakate koin whenisi. Kako mea nga mahen me fokin din ta o ngari whaka hua pere ai lau eke ai. Kako e osi koe ue koin whenisi os mahen ope iai ni he fie fia iai ni ihi e kaike fu fie fia. He ku mahen ope koe kaike koe whamoni fokin sotia koe kaike teha mea koe toe toe whafurofula mo toe mamahe. Koe ui peke aru ki fe aru. Pe pe fa feta ma ugoro kaneo ngoi e pe fo kahelo to peuta o keita nata pe kago tu i koe tau mau pe halau maari e lerei ha pe koe me o mai tari pe pe fa feta i koe angi pe ia tau saini he alu he tau koe fe pe fe tu e tau no fe tato lo sio kakano mo sio tangata he ui kako e filanga lo pe e ta mo ne fa ta fo tu tu e ta mo no ta pe ke o fa ke tonga ko ta pe me ma he o pe he a hon ko tu ke to ki me a te mo ngai family mo ka nga fa ka ba to ke o ngo a te ga to nga le nga yo ngo me ko fe ni si ka ko fa ma la to rin ta ma fa nga ma ri pango pene ke ma me fa to ko wa ko ke ha ha si wa sleria mo america ke ya na ve ka ko tu to ina spe ko to ape ko to ape ka pa ta ta ope ta u da sei fa ma lo tu din ta ma lo ma fa nga mari o fa ke to ngo to ape ma lo pito
1: ma lo apito e fa fe ka u pa ko tu i ko e fa ga meli no anga fokia o e ka to anga ko to ape mi atokoni pe aku iai salute heni ki si ngai whaamiri ko toa pe na e whai e fofonga mō fia whi laulau o inasi ai ki nao tolo ko ia i he katoa ngā pe a mahalo pe na aku o merino ato ngai kau mafo ki si ngai kau hiva ko ia na nao folau atu me he o tumuri ko tahi ko e fie kau ngā kau pe he pue o e whakawhetai e senturi. Whamalo la hat ke te koe, pe he foki ki a whaifikau te vita whinau, a e whaka inasi polo kalama o e pōni, a ki a ngāhi vahe vahe lelei ho o mua o sia, a e whaka ilo ngai, a e polo kalama ko i a lotu whakawhetai e tau e wangi au e lotu. I he tau wholofola foki a ne afio i he ne malanga, ko e whikau mahu inga ia ki tonga. Pe aku ke i tonga, pe aku ke i he ngā lope. Ko e whekau i e senturi. Tonga, viki viki i he eiki. Ka iai ha mea tonu ke ta whai hono viki, e ahone ko huafa pe o eki fa fetai a kore pe fa fika o katak mo ka ke fa mai pe ata ki lot fa os malo
5: malo ma fa fta de to a to ke ba kuna e tala lo e fin ma o fa mo on ko ta pe ai kau mai o lau mari e i he tala noa na mau fai fafkweni. Fai maro i ko fai mari e fai kau, te vita finau. Fai mai tala noa me vahe vahe, o mau inase e fai fin. Pio mo fai maro a te fokalinta, mo ele ti o PMN tonga. Ko mau keima e fai mari e ke mau vahe vahe, e ngā hilerei ko mau tai mari e i tonga i he ahoni. Fai maro e tua o hiko e, ko tāpua ki mau hausia, wangea tau e lotu whanonga mai me ka umisinare ngā hi tau wangea pe te lahi angeai o au mai ke ahon o mau whawhetai ko e palan me fotu utu ai afion pe ak mau kau whataha mo haakaristiane i tonga mo murina fok i he whamanatua maka maile me tau mahu inga koini. Mau lot pe atua, tau puak mai tonga kotoa pe, me mai proklama o e Fafin, pe pe fok ki he ki murina fok, mo ki nao tolo o kunau kei tongan, ia taimi mau takta fok ki ko mau ngahi fōtua anga, ame hao ki mau tolo, ke hui pe koe ngai fatongia, o kwa mo he mei ulu, mo hanga mai kate ki mau tolo ke whakata. Tau puak mai ki mau tolo, mo tonga kotoa pe Fafkwen, me ngā kuma mui ni ngā tai tāo, ni e Christ pe ko hālo, ako mawha mui. Amen.

0: kage we na ka mafo ka tuka te ko ko hi ko ngai fe wi malo
1: ko ura ki tuku pe fa se tai ma fa malo ta wa si mai pong pong ini pe a ki ta ko lo kala ma ko ya ko e hi kule o e fa ka tu a me pe ko te fa malo la hi ma ka tonga le ma malo e folau pe fo ke tangata ko a si one one vela tu po ulinta fa malo la hi atu kata hoko atu hi ko tau taimi a pisa pe kata pe ko na ko si fa hoko mai e ma tonga le ma a e tau kavenga mari au ki pito pe a ko ia i hene pehe a te u foke atu a o atu fa ta pe mo fehu i pisa pe ke hanga ora ki tala te u i mai e tau polo kala ma ma inga au pito a ia ko tonga monu ia tau ataina pe a mo fia kaike episode te foke atu ke ke hanga o whakakakato mai o no tala teu e foi kawe ngani pe a te ate pe me rakwe hui ke ke hanga i pe o whakakakato mai o kuke tui nai o tau kei monu ia mo kei mao pe a e tau tau ataina katak pisope ka ke lawe mai ki ai o no tala teu e tau polokalam e tau rakawe ngā pe a mo fe hui koni nau tukatu pe o ke tui ki ai
2: Kei mau e tau tāna. Ka fuka piso pe malo o pito. Malo pito lontoni pe tau. Fafetai pe mua tau mau mai e pongpong e whakoloa koe ni ko honoua o siulai. Pe a koe fafetai ana ha tau lau mari e kainga whanonga pe a koe ki tau tolu e pienolo e pongpong koe. O ku kaueni i ha whahinga ka veinga ku mau inga o pito pe a ku pere pere ngesi o pito tau tānoa ke ai he pongpong ini. O maka tōnga ko hinga ko hono o kai ko hauki ka ko hono inga o tau hanga mahi noi. O tau hanga pe tau tolo o mahi noi ai tōnga o kuiai a tonga monu ia taua taina mo fifia. Pe koe kau ia i mahu inga o pito e tau wakai koi ki ai. Pe te watu pe e au ia me ia te au pe whafui tuntui a e ku ongo i mau e kuau sia i ngai whanua la lahi koia nau whanua ngā lo koe ai. E ka inga o ku i kai pe ke te ia ha whanua ia o tatau pe motonga. Pe koe moone moone ko lahi ngai whanua lotu ko toa ia i au ki karisi pe au ki ngai whanua lahi ki ai. O ku i kai pe ke nau mau e nau tolui a e tuunga o kutawi ai i tonga i ngai aho koe ni. Pe koe koe kaue ni he ngahi mea whakao wholahi ko whaalawe pe ngai polgalama ki mua ki ai. Ko hi ngā u tau kei mo ua pia ki e whare atu pou. E kai ngā whanongo pe heko ki tau tolu he kau pē noro. Ka tāna i kai tu pou luaki. Ko tu he kai ki tau mau e tau ataina ko i he ngai ah koe ni. O kai pia ngahi whanua lahi mamani u hoko e tau mga ngai mea koe ke mau e nau tau ataina. Ka koe kou tui i whapapau i ai koe hange koe ngahi lawe koe na he tuunga o kui ai ai whonua me ngahi mea na tau whononga mai aki e au mai ke wai senturi o tau koe ni o e lotu me tawalu anō pe ia ke tauni. Ka koe ana e kuwakai a aku lo loto ke kei o kou kei whakamau i ngai pe e au ki ai mo e tau tawhitu hiwa fitua mo e tau e wangai wahiwa. Ka koe whawetai fwake o ngā kuhinga e tau tau atai nā ko nga e fuiria ko ni ko tawa taina ko liberty ko tawa taina ko ia ante mo independence mo freedom ko nga me ke ko to nga hi definition on our tolu ko ki ai ko tau tolu i tawa taina tau ma u ka kato pe ai nga u me tawa taina ko ni ka ko tawa taina ko independence na kai ke tau i tau tolu tau tawa taina tau tolu na kai ke tau tolu tawa taina ko ia ko freedom ko tawa taina ko tau ma u ka i be tawa taina hi liberty ko mea ia mau inga o pito. E ka inga koe mi he tau tawalu tolu taha i he tunga maka tunga. Ka nakai ke tari ka kato tu lolo tu po uluaki o ne hanga tari a sākala meta a sākala meniti o e papi taiso. Ko tu ia o he kai te tau wau tato ke tunga koe aho koe kini. Ka ko hunga koe whai tu tu uni na ane whai ke teia mohono whare i he aho fitu o siulai o tawalu tolu taha. Koe tau ia he mea mau inga o pito. Koe kamatangi ke omi fo ia matakiloa ke hulu i mai a kamata e whakatau a tae nai ki tau tolu. Pena tau nofo ko ia o nofo unaloto ia i te aho heo koe tau a tae nai ko ia. Ka kia i he taimi mau inga au pito mi he tawalu tolu taha. O ako mai ke tau tava o tolfa he kai pe ki tau hanga o tukuang e ko riu ka va ni mo ui pe ni hoko ka kato pe hoko ite tau ko ia ko tangata malanga ko me fa historia o pitoia lo tu fehu i pe a lo tangata malanga he tau ko ia ko fu me fa ka ofo au pito au pito e mama fa o tua na te ia mo malo hi mo fa i dia he o tua mo ne fa

0: tala ka kato ke o tua na ne faia ia foi ma i mo fisi fisi mo a mo lau lo ta ko covid ni te a hoa no o no ve me ta ta havalu i tolu hi va na ho koi pa uano na ka ka we e ka inga he kai te ngalo e kai pe ngalo tai mi koe na fra ma upoto i ki tau tolu o ave ki tau tolu koe mo ni na talatu ki e fe mo fe mo fe i kai ka ko to koni koe te ia fai tutu ni me lau maari e ma no ni na ia te ia ne fai e kovi na ni te koe ke tu ha ke ia mo fonua mo ia ko to pe mui mui mai no tua na mo pe pe lo tonga te u fai re i he fre maa ke a on koe ia o kau mo ia ia ko kau ia i he fo i malu au pita na ne fai e tu bau lako ia a mai ke taimi nai o mai ai ke nanga whakataha ia tonga ko e kau pe ia kana i kai ke nanga whakataha ia tonga fe ngai whanua i Afrika o ku pule i kai peke lava ke na wha u taha ke pule pe ta ka ko e tau ko ni nai ko tofa pe mihe langi ko e tau e ne whakataha ia o tu tonga manatu o ku kei lako e fie pe ala uvi tonga na toki hala e tawalu no ni ma ka ko e tawalu wha ni ma e tau ko ni whakataha i ko toa o tu tonga e toa ko ni he tupo uraki ko kau e me maunga ta whakataha taha i ki tato ke tau taha taha e ulunganga taha e lea taha e mea kotoa pe pe ko e tau taha ko ia ko hono uhinga ia ko e visone ia na eo mide ki ia iwinanga whakataha e tunga ia palo parema a misiona keke na whanonga tu ko hinga na keke taha tonga e tafa ko ka koe ni ko tau koe ni na ia i mau inga pito ia. Hau mai gen haere fa nua da hawalu ni matolu. Hau mai ke taimi na ane mokoi hono loto ke fuake tau tau a taina ta hawalu o noua. Fuake tau tau i pe o si whaka kere te ke ake ki kere kere. Kwa hanga pe he. Ko kauia i ngahi funga ni marunga a ende ma i moa. Ko fuake tau tau a taina pe toi atu mai ki kere kere. Ko mea mau inga ta haia na toki hoko ngahi ne pe he. I he kuonga koia o ake ngai ahoni koia. Pe oku tau kei tau atahi na petonga mo fie fie nga hakoni. Tawalu fitu wha ate moto o tua motonga ko to fia. Isa, tawalu no no na o mea e korisko tu pou, fotu e korisko tu pou e fare mama koie. O hai au, ta ia hane fie fie i he ngau he mai moa koie dai. Whakahoko ko he ngako toke ta moritoni he taimi koia fotu e korisko ni ko hau ka fie fie no loto ki ai. Tawalu fitu wha hoko ai mo fwa we tawal ni ma a e tau konistu tone. Pe ko kauia he mea maho inga o pito ko e preanga whakatu i whakakonistu tone karistiane. Ko mea maho inga i. Tawal walu ni mane ni fotu i hono siasi. Maho inga o pito o te tahonga tuwange ki ko mea ie na e to. Pe ko mea ie ku mo oni, pe ko mea ie ku atakitu. Na ane fokotu hono siasi ke nausi i tau atai na pe hono kakai ki ai. Pe ko kauia he ngahi mea maho inga o pito e tau sio ki ai. Ngahi mai moa talite, talite mo franse e tahawalu ni minima. Sa ka pika hawe si e oa umai ki he ahoni. O ku tau kei moua pe ke whare tu pou. Pe ku tau kei tau atai na pe i ngahi ahoni o ku kāuia ku tau tau ataina ma tau fifia. Wana me pēta ko si whamanatu ke kāinga ko ni mo fifia. E kāinga maunga e tau fifia. Tau fifia ku tau fifia e ki maunga ke tau fifia. Ko hui ngā ia ke mau e tau tau ataina ko ia. Ko maka tu unga pe ia i he whare tu pou i he take whonua. Te ku ilo pe e tonga ku tau makehe tau toria me ngai otu motu pasiki a hirio e tau tau ataina mo e tau fie fie. Kwa hame pe ke fungahi pola pe lau i afi i he tunga ko ni ko e kakai tari ngai kakai na nau i ai ko maka ko honga ia he loto o e tonga e nau tau atai na muna ke fie fie i he tonga ka fokia tuko hea ko tau tai mi malapi.
1: I o a ko atpe wha malo lahi e pisope i ho o kamata i lelei mai mono whakamaa a lelei mai ai Mono ia ko ia a tonga i he tau tau ataina, pe a kuke hanga whakamaunga mai aki ai fie fia. Mono pito pito. Te ulawe ki he fe ui koe ni hoko, osko ia pe te tato ki kolosi lewa ki he ongo whaifikau, ke na tāna ki mai e sai. Koe hārewa hau wakai ki a ngahi mo ni i mea, o tau kei mono i ai e tau tau a tāina fie fia. He koe fuko e kamata fuko emke i kunai e tau katoanga koe senturi wā, ai lotu i ahoni. Aia tau wakai ai ki he anga i katoanga e whakahistoria. Pisopeka te foki atu ki he hui koniko atu. kata to koloski a te ta maka pe mon vela e malo pito
0: malo pito e lontoni po ka we na fe hu yo ku mahu inga au pito au pito ko ke ai pe ko ha e tu unga ai oni i me au ne ke tau ke monu i ai mo tau atai ne ka kai olo aki ko e taki ko me a mahu inga au pito ia ko e taki ko e tu e fonua o ku ne ke taki mu a pe i he lotu ko mea ku mau ina taha ko koi ki ai. O tika ke mama hai whare e koi ni, mehe lotu. Ko ka pauna nau mama hai mehe lotu, kai ke lopeta i te ahoni. Ka ku tau whakawheta i koi a, o ku kei taki mua pe whare tu pou. Taki mua pe ai, na ane mai mua malanga e hawa no. O ku kawea i he ngai, pero tangata malanga hoko e sasu e silia na tawa taina tō ngā. I he mama whaka o tua mo, mama whakata mai e tataki. Ko e pahi o tua o ke o tu tō ngā pe, o mā tu unga i he whare tu i. Ko e uhinga ia mono whakapuri puri e ke monu ia e whonua. Ko e whonua, ko e taki, ko e kawea i he mea maho inga au pito ki tau tolu. Te ako hono whakapuri puri ia e lontoni ko na uhinga. Ko e whare tu i o ku tau ke monu ia e matau atai na inga hako ni. O ka pau, na ea o ke aho ni ko hiki a tonga. O ai ha toi o tua pe te tau toi foki tau he tau o tua mua e aoni. Longoa e fonua, o pula e fonua, kai ke lava mohe kakai, kai ke lava ngai meu kokotong. Koi ki palo pare ma mi whaki mea aoni, koi ki fispa e peo ka hafuloko me eikia. Ka koi tau a taina mua nofo a tonga o nehanga mate ki a tonga moonia. O maka tu unga e tau tau a taina koia, koi whare tu i. Ko hono uhinga e koi ke, koi taki mua fo ya mataki loa koia. Nemo move te no kakai ma mani la mala ekeke sipoti nga fa misiona nga ko to ki ka ko inga ko to e fonua o ta ke fonua he ka pau na ya ita si ki fare o isleri ko ne fe ala ki pesa lo ta na ta to e pani metia ka ko no hono inga e ko ya o ka fa ka feta a to ma moni ko to pe ta ma o ha tu mana va he mo fala ke o tua ko ne ma o inga ya ta ko Kei kua hamea uhoko pehi mamani, ha whono e mamani. Koe state, o kuna hangana e mamani whakakehikei, ai lo tū pa mai pureanga. Ko tonga, tō u whakataha ai pureanga pe kaukaua, pe mooni a himi a mori toni ko ia ki ha whonua. Ko kaua tonga ki whonua monu ia. Nane whatua koe himi koe tolu hiwa taha koe himi. Lontoni o kumahu inga au pito ki utau sio ki ai pongpongi ni tiu kau ia he mi mahu inga ai tonga na fatu he toko taha koe ni koe ni uhinga he toko taha koe ni koe inga he koe taimi koe o tonga koe o kui ai haki fonua o kutui o seni na kake na mau o tua na e masiva helelei haleluya kua monu ia eni Koe kau ia hamea he vea si ni ma lau pe he palofisai toki ori vee ua. Pureanga mesiasi. Lontoni, o kete hoko me pehi ma mani. Never ever happen koe ki ai. Na ui fu kātoanga i Britannia, whamanato tawe whangiau hake lotu Britannia, e ta hiva fitu. Na kai kia mea pehe i ai. Ko maa tolu pena i Canterbury Cathedral, toko si i mo mea ko eni. Ko au mo e kakai, mi he vau ki he vai, mo e whanau mo e mea koto e whanua. E nau fie, fia. Toko hinga e nau fie, fia, ko nau fie, fia i e ki. Pe nau fie, fia mau. Ta wange ke tou longa e foi fie, fia, ko e nau tolu. I he maka tu ngā ki ai. Kona, ta matonga tu o ngā u he koloa ke whakamonu. Lotu ke eki mau pe, ke ne popo ke lotu. O malui atu pō. He ko tūnga anga ia, te koe hui tūa ia tau monui e whonua, mai tau tau atai na mai tau whiwhia. Kau whoke atu ko hea koe tau tai mi malopi.
1: Iyo a whamalo lahi atu pisope, mo oni au pito au pito. Ai whatanoa pia mo kanoloto o ke tuku mai, pikau aku me kawe inga mahu inga tau whia he pongpongi ni. Teita maka pia mo nevera te mafoke atu kon toi tau mi te tolu pia hokto tonu ae taha, ka mafoke atu ki mo malo pito.
2: Iyo ko whamalo atu pisope pia pehe ki a uheina. Pisope hange peko mea koe kou kore kawe ni e kawe inga mahu inga mooni e kawe inga ni pisope. Pia kou kore pe kapa te tawa o ke tolu malo au pito ke whakakato ai kawingani o te tawa no ta tolu o lere aki e kawingani ka tau he koe ilonga ene mawinga to kolahi au pito au pito a ki nao tolu koe ni o kunau kau mai i e ope ka pau koe ope pia fefe ai ai ngalu ea episode mo uena pe kia onivela eh? I he pongi pongi ni mahu inga au pito au pito ka o kia pe foki a mea mahu inga kia, kia te au pa pe ka onivela i he pong pong ini episode hangai ko mea koni ko o fai koi ki ai ai tala noa episode i he ngai me te tau toki au pe ki ai ka koe uhi ko ki taimi koni toi tau miniti e taha pe a hoko taha ke o atai e tau ki foi tuaki koni pe a tau muha tau foi fasi ke ave ma ki nau tolu koni una kau mea tau polka ma i he pong pong ini kau ki si o ange pe ko mea koni nau fa alave pe ki ai ki mua episode ki he ki he kovina ni te koe ni na e fai e tupo uraki pe amoe o tua i he kave inga ni. Tawe ni he kovina ni te mahu inga au pito au pito he te lawe pe ki ai a kovina ni te koe ni koe koe koe koe kovina ni te e ne fuaki koe a e kakai pe mohono fonua ke fai hono tau hui e piso pe pe ame he o tua ke tau wakai a nge ki ai na e fai a kia a e tui na e tui hange ko holawe ki ai, na e tui o tua dama, eh? Na e tui o tua, pe ne fai a kovina ni te koni, ihe ene tui. Pea tau wha malo ke kau misinare, e nau hau ki tonga, o fai koni, a whakamama koni, o ne fai ai e kovina ni te koni, foaki, ai fonua, pe a pehe ki hono kakai, ihe ene tui, e bishope. Ko hoko taha, ka uato e tau ki fo i tuaki, pe a pehe ki ha tau fo i fasi, Pia Oscar pa tau toki hoko aturewa e piso pa ki he tau polkama i he pong pong ini. Whamalo ke kautaha koe ni, Planet Cast, te nau toko ni mai ki he tau kautaha i he polkala malo. Po vai malal, me kautaha e Planet Cast, me nau whanongono me tuaki ki he wikeni malo vai.
3: Malo apita te tamaka o mi maupe whainga maari ke whahokoa tuk leo ke kainga. Malo e lau maari a hau eiki lelei a e tonga kotoa pek mumi a mai ki polkala mani. Ko atai pe foki ai fra manatu ka ki motoru ko toa pe o kai to etari ki motoru hafai nei sa feito la la le refi di motu ani to ko ni atu ka uma fo ke ka uta ha ko ia planet tas ti motoru ko mu fie ma mo ngai me alele la ila ia pito te vita ka uma ka nga fa nongo te tu ta ki mai ko ia ku fanki ka ko kai pe si ne le la ma ke atu otomatiki ka kia ka uma fo ke ngai me alele ko toa pe ke fie ma ngai SUV se afitu valu hiva o au befo ke tau se ahongo fuu ka umafu ke tau ngai mea lele la lahi e ngai yut ai ko Ford Rangers, Toyota ka umafu ke ai ngai mea lele ke kehe pe elava ke ke firi me iai ko iai o tike tue tatari pe ko nofu atu he ni ko uia ko tokoni e pe ko tau kai ngatonga ko i ka atila fukeni ai tonga pe au ngā ue ai tonga ko uia ke fai ata tokoni ka ki moutolu ko uia ko mou finance mo atu ai kalas ni alere ke mo fili me ai fa malo atu ka mo tolu ko ia e ngai wiki ko mari watu ne mo lava mai mi tawanga ngai feitu o ko mama o tia me o kalanini ka kulava ki nau me amai o fra hoko ai singa i ko ia nau me alere ko tau fika te foni fe tu tak mai ka te au ko no a wua no a fitu hiva no ni ma no valo pe ko au ton mai pe ke mau ia te fika te au fitu ono e he Nelson Street pa mo mea
2: Famalo fo ke kautahan, pleni kas, kainga tonga, maula vatu koe kautahan mea lere peni ai motua tonga, a tu tamahe, pia ngā ue pia foki ai kakai tonga. Mautokoni, he koe kaua pita tautahan, mantui tautahan yu haana kautaha ko ensinia pe vela, eh?
4: Koia.
2: Kau, o atu ai pe, ai fasiko nipa, ma mautolu kotoa pe, mau kau mai ke tau polkama, i he pongpongi ni, i he ngā lua pe, pia pe ke ngā lua ea. A te fasini ma au e piu la whaos malanga, pe ka pisi la wha soa, so mone tā palu, viriami a ulaki whakataha kolo matangi. Pe he ka tufunga o Nasareti, Hokilani Kustafu, Sika Ngaluafe, Manu Kanseri, Watesoni Latu ki Pef Astreria. Ma alo tokoua, pe a pehe foki ki a pensoni fifita, puku hihifo, ka ke alu ke katoa ngaka, ke neofo kofaka, hi maholo pepe ka i fonuani pia pia evo ka osa yas tu akalau lolohea loloa Olo hea, malo e kau mai ki he polka mai pong pong ni e. Me la taulanga, pia pia fo ki ka selu ima tai se fesi. Si one ka fusi finau, viriami kefi lere noa, pia pia ki a kumise i kaloni, pia mo e kau tufi kapa i he pong pong ni. O ate pia fasin mao Samson Tike, Paula Tatafu, Feretipani ki pa Amaston, Wate Toltau, Amasaya, Topluka, Saya Tayone, pe ape kasione mo unga, pe mo ino ke vaka ki loto lua, ma alo ongo tamayo eiki. Pe ape foki ki a Paula Moa, afu kaloni hea ki Handri, Kennedy Tupou, pe mo maka ulu ave ki pa Amaston, pe ape katase ni Ulakai. Ate fasikoni, pe ma agmotol ke, mo e faka amu, pe ame hetongan sen, pe ape peko Luciane Lavulo, pe mo esei Tupou i e pongpongini. Mo tolu kotoa, mo mea mai polkama, tau lotonga au e pongpongini, ko ate fasikoni pia maak mo tolu maloa.

0: Moha sino mai te whakea koe ni. Ka, te whakarange pi sope whakaloloto mai e kawenga e ngotanga tani kine nalame mai ki ai. Pea moho o to e hanga o whakaloloto mai he tau i kona e whakene senturi hono wa pi sope ai lotu i ahon. Ko hare vai wakai koe e ki whukatonga wha historian o whataha pea moe mea koe ni o klawe mai ki ai a te vita pea mo o nivela.
1: Fau fau a peta wanga mana tu ia. Ai kovi nani te nane fai. Pero kovi nani te ia, kori koria o fai a kia ai toto, fai a ke fila ula, o fai a ke te kia. Koi kovi nani te nane fai e tupo uluaki, ene hanga peyo ilo ia koe tangata ia. E te wakai pe ke taimine papitai so, ne hanga peo, o ne hanga peo uki pe, ai tui ngai tui koe eiki ngai, ai marunga ngai koe ia. E koe eiki kai anga whakatua. Taka ne hanga koe tu pouraki, ne mawe foi mahino koe ia. E heri kawa ene mo ui o mahino koe ia toko taha ia, o ku mao longa ia ngai bea kotoa pe. Ko uhinga na ne fai e fui kovi nani te. Ko ta whaaki koe ni koe ki ai, pe hekai ke ngalo iha koe kovi nani te na ne fai e, mana tua pe tau tolu heo tua. Ko tau seo ki he ngai mea lalahi koko i tonga. E seo gani ke pona kona mō ngāwhi mō ngai mbepe. Tau nuku i maore ki whuanua e ki hai. Ka koe kovina nite na whai e tu pō uruaki pa mō o tua. Ke ke malu i mai milangena. Seo kawhi mea koe ki hai. Koe ta whaida sa apate, e ngā kama. O whai mea ku mōni ka ere eia. O fō ngoi e a o kola tukitonga ku maule rea tu koe watu whai o ahi sa apate. O kuawa mai pare koloa ia si ai nā, koe mūri. Sa ki ai. Ihe aho sa apate. He ko tūhe konstituto ane, e kua mea pēke toi mio, e kua mea pēke ai, koe ke toi whakangaloku, koe sa apate, koe sa apate. E ku kau ia hinga himea i utonu ke toka ngā kia e fonua. Pero kau ia hinga ke toka ngā kia hau tau whare. E kua ha fonua pēke mā mani ke kamata ke loku, ke whakausi loku. Te koe tuko he tani mihu tau puhui, e fue a lango ka tau folo e kameli o tari e se ni ti mo mea to toku mai ke hao taha whakalere me sa apate. Tau fi me e koe hoki mooni. E ku whakatohi tapu koe tūtūni koe lao me tūtūni toi tapu. O ku omi ki tonga pe ku tōku pe i he tau kupu wano o he tau konstitutone. Ako hanga ki tau tole whaale. Tau lotu ke ha aho. Ia ha taha he whare are ha tonga ku tu ne o e tu i. Oia na whai kovi nani te. Toko mea ko toa pia ku mahu inga koi ki ai. Ko mea koina ke ala ke mawhai ko mea kai te tarano au ki ai. Ka ku mahu inga pita koi pani ai o tu au ko ki he whare pe o tupou. E a te kei tūloa pe ia ta ngata o tupu tupua. Ka ko hono mahu inga koi ki ai. Ko kovi nani te mea ku lawe ko a te evita, mo ne au pito. O ko utuku hake au, ko konga pe eni a ene tau folofola, ene mai mua. O ko utuku hake au, mo hoku fonua, mo hoku kakai, mo ia koto e mui mui mai hoku tu a. A ku tawa wahe a honi, he ka me alere mo mea ba tau liliwe ngai mea koe ngai tau nyati. Tuku wange whakalangalaka, ke alu whakalangalaka, tu mau e lau me tu uni. O e konistuto ne. Pe whaka apapa. Ia e aho, mahalo senturi tolu e aloha ka si aena. O ala ke e a pare mia, pa maha te nasi hange na tolu ia. O li liu hawha inga me. Ta koe mea a maho inga ta hape ia. I tau tolu. Koe kovi nā ni te nai whai e tupo ulaki. O tau ke i. Ia o mai ke aho koe ni. Pe tau monu i ai. Pe hae koe ia koe mea o ke lawe mai ke ai lontoni. Kau e na fukato anga. Laulo taha mo fisifisumua. Whamalo lahi ki he sea e kautaki lotu e tonga. Whamalo lahi ki he ekumenikare. Whamalo lahi ki he ngau e kotoa pia kuna whaipe mo onia Filipai. ilonga ha me ku lelei le me fa fo ofa ha malo ye me ko ya ko ha da me pai me murini na ma alu ko si alu ko ko mo i honga i nga a pita tana ho fe nga ki fa dere ye no ki fa toka me pe ye ti la va tu me murini ka fa ye we ka to nga i tonga ko ha ye ka si si ai ka ko ma i nga ho ta tonga ko e lonton ni ko me fa fu ka we he me ko ni ko e po hi wa ma si o ko ke no fo ka ni mi fa no ngo na hi mi na nga o a ke e sa si si su ka si ka ma no nga ho ki mu ni ko e ma ko ta hi ne fa tu he mi ta pia no e ma sa mi ta ko he mi na na nga o a ke sa a ku ma la va pe ke ta wa fa ta ka to ka ko na o e na hi ne a ko fi fi ai ko ta fa ka mo on ni la to va kai ko no le le mo no fa fa ofa o ka fa ta ai ka na se fo fa ni e me ne se ke ta utu fa ka ta ai sia si ko to fa ka sti ane to na na u hi va fa ka ta ko ka u e hi na hi me ala hi ko me ia ko fi e fi me ku no fo sia tu he mala hi va na u po hi va na fa ka fe ta i mo me ka fa ka ta wa ne tu ku ke to lo na mo tu lo a me ko ya ke hoko hoko atu. Na osipe e polo kalama ko nipa na simbo. Mau inga upito au pito yesi ka inga. Ke na nofo mau ihe. Nofo ke eki ko eki den hanga o. Kai ko hame pehe. Ko sesi tonga ko sesi taha tolu faka katoa. Lau ke e mo sireni pe mo hintu. Lau ke me ngai sesi muri o kui tonga. Ka kui aere ngai sesi i tonga. Na e maka tuku ngai ahano faka toka nga ia. Ko ui ego pentakoni. Ko tapa nima sesi koni. Wesiliana tawa taina tonga, sesi o tonga tawa taina, sesi o tonga, sesi konistu tonde tawa taina tonga, mo sesi toka i kolo e kalaisi. Foi nima, i eloto fare me to tisi. Fa malo he ngau e na na fai. Tau fie fie ai. Tau haka ilangi tau pa na ngau e fatahat. Mo e ngai siasi koe tonga ngai siasi. Koe kauia i te au, tatau ai pia ko hanga ia i ngai lau, mai ngai mepe ika. Ka koe moni i mea ko siro kei lava ke nau ngau e whakata. Lava ke nau. Ha mo oine toi saame, wakai ki hono le lei, mono whaka o whaka whata hai ka inga, he fe o fwa whani. Koe hano inga, koe mea na ane se su kue ai, mo fe o fa aki, ya te ki mo tolu. Pe ilo ai ki mo tolu, koe kukau wako ki mo tolu. Se ko ne mau inga, koe ne kakatoe, koe ta katoa ia. O ku ikai ke toi te katu a tamateka, koe te katu peo mate kolo te vita, me mo fai kau, eh. Ta ho whaka whetai ai yeah, ku ko te uku o ikuna. Ai ngā hoa ku nā whai ko hai haloto o ku tā fie fie i ai. Ko ku whakai atu me hene e lonton, whaka ofo ofa mo i anga na hibia ko tō pēmē na ngai polo kalama i tonga o ko usio wha ekumeniko. Me wha ekumenikare a tā e usio atu ka nā utolo, kwa uke pē ku hata hau tō no no kātu. Le lei wha luku fua. Ko i kolo e a tonga ko ha, wha mālo, ta wha mālo atu a tau tolu ke, mālo pa fuho tau kawaru ki i tāne. Kau fokia tuku hego e tau kai mi maalami.
0: Iyo a kua pe whamalo lahi piso pe. Te tamaka ko tui tau taimi whafofua pe ki taimi na tau kamatai toi wanoa. Pa koe ni tau taimi lelei pe ki ai te tau motu pe ki taimi kaya ka tau hokat ke konghono wa sai. Koe whehu i wha o sien, whehu i maali au pitoen piso pe pe a te u oa tui at koe tau whehu i wha o sien ki he ora konga ko nei tau prokama, pea kahiria, te ta kolosi lewa ki on fefkau ke na tuku mai na tāna ki, taim le reire vai a ia ko fui fui fau se ke tau ora konga tau prokama, ai fui ora ki kawe inga ai, sai. Koi ha, ai fatongia to tonu o e tonga, ke whakahoi fua ki he otua, o kune fua ki mai ai tonga monu ia, tau adai na moe fie fia. Feu ia ko feu fa ma po po mo feu fa o sia o ko ra konga ta programa bisa pe ka po ket malo
1: tari ko ki ai lo ton ta mo ya ki ta ilo ko vi so ne mo fa tu ko na fa e to ta mo li toni ko nga o ni ki ta fa e ko ta to la o pe he pa lo fisa i to ki o li ve wa Pure ana mo siasi, ka malo hia fonua. Ho ta monu e ta mau, ha hau kau kaua. tamatonga tuo ngau he kloa ke whakamon. Lotu ki he eiki maupe, ke pou pou ki he lotu o malui atupo. Tau ngau e whai. Pai ke toia hatoi mea koe ngai whai. Nā tau kamata lotu whakamau ki he lotu, whakaosi ki he lotu. Koe mea maunga ia koe ni koe koe ki ai. Koe ki te hatoi mea toi tāna ki atu koe ki ai. Koe ni koe si tala tonu mai pe i tō taha i punake i loa koe ni koe mtoa ke tāma ni toni. Ai whatongia ki tau whai. Paka whatongia to tonu e tonga ke hoko atu he tai nipi koe ki ai. Pa e tū loa ai ngā ue koe ia. Tau fōki pē tau tolu ki he lotu. Tako e lotu e malu e ngā mea kotoa pē. Te tolo ngai me tau taua taina, me tau fiesia, ka fōki atu ki hengo tangata malu.
0: Io whamau ta pito e bisope, ko e whewhehu i a pē a whewhe e tau whatongia to tonu ke whaho i fua i he otua. Pea koe na ku ke tuku mai e tāri, a whaloloto ki ai. Ka ta kolose ange ke ngon whaifikau ke na tuku mai e toi maari ange, ana tāna ki mai, koe tau whihu ia ke rakong e tau prokama. Tita maka pēr mō nivela te mpoke atu malo.
2: Whamalo atu e pisope papehe ki au heina e. Whamalo atu uhinga koho o a whakama opo opo mai koia. Pēr manofo o sio whakawhaifikau e pisope. Eh? O manofo sio whakawhaifikau ki he foi kovina ni te koni na e whai. Episode. Pea koutou ipe, e te toko ni mai pe, e ku paristeni, he ku whakangongo foki ko ke paristeni, makisi asi, he ku, neongo ku ha, ka mga whakamalo ke ka whanongo tatau pe ope, pea mo e, a ngalu ea, e episode pa pe kia uheina. Ke sio ange ki ai, ke ne, o mai ange, paristeni, toki tuku mai ange, ho o sio koni, he na tawhihu i fwoko e mahu inga ka taua ai fwoi kovina ni te kua o senturi. Kua o senturi. Fefe ho hao toi tāna ki mai. Fefe hao toi tāna ki mai. Ho o sio ke hanga koe tuu ke tuu ai lao tamu fwoi kovina ni te. Ke hanga koe hao tāna ki mai whaka o tua. Mantui ko ma nofo pe maua whakalau maari e pisope. He koe ngon whaise kau ki maua. Malo vela.
3: Io malo uja e te vita pe malo pisope pe te heke kau whanongo. Iai be e whakakau kau koe ngā koe ka veinga kani no tala no e tonga munu ia mui tau atai na. Koe tau sio koe ki he tau atai na nai fatu aki pe a pe nai fatu aki pe a lalanga e whonua mono whakawa e lotu pe mui konistu tone pe mono komna nite. Na e ko ya ka ko si mo tu ani na fa o tua e fo i tau atai na ko me ya ko na monu i ai atonga he na fa tu aki e ka vei koula e fa o i fonua ai tauhi wa ai fa ka apa ap ai mate aki pe ke nga ta foki ka dai kai a ka mo lo to to ai pe na vaksi o ke na ma o ke fo ai ko ta uluaki ke ta u te au no fo he malu malu hono fatu koe ni oi fwoi tau atai na aki ai kawei koula koe mea whakatua sai. Koe lere me kani kei wange au tau. Tai mea nai humai politikare. Pea nai politikare pea tonga heka. Nai whau fwoi politikare koe e tupo ulu aki. Whau aki e fwoi kawei koula e whaa sai. Koe hau wani kei senturi hono wa. Omi e tari ui, mai e lao. Ke kumi e totonu ai tangata. Vea koe koe kusio aku te vita. Koe kusio monbea. Me ai a koe o tau longo a ai, ai lotu. Pea koe ke kovi, koe sio whaka māman lahi, pea sio whaka luku fua whai e piso pe e pōni. Mōni, ka tau whanongo tonu he ngahi mea o ku hoko he lotu. He ngahi mea o ku hoko he lotu e ane. Koe ngā koe ha, koe omi e mea whaka whaka mau anga, ai to tonu ai tangata. O omi, ke ne hanga o whaka māri i aki, ai fo i tau a taina. Sio fo i tau a taina, koe tau kei po, tau po pula tau tonu. Hai mea koko e hao ni. Tai kata ke kakai, mō pō pūla. Tuma he kakai, mā whie ope ki tonga ka mā ungo i mā pō pūla. Mōre fai tau atai nā. Kau kai ke peheia o tau hango whakahalai. Ai fai tau atai nā, pē mōi fai, pē mōi fai lelei koe ni oi lotu e matai koloa. Ai fai, nō mōni, tau sio koe ke katoanga koe ni ka vinga o centuria lotu me afaka ma fana moni tata be bisho be mo fi e fi au ke kusiat tu fata ha mai ka vi vita ke tu ku ai be ai ko faka nga moni e kai pe ha me ai tonga lere Vai pe hotau le reita oski averenga oski ke franga be. Ani mo ya dei.
2: Katak be vela. Mana tu ipe na os fa upe mama ni agoni.
3: Toia.
2: Ke u a ke o frata pe le rei me kovi. Eh?
3: Toia.
2: Ka pau he ka ke al frata le rei me kovi o so mama ni. Eh? E ko hanga ko la ube ai forfora. Ke ta uo o tu fa ki ne forfora ke a o ke ta pa fa mama ni bisope. Ka lava ke fok mai. Te kai ke a u ke va e wa. Ta ke ile re ten ta to pe a o ke va e wa a fe. Ka lava ke fok. Ha na fa ka usi me ver. Ma winga i a u. Ko tu be ta ta me ka fa no o ta ta pe he o pe. Pe pe fok ki ke na lu a. Ai a me ko o mai de la. A si o a vela. Ki ta fa ka la marie. Ta me ta fak fra materie episop eh e ne fra comme be ta havela te ta na ki atoi ke si o ke pure anga e kakai ani lu ago ke te mo kalati ko pure anga ni na ne tutuke e iki na na wanga hopo ya e iki e o tutuki ko ha ko fie ma we mafai o e iki ko fie ma hiri ko ya ko ki ta lava he kakai o fra mo ui hata eh ke ne hanga fa o hasino hatangata ke mo ui eh pagoni ko hui ngai na ta hua ngai tutuki ai ki ko ta fi ma o ma fai ko ya i he ko fa malo ko lo tonga ai ku tonga ko he ke ko si ku sen ya ne foi programa ai programa ai loya analisoni pe ambo a Catalina eh i he e ta fa goni me ana fa o hake ma o pe bisope u heina pa pe me ke ka fa no ngo ai la o ko ngawe ke mama ni eh a la ko nga ke mama ta nga we ke la wa britania ha ke america nga we ke britania fe la wa loma nga we ke loma la wa fe la wa toitapu ta u foki pe ke toitapu ko ha e folo fola e gi pe ta fa ge ka ta ka ta mo u eh pe ko u la ki la o pe ko i mama ni a la ko ta mai a la o i te ni ngo fu a me a kotoa tapu ke mo kai me fu aka u la ki la to e u la ki hopo pe ko hopo au tua mo imo adama ko hopo e mao no ni mo ang hala te tau ke i fau pe ai o hange ko glau e vela eh
3: oi
2: kaje kama foki atu kama foki atu te a me a vela ke tana kai
3: o te pego si mahino o pito pe me a fai kai tano a
2: koia
3: ko inga foki ke tau sio ke tau atai na ko ke tau na na tau tupo ke te vita ma upe tau sio matai
2: koia
3: tonga monu ia
2: koia iyo
3: aho ni uke ako ya ngabi e fononga
2: pe a moni apito mea glave ke a vela apiso pe mo uena kau fanongo kakai muri koe okuna uo ngā ue i tonga mo fanongo koe mahu inga ine ta ai foi kovina ane te nae fai he kaito ia i hat fonua i mamani tatau mo tonga o hange koe mena ulave ke ai ko tonga ia koe fuaki i he tui foi kovina ani te koe fuaki e tupo ulaki i he ene tui tane whaka auha a ngahi o tua whaka peari pia mei tonga eh? Ai potu i akau ai foi pūpū ai foi hina eh? Ai ngahi koe mea koe ko maari e ia koe he kakai muri na au ki tonga e nau tamai kei tera fonua i mamani tatau mo tonga ulaki o kai ki whakatau tau kere kere ulaki a ua sio ange episopo ke foi tafako ni me kau whanau koe ke he angani o tonga i mamani hatoi fonua koe ngā ue koe a kau pālangi tau o mai ke ni ki tau sio tau wako me ai koe ngā ue kau pālangi ke mau hanau mea ke nau tu maari eh koe ngā ue a tonga i he kuohiri koe ngā ue ke mau ha mea ke fuaki atu ko tau ke he anga ia koe ngā ue a tonga ke mau ha ne mea ke fuaki o hangen ko ni kawala tuka koe bishope koe ku alu i he taimi koe koe ku alu toma mea koe ki alu te vita eh si o ko nga we ke wa ya tu ku ai me a ke fo ma ko si o ya ka palangi ke anga tonga me a telefono ai maman nga we ka palangi he ni ke ma we me a ke na tu mali ta lo me a na tu mali ai he kai ke ta tu mali ki ta tolu e ko na tu la ya na tonga ke nga we ke ma wa me a ke fo akia si o ka u ya fo ita no a fakalotu ko foi fo aki ko na fai funga kolosi fo aki mahu inga ta hai he mama ni ko ni ene mate ka tau mo ui e tau masiva ka ku ke fo aki Kapu foki atu pisop.
3: Teita, ki famole mole pe pisop. Koe ngā koe, kusio hipo ke fehu i. Ke fehu i koe nai mai, kuki fi e ilo pe aku. Koe hā e fatongia to tonu. E tō ngā ke whakahoi fua ke o tua. O kune fuaki, e tau tonga monu ia. Mo tau ataina mo fie fia. Sai, koe kawenga koe ni, koe kusio ka te vita ke senturi e loto. Me ani, kai ke wilo. A pau nei ai senturi e lotu, koe senturi o e lotu, o e tonga ko toape.
2: Koe.
3: Tala ke bahino. Koe wa ke o ko toa kakai, pe a uki ai e whakato malahe fonua. Pe a koe ilo, e hanga he senturi e lotu, whaka ma opo opo ko toa. Pe hoi fu ai e fonua, hoi fu ai o toa ke fonua. Koe anga pe kusi o meitua piso. Koe. Koe mainu hiuka te au ia koe polklamani. Nei hou sia sia Sicilia na ho mau sia si.
2: Ai.
3: Ka kwa nga pepsio. He ko sia i foi bea. Ai ha ke foi ko la u mai fai ni. Ka ko ko nga foi na na mama i ko lo tu na tau lo tu ko to ape.
2: Ai.
3: Me ni ka pa nei. La ba ke tala noa i he ka ta ki lo tu. Me ni nei ka ke fai ko fua ke la va. Ha ke ko.
2: Ai ko u nga vela ke fai fra pure anga ke ta lava ke ta
3: ka. Ko lua.
2: E ko ko ngi ai.
3: Oi.
2: Io monia ka tau a tau fazione
3: ka e ko i fua nei o tua toi o fai tonga
2: io la ma fogia malo
0: a fa malo tapito e te tamaka ka ma nivela i he tala noa mare mba mo fungani o tau feia i he tau raki a konga e tau poloka ma mon au pito pito Ko i te tau taimi pia ki tō wanoa, ko e lawa i e tau rakonga. Ka te mawhoke at pisaupe, o kumare au pito e whalolota ango tangatani, o whekau aki pia moi fwoi mea pe tō. Na ke tuku mai koe, koe mono ia, pia tau ataina i he fie fia. Ai au tau whama unga kato ki ai. Te whoke at pisaupe, whakama apopo mai mo ke lawe mei te whakoe ahango. Me gane lawe mei ke ane vela o kumare ia, he na e lahi hono o hake ai. Ai mea koe ni i katoa ngana e totonu, ke uki whakasiasi whakafonua ke katoa he na e hau ke komisnare, na hau ke kai kotoa peka, na kai ke hau peka fo isiaseta. Anyway, te ufoke at pisope, whakakato mai mo whama popo, rakonga e tau prokama ki he pongpongi ni. Malo.
1: Malo, pito olo, toni bangu. Ko whama alo atu ke ango whai whikau. Palu pe tai mi ko whatoa ngai ki daua. Tupu laki au pito pe. Na lere mua he tai mi mi. Pok tatau mo a. Pagafu ofa e tau. E polo kalama ki ai. E lontan ni pepe he ki a ki ango whai whikau. Mui kai ngā whanongo. O pere pere ngesi au pito. Ahana tāri whiko ni pia te a. Pea koe, koe ana ngā sio koe kumo whai koe mo tolu te ai. O kumo oni au pito pe ia. Ia. Ka koe ku wakai atu ka kukai manatu pena tau. Taimi ke ke he ake ki tonga. E taimi ko ni koe o ka pau na e whai e na e he senturi lua ki. Ieo. Na e taha pe mai kau tama ki ai. Koe ma waha e pia koe tama tolu fitu e awa tolo ka topa. I ma wau. Mwea ura ko siu lai e tama lua whaua. A katolika. Na e ua pe ia i tonga. Pea koe e whai ko fua ange, ma si e wha loko fua, pea koe whapa apa mito a uia ke ngai vai te pire ko toa pe i e tawha a koe niki ai. Ka koe e kone, koe te au koe, e kone, koe lava pe uka ala lava ko toa tonga. Koe hae mea koe ane a fiona i a i, o kutau iai ko toa pe i tonga ai. Pea koe pa kaka uia i e mea whafifika te au, o ku, koe ke tokanga, koe hae lau e kakai, koe hae lau kua, koe chato koe ki hai. Pa whemena ia e tupou koe ia. He kono inga koe puri anga ia moe whonua me sisi. Koe lau atu me mureni pa koe ngahi me te enu tonke. Sange koe taimi koe haku lave koe ki hai, koe whare koe sino koe metotisi, i e foi siasi nima koe ni. Mwen siria nga, pe mwen tonga pesas tonga tae nga, siasi o tonga, mwen siasi konstituto ne tawa tae nga tonga, pe mwen siasi noka i koro. Sian? Koi taha ia. Pe koi ua koi ki ai, koi lotu katolika. Sian? Tolu atu ki ai, uka mwen mwen aksiasi mwen orthodox kui tonga. Whaa koi ki ai, ngai palan siasi waka palatisani ki ai. Kau atu kai mo ingilani, kau atu kai mo, mwen ngai siasi, auke afu itu nanau tu ihe tai pi kehe kehe te. Ka pau ko fiu ko na i rock centuri Wai mo ni wa to ni ko ko ke ka ko he tau senturi wa pa to atang e mo hai me ko to ko me fa fe wi ga te ko me na ya ya ne afio ko me ai ko ti tau ya ko pure nga ya ko ko ko ko ne ka ka to ya da ko wa kai ko ke ai ke nga hi e nga me na ma polo kala ma ure ai e pure nga ure fa ta pe mo ga se sa ske ke ko se se sto ta ta na po hi ve na skeritari la hia e ko se ko na hia o ko se ko ki ai o ku na wa o fa ta pe na to e wa wa ka ya tu me muri ki e ka ko me ya e lonton o ku ya te moni o ku ka ke tu ki fa to ka e ko e i longa na hia ku le re i fa fo fa malo ia pe ka we ga me ko to li mo me ni mo ka kai ko to pe o wa si we fa le re e ko hega ba e si ri ko ni ko ta la me ka na to ke pe mo pe to to no ke pe ka ta si su ka ko hai ko ho mo lau e maria pita gata da con mi sai a con lo feo tua o ganhei con ni con dei wi ala ko ye pura na me fa pura na na sia na sio ko ye ne fa mala fa ta pu te ko ta ye ye ko lo ko ye ko mau inga ta ko ye e pe ko ko ko ko na la ve ka ve la ki ma mo ne pito pe fa vai ko la ka ta to lu ne mau inga ai ke to lo ka to e fa se hu ia na ye mo me ni ma ne to ta na ki ai ai to bolo ko fe me fa ma fa na ma pe ko la ma ri ke na to to ke mu mu ai a ko e ko hinga de mala au hau ka kai ko mesi wa hilo ko ne ko fa ka amu ko mo ko yo ya ke ta loto pe ta wako pe ta fa hala ka pe ta u ke ta ta fa tu mo tu a pe ta ta wa ta i se ko ni mai ta na ko ke ka to a me ko to a pe ko ya na na ho ko to pe ya e a ho fa lai te mo ko si pe ko ne a ko to ko ya ko me ke na si o fa wi a ti a e o pe na ha ere a a tahit ko hai le fie fie de maka i hipo ke mea ko ia na fata e mea fio wala tu kina ke taimi ko ia fata ko e tama e hangi he ponua ko whakala glaki ko e tau tui a ko e tari no no go i ki ai ke he mea hoko ko e na ko e pure anana ko na fio e na malana wha e ki o ka toa ka kai pa tau inasia i tau tolu i a ta mo e lea e whalaite ko e si ka ufoki atu malo pitu
0: a ko ape whamalo lahe e pisope pe fama ia te tama ka pe mo ni vela ko tui ko papa mari e tau ra ko ngai tau a programa ko hi ka tau foki ange ki a mga tonga lewa ki ni te vita ka ta ki ko lava e tok fama apopo e hafangi me e toi i e osi e fo i konga honoua ka ma foki atu ki ki tuku mai e tau konga honoua e tau polo kalama ki e pongpongi ni pe tau toki fama apopo fatahapi i ha lava e tau polo kama. Te tau toi re repe ki toi wanoa ki he tolu, eh? Ka foka ki vita maa kamala.
2: Ia ko whamalo atu e pisope pe api he foka uena, eh? Pe api he kak mu tolu koni, mu toi huu mai o ka ume ki tau polo kama, whamalo atu ki a Cliffy Hiriate, pe api he foki ki a Pensimani Vaino, Ropi Tongotea, re paholani Manuele pe api he ki a Urei Tamasila. Whamalo atu kak mu tolu koni, mo to hu ma ka ka ta ho ko atu ko ta ka venga ho no wa episode ba be ka weina vela ka fa no ko e ta fa ka feta i ki o tua ko ta mai i en ta ki fo no nga ha o ta fo no nga i ki senturi tolu o e lotu eh i he pe ku a tonu kwa e ku hanga o atu kone tau kawe inga e piso pe ko tui pe ko ia pe tau whakafeta e ki o tua ko e tamai i he ene taki whanonga hao o ku tau whanonga ai ki he senturi tolu o e lotu osu kene senturi wa tau hanga o katoa nga i a e lotu i he otu tonga sa me te au kataki fai mai ha talateu ki he kaveinga mahu ingani, ke lava ke fai me iai ha fehui, me he tau proklama hi kure o he whakatua me lie ki he pongi pongi ni e pisope.
0: Malo. Pisope, koe a koe na kuoso. Kama kaka kama foke atu ke tau kaveinga hono wa. Malo pito pisope ka tuk tuk atu fehui, e? Malo.
1: Malo pito te tamaka pe a kuo. Ki fa malo te ki mo si ka fa no e ata mo yo pe ta ke fa no nga ma he pong pongin ta ku fa ma fa na pito e ta wa mai ki he to wa ko ni tau ke kakato pe loto me o fai fikau. Koe kawa ni e kawe inga mahu inga o pito, koe inga o kutau whawhetai, o kutau whakamalo, koe uhia, koe taki hala, koe taki whanonga.

0: ko he ngā ku tau wau mai. Ko tau ni na tau whanonga mai me sā anuari o tau wau mai ki e tumu tumu e tau. O koe pongi pongi ni ko aho i hanua o hifo e tau koe ni. I ai besi i kau ngā whanonga na tau whanonga mai ta fia ki nga tolu i waha. O tau whawhetai. O mi he o tua ki tau tolu he pongi pongi fo o koe ni. O tau kau whataha ai. Hoki ki tau tolu he koloa fungani koe koe mo ui. Tunga e tau whawhetai. O whawhetai koe ni a tāna ki mai ki ai mohono supi late. Koe supi late koe fuma vava o kui ka i ka fuma vava. Dano a ki ai e supi la mou mavava i e fifia. E seowe ngai funua o tope. Hao mo hiva ke ono aho. Tau ya seowe e fifia. Hao mo hiva ke ono aho. Koe koe whakare hea, koe konga ia ne whakare hea tai koe he ririu koe a Thomas Wese. Ne ngā wea. Pero no ohinga koe ia ai mo whawhetai, mo loto ko toa ki ai. Ka toa ko kaki mo ia, ka hiki mo whariki. A mea ko toa peo whakama apo opo o hunuki e pongpong wha o koe. E ta whawhetai ki o tua. Whawhetai koe ia. O toka maari e ne toka kiriki ai. Whia i kātoa nai mamani ku pāe pōmu. Whia i kātoa nai ku tōi mo fuiki. E tōi nai mea ku hoko. Ka tau whakawhetai. Whawhetai. Ka matanga i kātoa nai tau ko ni. E ahua tōlu. O hau mai ke pōngpōnginu amanaki. Ke nau whakahoko atono whaosi. O kātoa nai pōngpōnginu koe. Wa tō ngai e tō ngā oe, oe whakalangi langi, oe whakahiki hiki. He ko hui ngai a supilate, o ko kai ke hiwa i noa ia ia. Koe supilate, koe kauia, i e himi, ko ne hanga whakamā opo opo kina. Ko tō kawa supilate, koe ki himi koe ni a te o whāni ma sāne. O kua uwa ke konga, i whakaviki viki moe, moe ia i ta tala mai lewa koe ia. Koe o tua ia, o ku tua i ke hou hau ka e wawe ke alo ofa. Ko o tua ta tau beni na tau whanono mai ai. Mi raki seni turi e o mai ke taiwa ua no. Te whanonga te tau tangata koe ia, hae tau tangata fo au. Whanonga i mai ini o au mai ke au sāpate. Te koe pongi pongi in hono ua amana ki tau whanonga ki hono tolu. O senturi. E au kia i mahalo si ae kalasia kua na wasi manpuna. O ae kalasia kua kena uto e oholo he taimi ko ia. Ko e au ke taimi ko ia ko kau ia he mea mau inga au pito. Pe ki tau si o kia i ki tau whanonga ko aho ino no wa. O tau whanonga i atu ko e ni kia i. Ka ku mau inga au pito ki tau tolu. Ke mau inga ki tau loto. Ko e whanonga u ta whai mai ke tau whawhita ia. I he sekoni, moe miniti, moe houa, e tau mokui i he pongpongini, e tau whawhita e ki hau tua. A ta taki mai si e tau whanonga, i hala whanonga, whainga ta, na tau whanonga ia mai ai, o tau kau mai i he pongpong koni. Tako se ui, koe ha, pe koe tari, pe tari koni koe me whakololo, ko eiki, tau kau e pongpong koni, ko eiki ia. Tau kau mahe pongpong koe, tau whawhita iai. Kau whoke atu koe ia, koe tau taimi mālo pito.
1: Ia mō, a pewha mālo lahi e pisope, iho o tuku mai, ai kawe inga mahu inga koe ni, ai a koe tau kamata fo o, e tau whanonga ia koe ia ai senturi hono tolu. E ne ope ke ke tau o sia, a ka o tau whawhita i koe tau hao, koe tau kau mai i he kua ngani, ono katoanga i o e ua senturi. Ko e meo whawheta tau whamalo e tau ausia. Sai, ko e whehu i uloa ki ke kawainga ko e ni pisopiti o atu. Ko e hare waha to e whounga ke ne whakaha aki e tau loto honga ia mo oni. He taki whanonga hao ki whanonga ia ko e ni tau whanonga atu ki he senturi hono tolu loto. Pisope katak te whokiato, ke lawe mai ki ai. Mālo pito.
0: Mālo pito, Lontoni, koe kau ia, ia te hui mau inga au pito, koe haha to e whounga ki ai. O ku mau inga au pito ke oa tuku wange rewa. A soi se ohi koe ni. O tau wakai atu ke otu tō ngā ia, ia nau pō hiwa, mai nau e ki ai. Koe tainimi o ku tupi mahalo koe, sa stonga tāina, unau whamanatu e nā tōruia, e nau... Wakelot.

0: tu ko e buke lotu ya ko mo furike ta ku mau inga o pito ke to ya to fainga mea ke na hanga faka ilonga ya ke senturi wa ma ke au pito ka inga mea ke ne poke poke e ku waka ya tu ke ke fai tonga ai nau faka o taha ku da ngā ue faka taha ko ki ai te a kono moni ko ki ai pe to e langa ni ha tafaki i he ngā ue ke nau fi ngā ue aki hangi ko tau tupu hangi ko ta faa koi ai na si si mana tu ko kina tolu ko to ta u ko fai ko kina tolu e tu ta u me ai si si mo fonua mo kule anga e ka au to e fali le ia nge si va e fa na u ke na fe of fani ko ka u ia e nga me ala ki ko ni ko e ta si o ko ki ai pe la vale va ke tu lo ale va nga i nga me ko ia pa ma u nga pito pe ia e lonton ki ta u ki ta si o ki ki ta fa aki ko ia ko e ka u ia e nga me ai ia ko e ki ta u si o ki ai o ku ma u nga pito he ko nga i nga ue ko ia tene lava lewa o whakatū loa lewa ki nao tau he. Ka mau koe koe osi koe ni teo teo lewa ka kamahai mūsi ka hangai me pe. E puke puke aki koe kia he. Whau ke he senturi ua me kutau i kuna ko hano whai ngā tau mua. Pe nao pohi wa. O ka ue ai he ihe ngai me. Osi mo koe pa ka pia fupeke ne lotu. Ka iai ha me a koe iai. E lava ke te ke puke puke ai. Ai ke tū loa ai. Pe fea fofani. Ko ka uia he mea mau inga koe tau chukoi ki ai. Pea si lewa palo pare ma. Pea koe mau inga koe ki ai. Toka anga lewa toko ne sotia ke polisi. Ka lasi ko ke keo ke helo tu me. Toka anga ka nao tolu. Oko ngai palo pare ma mea. Ko hui ngai palo pare ma mea koe. Koe tuku anga tu nao tolu ki ai. Ka ia he whahinga, whahinga polo kalama. Ene hanga o ngao. Ko eni, alu whakataha pe he kainimi ai polo kalama koe na koe sivi hiva, whakataha pe mo wike hei lalano. Ko ea wike wika haa u me wiki tua, kwas fuku na kakai e ki heni. Fuku mai e ki heni. Te tau toki poki atu pe e he kirisi masi mo ngai me pe. Ka na u fatu hanga hei mea o hange e koi aku hoko he kainimi. Ko wela u maafana e kusia tuke ke ngai mea aku hoko. Tau tau te fito ke hiva. Ko koe kakai tau tolu, koe kakai pe ke na u hiva, pena u mau mea tokoni, pena u feo. Ko kakai tonga, ko kakai pe po tala noa. Ka ku kau e ngahi mea koe ni he ngahi mea u mau inga au pito. Ke nau ngau aki. Kufra ngahi fo i he holo kona koe o e whare masi wa. Ngahi hiwa ke ke he unau iai. Ko i he te mo e holo kona i pea koe ko Anastasia o ke he ke pehe ke whare senturi. Ko i mea whakafiefia ia e lonton de lava ki ki. Ke oa tuku ka hoko hoko atu. Ko i kau ea ngai mea mau inga o pito. Ka whoke atu ko hea koe tau tai mi malo.
1: Ma malo ta pito. Piso piha no tuku lebe i mai ni tau ka veinga hana ua. Ti tamaka pea mo ni mea. Te ma whoke atu ke whelawe i pea mo tau whehu i koe ni. Ma ka veinga koe ni. Ko haha whainga me te tau whahaha e tau honga ia. Tau whononga ia koe ni senturi hono tolu. Ka ma whoke atu te tamaka malo.
2: Uia te tau malo. Ia mana pito e uheita pia mo e piso pe. O me kaveinga koe ni tau tau ongo i tau mawhana ko tau kau he lau.
1: Kau he lau, lau e kau.
2: Tau siofi a e hala whanonga o e tau whanonga he lotu ke senturi hono tolu. Pia kono moni e piso pe. Tau tala noa pe kai tau mai a. Koe whamu peke ame ho tau leo. Ko tā noanga tī maka ai mea koen, e peke kau whanongo. Ko anga koe tau nofo ko whē, ai whītu u ko hange ko te nofo mo hoto hoa i whanuani. Ko taim koe mamaha i hoto hoa alu ki a whanua mūri. Ko toki iu o whā ia i loto tau tolu. Sai, tau tolu nai tāho tau hoi tonga. Ko mama oang e tau mamaha mei tonga, o ku langa pe auhu e tau o wha tau tolu ke whonua. E wai koe taimu tau le atu ki tonga, ka e tau mai aku mahino ki tonga, e tau ongo e tau ofa he whonua. E tau si atu he lotu, mea na e oki hakei ki tau tolu, moi mea na tau si o ai, e whonua. Wha maa whana, si atu, mau inga ke holo ke a wahe wahe, kau tak lotu. Koe tau fie fia, ke tau fe kau aki. me ko na kula ni nai mo ni be ko tu i tu fa ka fa tabu ko fa fo nga e ko noa he i kai ta tau mo alwa pa ka kai o kau ki ai ko fo noa ko ka kai o ku mahu inga ke toka nga i he kau taki lotu anga hi mahu inga o ka kai mo na uli o mo na fuwa kawa mo na me ko to ape he kai ta tau o tau tolu ke tau mafana e tau sio hake he eme matio o tae si pinga ke sio ki ai kau lotu o ku make he pe anu silani he taimu sio maa maa mani he whai taha e kakai tō ngā aho ke iako ke ilo pe te vita koe kakai e koe ke te maheni mo ia mea toko, toko, toko koe fo ilea ia kune hako tafunake maa whana he loto e tō ngā koe anga kau sio anga koe ne kusio ke tau whanonga ke senturi tolu e lotu koe haha whanga mama taki loa ke tau poupou ke tau tutuha mama e ahoni koe ngā koe apongpongi o kou wha amu koe anga pe ne kusio wha amu ngayo ke te ki lahi lahi ange taimi mea kou sa iai he tau piso pe he kulawai piso pe ia hu he siasi kotoa pe Fa vei he mamunga o aluki ai. Fa vei he moslemi o tautu ai. Tapa kotoa pe ngai sias kehekehi maman. Lava piso pe ege ne fa maa popo. Ai loto e kakai ko ia. Koe whainga lau maari e ko se atu. Fa maange ke lava ke siolo loto pe he pe moege. Moe kau taki loto. Se ove paa pe kone senturi hono ua. Kole mea kula vea hap loto. Koe o hake ai whakaanga ai tari he wesilia nai me totisi ma mahi lahi mona hukulau maari ma mahi hukulau maari e koe fua nai ene senturi hono ua ke mohanga whaka whakawhai kehe kehe ki mau tolu tonga mau omo lotu he me totisi he ni koe hae palo pare ma koe mea ia kou whinga atu ai whamuange ke whakata Ako na whaamange ka pauna e lawa ke whakamā o popo e tonga kotoa e senturi honoa. O atu, mo unau toko tau kakaiko no ki ire e ire ka pē. Masi, e toe o wha i tonga ko whakapapau atu. Koe ko haku tala noa mea ka koe mea ni o hioku lau maari e. Ma koe ko haike pehe ke tau hanga o whakakumi e totone i kai. Ko ngai a koe nia, pai te ki tau te kau taki lotu te ki ai o whau e sio whalau maari ke lo loto sio whaka e whaka e kumeni kare sio whaka luku fua pe a kou tui whaka maa bopo mai maa monga mosi remi hini tū pe koe hā pe hasi asi pahai mai ke tau kātoanga pe tau uki e whaka toma la he whonua koe mea ia o koe anga pe e kusio Ko yanga bea uksio. Ko yunga foko fata tau ke fehu iku o mai. Ko yanga e uksio at meheni. Ko yanga e fakau kau. Papa hake pe ahoni tau sio. Taki lotu heni e testini ufe paki pe mwe taha e kau taki lotu mita muslimi. O si. Ko mea koko fuamu ke ome fo i fakau kau ko ia. To o to ka teri nehe kai ke hanga e to ka teri neo ave tau tolu ki. Pule anga e otua. Holo ke toka teri ne. Sio ake mata nai, sio make sisu, hono fofo ngā, ke hanga hala koko e pia moao. Koe mea ia kau taklot, o kou whaka amu. Ke hange koe piso pe tau, o tau whanonga mo ia. Koe sio, sio ta anua poni, koe kia mea sio pe ule reie mea kotoa pe ia. Kako, tau kei maa mani, tau hangon tala noi, pe te unofo pe palo pare ma o hake. Ke o ato. Ke kau taki loto e whonua. Mou tolu e iai, mou tolu e iai e mo oni. O e mea te tau langa e fwoi hala koe ni ke senturi tolu e lotu pe mo tau hako e whonua ni. Mou fwa mole mole tonga ka pau o ku wongo ve vela atu ha maurea me whonua ni. Oe ko ulea, ko mau hona e tupu he whonua na. Mau, ko mau mamau ange me he, me ho mau, me ho mau whonua na e tanu ho mau whonua na. Koe uhu a ngei ai mau ofa atu ki tonga. Ofa he lotu, ma mahi ho mau loto isi atu. Lere a ngā wehe sāpā te moi mea, uhi gai mau rea atu he, koe mea nā mau ilo koe. koe koe fo'i. Koe mea koe ere me ni te lotu o. Whinga ke tauhi ke molu malu pe na tau pōre pōre ai. Wo ome ka wako he ahori o ome lao ke ha. Mwe nau toto nuke ha. Fua mau tonu. Kai ke? Mau te wita kufutoko ki tu ai pānoa. Ka koe anga pia se ofa ki hoku fonua pe mwe lotu na. Monu ia yo tau fonua pe mwe tau sio ke senturi hono tolu mwe ala tau fononga.
3: Io ko fa malo atu e vela, uena pepe ka pisope, ka ma foki atu, ko fa malo atu ki a fare ais pulutousa, ku asi mai tangata me Amerika lahi, malo kau mai ke tau polkama, i he pong pong li, ka ma foki atu malo.
1: Io a ko atu, fa malo lahi atu te tamaka, ka mai tangata ko nevela, a fofa o pito, i tau a pono a fokena na ta no e ta lue ki he senturi no tolu ka go fa malo tu e en vela ye la ve ko e mo fa lo loto he ko me ko si o ke ta polo kala ma he kule o fa to mi rie o ku ta ko fo ia ma ta ki fo ia ma ta ki lo ta wa na hulu si o ke ke ha ta la ve ta tole ta ke ta fa ma pi ta si o ke to ha ha ma pa fi fi a bit ho la ve mai fi ka a ki pe a mo pisope slon slala ve kone ngā ue fokia koe ekumeniko, ekumenikare, whaluku fua, o koe ki whae pikato ta, koe o tua e, o whaluku fua e o tua, e tau pepe koe mau lalo, mau lunga, e ke ini hina pepe uri uri ku hawhenga mea, kau tau ta, e tau o whake o tua e, whama au kia ian vela, o te tamaka kau fokia, tu koe tau whewi hono wā pisope o peheni, o kulolo tonga pe hangahangaia tonga, I he ngāhi pōre whaingata o i hāla whononga i he ngāhi ahoni. Ko i hārewa ai whonga malu pēa mo tū loa. Ka whokea te pisope ka koe ki e whihu i koe ia, malo.
0: Malo mito lantan, whā malo lahi atu ki e whaukau ka lewela. E ngāhi tāi, pēr mō ngāhi pa māma ku te whai. Mōne au pito, whangoi ngāhi mōni tāi le ia kune o mai ko ia. Tapu maho inga au pito, maho inga au pito, au pito ia. Ko mana to au ke tangata koe ni, aia koe kaseone Wesley tapu mo ia. Koe konga ia ni misiona, koe tahaia e mea ni mea aki. Where is my mission? Ko maamani e misiona. Wawa, kotoa matapai mua ke wintonga me kotoa fa atak yo ne misiona kia. Benemo na ne pekia, pe fai peia inglani, ae toko tako, ta zain kocha. Kawe nga hi peia, mau inga pito peia, e fakafai tui tui peha no koa peia. Oku mau inga pito, kote te whakaanga ai hamea koi ki te ilo kia. O te hanga whanga hanga te koi kia. Sa ko talanoa ihe, ko kapau ko ni, ko talanoa ihe Koran, ko kapau Koran ihe, ko lau ihe. Mahino ba te Islamic mga ngai te koi. E kai te lama whaka, ko kai ni na whaka lau ke, ko hanga ilo kai koi. Pako no inga ia ku talanoa sa ambu, kama mata lilia kakai te whakalau lau lota, kama mata lilia hite ni, pe whakalau lau lota kakai ngai mea noa te. Aku tak sedar tu dia, aku tahu tadi tak boleh faham tapi menang tu. Tadi kau lirik, tadi mahu kau kia. Kau mahu ini aku kia ye, tahu siapa kau kia. Aku mohon ya kita naik ni aku siapa kau lagi. Kau naik mohon ini aja ke aku mengasuh aku. Kau hangi kau kia ye, tahu siapa tu aku kia ye ngahi umbrella ngahi famalu nak wanda malu aje. Sai ko mano lo kapa ko ni me katolika ko ki ai po ke kene na se me ke kene na me ko to e pe fo pa pau me ko mon pa ko kapa wi e tali pe to imagina na me ko ki fa he pa ke ko ta fa ko fa pa abu to pe e ko ha na nga hitu na fo to to me na hi me ko mau na pe ka ko fa na ta fo ki ko na ku ta la mai tu li ke mo merina me ka kai ko to te kauia ku poise kauia ku mamafa au pito au pito. Koi urati nga teke tua siasta. Mena ke kātak pata ki ase ti te ki ai. Ko pehe sisu. Ko pe koi hala mo oni mo ui mo to tonu. Os. Tai me koe nei ki lau maari e nei ki ia koe la lau tolu koe. Tai ni pene pe ki a fotu e di tisi a rewa na siasi. Langa rewa i maa mando falala. Ta koe teo si oke. E lava pete tala noa e pimi he tolu tolu ke ni mahi ma fitu pitania. O si mea tau e tahase unga.

0: Ko ta no e a historia ma ni moni ko fi kum ke moni. Ka ko e ana ko e ku si o ngoi ko ki ai ane ko ta to lu to nga. Fai na ta o si o mi te ta to ri to to moni ke ta no fai. Ka ka fa pa ap. Ka ka ta hi wa. Ka ka u ma ma hi me. To ka ka u lo to to. Ka ko e ka ko e ta si o ko ki ai hanga ko ai uni me ko ni. Pe a ko e ka u e nga hi me a ku ma u inga pi to fa ma lo pi to ki a ki a vela. Na fa na fo pe he na. Ke ko e ka u e nga hi me a ku lava ke ta u. Ka u lo e fa ta ha pe ai. Ka ko e e lo ton ka ta ki u ti kai ki u. Ke tunga ko e fe u ipena si mai fa me fo i ka ta ki.
1: Io na na waka e tuki peu i koe ni ne mau i ngā e pisope koe hi a ngahi pole koe ni o tu u ki a tonga i e whanonga a ngā e tai mini. Ka ke lawe mai ange koe ha ha whonga e mā luange pe a moto e tu uloa. Koe peu i a koe ni koe ni kiu te whoke peki i o.
0: Oia, mā lopi te lontoni. I e tawha ake e lotu. Ai e lotu, e lau māri e lotu. Koe mo oni. Mo e lau maari. Mahu inga au pito ia koe ia ta whakelo. Whae lotu ke moone. Whae lotu o whamai kau lotu. Tau nofo taha pe ki he lotu. Koe kau ia nga he mea mai koe ki ai. Koe ta whake koe ni koe e tau sio koe ki au mahu inga au pito. Na u whedau laka me toa taha pe me tonga he aho. Koe kau ia e i he tau taha marunga prianga. Koe matala no pe malwaka puna bine whanongato. Mahu e ngā pita whai tō tōnu. I tō. Pero kau e ngai me te nehanga o puke puke, pe nehanga pe tū loa ngā ue koe koe ki ai. Pero mahu e ngā pita nā mō u whakatāpui e kau ngā ue, o e puri a ngā i tō ngā. Mahu e ngā pita ia. Koe nā ue ngā ue a ki, o koe kau ia i whiongongo i he ngā ue, o kotonga i o ki honua e usisi. O whatongai ho pē a hō, o e hepsi whanonga atu si kau nesi mei heni, a hepsi pā ki tōnga na fuongo i au pito na pāko ia. Nau tu e si i tū umai o uki ange ka kai ke o ki a he. Tau mahu inga au pito e ka inga, si angai mea pē mo uo pou pou. I he lea, koe haha mea te moala tō koni. Pasi ave kia i tau kakai o whia mao koe. Ia suka kau ia i ngahi mea pehe koko. O si mahi no ne tunga koe tau ia he senturi, pou poua, pia kai lelei, pia ku fie fie taha kotoa pehe o kia. Sai koe tau hoko atuka tau tolu koe ni. Mau inga au pito au pito. Taki taha tahu le no wahanga tai. Toko tahu ia ki wahanga tai koe ai ha, ai mui whakatau pui mui. Koe te mōi whakatāpui, pe paulewa iaiewa ato kā te rine, koe anga maa, koe chastity. Ka haulewa anga maa koe ki ai, pe lava lewa, ke loiro paulewa, ke maa te kiho ngā kufai. Ngana tu ia tonga o kai himi upehe mori tōni, ta oku i kai puri ha taha ki langa, ta masi ki ai. Oua kau ke whakau kau, ke hanga, o lava ki e whonua, a ki hawhai na whakau kau, koe ngā koe hua, ta whai tōko na tāpu, koe ana i mea pēk i ai, ma natu mau pēk i ai, mahu inga au pito hafe me he mea koe ia. Koe kau ia i ngā imi kau te ilo he fuko ha mea ku hoko, ke ha te whanau, pe ngai palo pale ma pē, ave ke fitu to tonu, ke whai si ano, to koni me ngai mea ke, koe kau ia i e ta whaake u tau, tau sio koe ki tōma koe ki ai. O ku te ke peke au ta tōnu ke tūnga koe ni koe o masiva a pito e kakai whanua. E lontoni koe anga e ku wakai atu ngai whanua na whanua ngā roai teike na u awa tōnga e ke tūnga pe. Kai he taimi ta tau pe, whange ko whi whanua a ki. O ku si apu te pasi e he taimi e whanua e aho ni e ku wakai e ki tōnga pa mui mui. U lahe nge pe me i lahe pe na ngā pe na mahi tani re. Mau ngā pito ke whanua te hala whatonga haki whanau. O ki ai, pena moe kau ngā api pe, whewheho kau le katu e nau whawhewhe ki a ko, toko ni atu ka nau tolu. Koe kau e he nahi whakalakalaka, ngai me e tupuraki, pe tau tue whewho o whani, pe tau nofo ai, ai whonua, pe a malua e whonua i e tawha ko ia. Pe koe kau ia i e ngai mea lahe tau siu ki ai, pe a whewho o ngoi, ai ngai wā koe ni koe ngā ue koe atonga ki ai. Ta tau ai pere koe, ha ta whaaki koe i ai. o ku mahu inga pina si na whegongo. Ura ki koi ki ai, ke mana tu i pe, o ku malu i koe. Se ko ka ue he ngahi mea ko tokia, he? Sa koe na hao ni so ku tua ki lai foke to tongi in siua mo ngai mea ko te malu i moui e aho ni e tau tolu henu pāna ono hi o pāna fia, he? Ka ko tonga ea ko si malu i pia tonga mea. Ka koe mea ko o ku palo pare mai tau tolu koe tonga o ku o si more a mana mahe ke o tua. Aike to ia ia koe koe koe koe koe mana wahe ka si hoa koe ka mana anga ia koto. Ia he, pala tau si o ku mōre au pito mei tōnga ku asimae ngahi ngahi urunganga he tunga wha mōla re ku lalo au pito ngahi mōi koe ia pa ku mau inga ngahi mea ki lawa lewa ke tokoon iai ko tau kakai. Pa ku kau i he ngahi mea lahi koe ni hu tau mau inga koe ki ai. Ka pau ka toko taha koe i he tunga puria ngahu ke ilo ko e lotu, ko e au kaiki ki lava whai whatongia, aki ai tapa ake whai to tona mo ui, tuang eia, ke hau hatahaya whai ake ngā oe kule leiang, ka ko hono maho inga whakaluku fua e lontoni koi ki ai, po ku maho inga au pito, ko hinga koi maru koi koi ai, Koe aho ni si lahi apito e tafaaki ai mai e ngai mea whakapesinaria tuku ngai he Facebooka na si whelau aki ai si ngai whamiri koe ngai mea te so ko moe apito ha tau tō ngā tau tō rea to ka kai tato ka kai whapa apa ka kai tato lu he tau nofo ke tau kei mātea ki i te aho tau tō ngā he tafaaki koe kau e ngai mea i ngai mea whalunganga pe e lontoni e ala tokoni ki ai e tau tolu ki ai e ki tonga ka kauia ngai mea he na hoko atu koe ni ka kousio ke ai he tainimi o ku mau inga pito ke puke puke pe lau maari e koe ni unau fono ngai he tainimi ka he oa te tau hiki kau kaua hiki ngā ue ku tu u kau hunga ia ke tau mea na lawe ka vela nako mea moina pipe ia ai whāwa e koula koe tau tolu ke tau nofu ke ai kau foki atu koe ia koe tau tainimi malo
1: ki o a ko apesa malo he bisop i he a pama po po favo fa ko ke to mai ke he ta a ka venga na wa pe a ko e a ki mo ke kolose tu te ta ma ka pe mo on vela ki he ta u a ta la no he fo nga mo fa unga o e malu pe mo tu lo a e fo no a ta fo no nga ia ko ni sentu lo na tolu te ki ta na ka pe ko mo inga ia pito he lave ko ni e fo ha ko mai ke fa kawe koula, ko fo i kawe koula, o koe koha ki mea noa ia. Pea whae tau lotu i lau maare mo mo oni, pea po taha, piso pena ki lawe mai ke mea koe whae to tonu. Koe whae to tonu, koe mea ia o fu umalo hinga o pito ke anga e tau ngā we, koe haa ki mea si, mea lahi ka tau whae to tonu, koe o tua i ai. I he tana te ki ai, koe wakai anga o e tau fono ngā mo e tau ngā we, koe tau ma vahe mi fo i kawe inga. Ne, pe me he kominani te. Ko tau mawahe pe me ai, te tau whai e tato e me o ko kehe ange. Eh? Ai a ka pahe kai ki tau mawahe me ai, te tau nofo. Kai kehe te tama ka te ufoke at ka mua mone vela, ke mo tāna ki mai ki he ka venga koe ni mo whihu ina utuku atu. Pe a tope tau whihu i taha. Te mo fōki mai rewa ke tau whanonga ke tau whihu i taha ko ia. E tau konga hono ua e tau prokama. Malo.
2: E o whamalo atu e uena, e vela ko ha o wakai. Tō tāna ki mai ki he tawhākoni ku tuku mai e ueinā e vela.
1: Mālo.
3: Io mālo au pito e te mita pe ka ueinā. Pea e pisope kua mālo atu. Ki mauivi koe. Koe ka venga le lei eni ko ilo ku whanongo mai a e tōloa. I e whakatalatala noa, tau whai, tau tā noa mea whaku tau tolu, he tau platformu, bea mo e tau sio whake ngai mea. Ke atu beho tau reo, koe whakatua merie, bea mo e tau amanaki le lei, e ala tokoni, koe tau fie tokoni beke, koe koe lau, koe mamao ange, e tau mamao me he, potu nai tanoa iho tau whonua, koe toi ufu ange ia, bea toi langa e tau ofa. tau sio koni ke tau whanonga ke haha mea e tū loa. Tāhenia mea ku puri he tonga pi sope pia pia ke kau whanonga. Koe ko tau whatongia ke whai he lotu ke tū loa ai monu ia pia moe lotu he whanua. Hū fia e tamatu i ai take whanua. Fulahi ono whakanga i e tui tapu pia moia. Fulahi ho mou lea koe tui o tonga koe pani koe mea whaka o tua koe pani e si hova ko tau whatongia e tau hufia e tamatu i pe amohono whare ka lawa ke tafe monu e fonua koe mea koe ke tau hanga tuku kifo tako o kou whaamu ho kulau maarie e whanongo mai e kau takiloto e fonua. Uke siasi ke hufia e tui e fonua. Koe whatongia ia koe te tauhanga o whinga ke whakamau mauluta pea tuuloa ia tonga monu ia. Koe tau hufia tama koe. Koe whakafofonga ia o tua i mamani pe koe i tonga koe tui e fonua. Tau hufia. Koe tau lawa beo o hufia mo lotu. Teo ngok whai he kakai, o kai ke pehe tai whai. Toi whaka ai atu, koe tau whanonga ni senturi ke tolo senturi. Toi whaka ai atu, ai kakai o si asi. Hasi asi pe i tonga. E mo hufia na whai, lahi ange hufia atu, e kakai muri ia, e tu i o tonga. He mau ofang mau tolo i tonga, hau mau nofo me i tonga. A koe kou kau aku e nia ke Koe anga pē kua ngoi me ngau he ku mafu he kua ngoi ai mafa tuki tuki ai mata vai vai oi whatongia lotu uki lotu e whonua pē te whinga pē foki ka ke koe ke te whinga ke toi wāawhiangi ngai sia si kau tak lotu tō taha hakuata tau whama a pōpe whukautonga e whanua muri koe ni. Hau e mamonga, hau e hini tū, hau e mosiremi, hau e siriana, meto tisi tau whataka whumala e akapulu i ten pāka. Tau o lotu. Koutu i koe kau e ngai mea kene whakai ai. Koe ngai koe tau mo whapae e whanua muri. Tau whinga ke o hake tau whanau o sio mata pe hake whamopuna sio he mea tau whai ngai ahoni. Wha malo au ke ngā ke ngā whakau kau lele e kau wak lele e whanuan. Teke wike rea whakatonga. Teke ngā hi ai ngā sia si whaka lele e nau ngā hi polo kalama kono teui. Oe tau tupu pia mwe ngā we o lotu. Pako wha malo pia wai. Ka wai pe me aia ke ne hanga o toi whinga ke tau toi wha utaha mai. Wha utaha ko Whaa mage, masi e weina pe pe ke piso pe. Kia ko mo mai en mi Australia ko tu ua en ho mo hau ki heni. Hau ki foi programa nai. Maari e mo mo fai ma malanga taha heni. Koi ki, nea ngo koi ki foi kau fofoa e foi nga whakau kau. Mo mai ai koi lotu ko whakau ngai. Si kau wai wai ko nau tau mo tu ai fonan. Pe nea ngo po hai dai hau. Koi whenga lau maari e koi ko whamu. Koe ngahi mea kene hango hulu hulu ai hala whanonga ki senturi hono tolu. Pea kwe unga bea mo ase elia hepe kau ngai whaka misinari lahi na e oki tonga ko ome mi hena mi ase elia. Kako wha muange ke toe to e anga maheni e tau whai e lotu. Sio ka fo i mea ku e tene toe lava o hange koe whehu i whai mau pehe whataha ue siliana hae tau mea whai ke asi lileia e tau ngāwe. O mi hanga hi whaka kau kau fo o. Tau o mi ke whin fonua toi mamange si o, mamange ako, mamange lotu. Whau hanga hi polo kalama, whaka feoki. Hanga hi siasi. Koko tui malo e wena pe kou. Whau atu ke mea koe ni, ki mea pea kou si atu ke hanga he. Koe kou ngani, koe kou ngalau maari e maani o ni. Ta koe whupalo parema, koe palo parema whakalau maari. Ka koe mea e kau taki. E na hanga whakau kau i mea koe ia. Fuulahi o no uke mea whakatua sino. Uke mea whakalau maari e ke lava ke tau whanonga. Senturi tolu e lo tuka paiwange tau kohake o kau hatoe o wha. e fai fai patata to se to fa ngai lot palangi we to se to fa lot kai to nga pa ko ka ka ko ngai ek fa mu ga ki senturi kono to lu to si ha me ki liu e go ta fa na ki ngai sias ke ke ta te fito ki ngai me lot fa pende ko si o ku mo ui ho na la mari e ai te ta pe me ko ya mon be ya me ko ya ko si lo be ka ta lo tu o ku holo testika o to la hisia si ko ha o alu fa na we kumi me o mo u ya ho na la o mari e
1: mari
3: o fi ma ai ka ha we lo tu ke ta u te i ta fa na u ki ha me ke na wo si o pe ma ta ton e to e o fa e me ki sia sko ni ne mo be ha psi pa ko ka wi sia si o ko fi fi pa ko ke hanga o pe ke hanga o tala hanga mai o ko si o he me na e to fo ke o fa i lo fa re ko ya a hoye to lu ta ha fo nua ko ni pe ku nga we ki sia sko tuli tuli be na mi ne o to no ku na finga be ke na tuli tuli be ke hanga mo ui ko ai lau mari mo fu kanga ke ngai ke lau mari o tua ko ngai me ka si o nga unu ki ai ta mai ki a hon ko ngai to nga unu na to ke si o na si o to fo na to fo ka be nga me bia ko ngai ka o at ke tu hui fo me ko ni ko ya nga ku si o ke hala fo nga ke pa fe ke senturi ho no to lu a be fa na u pa ko ke me ko ni ko ku mi lau mari o tua ba ta alu ki ta wa ki ai ko ta wa ko ki ai pe ti tau ilo le be ko ki tau fai ko ke me ko na fai he piso pe ko piso pa mo le mo le ko to la ve ki ai ko fi fi ala hi aku e si atu ho alu o ta utu he fulo to be e ma mong alo ta utu be ka mo si le mi alo ta utu ko nga hi la mari ko fra pa pa ko ata to to nuia ko tau sio ki ngā wena e fai e si sui mamani. Na e holo ki a vahe vahe. Ka ea ua pike sentai le ke whamu ui. Pa kou tui koe kawe inga mau inga ia e tu uloa e tau lo tu he whonua. Koe koe tau o langa ngai mea whakakakano. He em holo fai lo tu wai. Tau langa mea whakalau maari e. Hiki ako tohi tapu ke lahi lahi. Fasisi e inu kawamu ai mea noa ia. Ako e whakakata me usai me koe tau kou kaua ue hinu ka mamu e pakpaki. Mi e ako usai ia hoi alu koe ki ai. Deo ngope koe hahano manu ki ima e mau pakpaki. Ako fie fie ako pafai he kau hinu ka vai me ako mau inga. Ako e ngai mea ia ko tui fie mau vea ke tala noa i pia oatu e loto i kakai. Hange he kau fai fie kau fua maa pua pa si asi. Tau tala noa e ngai hae bea e fai. Ako e ngai mea koe ke tau. Tau sio te nau hanga o fatu pia lalanga halafononga.
2: Tu lo ai lo tu centurio no tolu. Ko ya be malo ka. Fa malo a tu vela, piso pe pape ke a uena. Ko fa malo fo ki ki a watesoni a la tu. Io no se ni mai me agoni piso pe pape ke a uena. Ai a con a tu penueni na ufi ufi a ke te pile ko e i he malanga ko e i he tavalu o wa i tataka motonga. Episop, wow. Ok, tau hi pe, kong atu penu koni malanga koe a Walter Lowry i he tavalu uo wa i tataka motonga. O nga pe, koe pulopula eni, pia me taha fitu hiva fitu, ai a koe a kaumis. Pia hange koni ku o mai, koe tavalu uo wa, matu koe senturi ia i he tavalu wa ono. Na Italia e area motua i kol motua e ngo misinare Tahiti a ta feta pa mo he a Okinawa i kol motua ka hange pe ko me na ura de ko ja nai fa nga ta ke ta honga fa ma popo ta historia ko hi ko ke he ko a ka u a misinare me nga taimi na na u fora ma ya kitonga he o fa nga ta ai ko nga me ka ta fa ma lo be ko kai ko ko ni kuseni ma ko ko tu penu se o pelu pelu pe pe to pe fe fine ko ko ko tu penu ia na e o veu via ke te bile ko i malanga i tava lu wa e ke i e ko ia e de troa ko fa malo a tu ke te ko e ta nga ria ko ka ke malanga pe te ke fa fe ka o ke tau ke nga fu koloa pe ni
3: e ko
2: ia ka mafoki atu e wena mo pisop tatai mi osta mini te wa tolpe me wa malo
1: iyo koya pamalo o lahe o pita pita o nuela o fama fana e te aku a fafefia hange pe koe ko falawe e tau ki polo kalama ko hiku le o me fatu ameri te ako mea katoa pe ko hiku hike e tau pota noa ki fatu ameri e koe otua e fafefia pe o falahe atu me fama lo te kata amago watso ni lahtu e tuku mai i o koe ngahi ne katoa pe fuke ngahi kolona ke tau ki pe ia i ta tau motonga i he hake koe alo e pa mona o pita watso ni hanko tu anga fafangu me nahi nea koe ya ki o ki tau ki lele i pe ia futo ana e fai ki ai e ta fangolo tu na i toki motu ni pe ki mui ni ka o ki fai ili pe ma ngai mea koea fa malo lahi ki ai e ka ke he episop te foki atu pe a ko fa malo tu o nevela ho lawe mai koe mo one o pito ko episop pe ta hau ni ke ima ue iri ka alpe ta utu e lolo tau e moslemi mo fai nga kakai pe o kuna ulot ke o tua o alba piso pe ta u tu ai pa na feo pe ne on na ta no pe ta no fuka me na ta no le reka o mo ne pa malo pe ki pa la to la ko ya sai ko ta u a fe hu fa o si o e u a ta u a ta u ko ga no e ta pro mama piso pe te tu kuatu pe a ko pe ni ko ha reva ai nga u e to tono mo ha ko mo u ki a te ki ta to le ka pe no lo ka pe pe ki ka fa no mo pe me he kawe inga mahu ingani. Lawe mai ki ai koe hā rewa si a tau totonu, a moha mea, ke tau wako e tau mo ui ki ai, i he tau kawe inga koe ni hono wa, te te ufoke a pisope mahalo.
0: Mahalo mita lontoni, pe tau wha mahalo o tau pe, tau kau mai o au mai ki he, tau mui tau ngā ue pongpongin, wha mahalo lahi ki a nevela, pe ki a te rita. Koe hae ngā oe to tonu mo hako mo ui kere ki tau tonu. Tau pē no lope he ki he kau whanongo he pompungini.
1: Ki tau kawenga.
0: Tau toi wā o fianga mo la tua. Te tau ia ngā tau wā whafui tui tui mo la tua. Whai via ki tau tonu, wha lota fōu ki tau tonu, te tiu ki tau tonu. Hanganaki ngā, whanonga, lolo e tau mo. E koe mau i ngā pito ia. Fa mana te pete tau tolu ko pe mua nā ngāno. E tonga ki tau tolu. O tau taua tāi na mo fia fia. E ku mau i ngā pito. Koe ngā tu tonu ki tau whai. Lotu mau pe e ue tuku. O e na wai wai. E ngā we a ngā ue lua e hala. O kui hei api mo ke whau iho mea lere. O wa vena ngāle o tua, e kai mo tō te. Ta mou i ke tau lotu. Pea, ta whakātaki, ta whawhakamore mōre. Wa koi ki tau tole pōni. Pala tola hei ki tau tole pōni kia. E koe, mea mau i ngā pēia. E koho, ia whāia si su mau pēha mou i. Pela lewa talonga tu loa. E po e nefi. Da e la ve ku tu go wat soni ko e na la tu ka pau tono ko no kau. Na asi o nai ngonga ko fika hongo fulu e na ka ungao e fwa misinari. Me he ifu fwa mission university ngai pia ngami la falafa. Intia i he hiva ngofulu tupu mako hiva fitupu hiva valu. Nei, o mea ki mai tolu, nei tō tolu ka ina nau dia pe moa o nei lusia i mai tolu. A ko tu be ko e toko tā ko ina. Ia i te vita ko Watson ko ina. E ko iloa ki te be family ko nei sisi, e ngai sisi. So sai au laki. E ngā ue kai a ko puri a ko paula lātū, ko nau tolu pe lātū ko ina. Ko e kata ha mea mau inga i ai, e kai nga whanau, ta wako mea hai pōra ni kui ai. Tau whiwhia mau pē e ki, pa tau whiwhia. E koe fua e lau maari e maani o ni, koe ofa, koe whaka mau ma, koe whiwhia. E koe konga ia u mau inga u pito koe ki ai. E koe atai ki tua e mou e karistia ne. E koe mea mau inga u pito pē ia. E tau whiwhia pa ake. Pe tau te mana tuaki, whelo tuaki. Ko mea mau i ngā pito ia. ukukawe he ake kufai faise kawa nevela e poni ke mana tua hatau hau ko si hau ni nga putoia mana tua si hova a isi leri po i nga koe tu i kia ha koe ya ko te se ala ki pere tu i no no hono aho pia toe fono a ke whakata ka kutau monu ia a tonga monu ia ko tau mao kola hau hau a ko ia ko tu i o tonga a tō taha o mana wahe o tua ko loto pe e poni lo toni e pa ose a ke tau polo kalama ke ose ta polo kalama ke u fai a tali atu ko ne lotu tu ko ne a falaite pe ko loto pe e fra ose a ke tau puni a ke tau polo kalama e poni malo bitu ka poki atu o yo ta tai malo
1: io a ko ate fa malo la e sope kohi koe whei lau lau tau whei e pongpongi ni he kawe ngā maho inga, ka koe tau toi hanga o toi unwa ki mai, ki toi wāo whiange e tau whalala mo e tau tui mo on kihe o tua mo e kōmna ni tene whai ki o tau ki whanua o ana tau ma wahe. Pe hange e koe nana ke hulholo mai e tau kawe ngā aki e tau tau whiwhia i e ki maa pe. Pe o toi pe mai pe te o toi aia. Tau whiwhia e ki maa wai pe, pe koe mo on au pita o pita. Te koe hae ki lahe tau ki lotu ai vai, tau lotu pe, lotu pe, te kake ki e ki, pa tui te koe malo ka nuela ne lawe mai koe ke tau lotua ha tau hau, whanoa mo on au pita o mau inga. E koe ne tonu pe ho tau ta ki, koe hau e whanoa. Ko e ne tonu e me akoto ape, me lino o fa whiwhia tau a taina o e me akoto ape, A te whamalo lai, pia koe ia te tamaka, koe na o swafofua pe, koe toi wanoa, pe koe toi wanima, koe lawa ia ai konga honoa e ta programa. Ka te mafoke atu ke mo whaosi mai, mo tānaki mai, mo tuk mai e whamalo, o swapa mafoke mai rewa ki a pisope ke ni hanga whama o popo e tau programa, pia mo whai mai pe hatau lotu tuk malo pita. Te ita te mafoke atu.
2: Io, whamalo atu uhin ai malo apito, ai fa come ta pulga ma vela tu ha me che a to gangia
3: io ho avuto e te vita fa malo piau de la wicuna e program fa fo fa coi o malo a tu che e ca u che o pe che na fa fa no mai o col fa more a tu ca cu ya fa fotun varia e fa mata tu io mo bea he podi ke pego ku lau ke a kai e kofa i o tonga pe mo kofa i o tau fonua e a nengo koe katangata lotu mao ni o nikita ako te lau koloa pe te kau atu pe mo tonga kotoa tau tufataha o tau pore pore ki matai koloa koe a koe loto o tau fafetai pe pisope koe ukia pe mo e whamua e leo e whatua merie i kureo e whatua merie i poni whamu pe o moana tau hanga o kumiha tau tonuhia ka tau wanga vai vai pe tau tari ngai whikau pe mo e whamu whai he kauta kloto e whonua e tau toe langa ha hala ku e tupulake ai a e tonga monu ia i ka hau he tau whanonga koe ni e senturi hono tolu Oye, o fatu e weina ka tu atu teita ne to be da mi de tol e piso be ke ne to ki fa ma popo mai e ta u programa e pon o vla ya
2: e yo o fa mala tu vela e wena te ma fo ke te be ka piso be ke ne fa ma popo mai be mo gres me be da programa ki mo be ke ma fo ka ki fo ke tu te fa mana tu be ka mo tol pa fa nongo hoko tolu te tau foki mai ke tau programa koe ngai fastu ki mua hango fulu e programa koe ngai a leo he ngen koula i hoko ai tolu koi a pea mana tui te tau alu lewa ke pesi ke i he pie mena tonga i a te au o whakahoko atai tau polka ama koi a kamafoki atu e weina malo
1: i o whamalo tau pito makatonga lewa ka pe ki tāna tuko sone no me onne vera tpoi tau lavalelei ko tau ikuna tau fatongea i he pongpongi ni whakoa te whamalo lahi ko ia te u cross mai mo e pa malo ke pisope slon slana vea i he kavenga mo e a ngau elahi ko tau feia te mafoke atu ke ke pa maa popo mai pe a moni pe fa a lea pe u fa atu kumai pisope ko tau lele i taha ka u tau kei tanga tape ko ia ua te pa maa lo lahi pisope te mafoke atu ke pa maa popo mai pa ke keresi mai tau ngau e ki he pomponini pa maa lo te ngalo pe mo tolu kutoa pe mo kau mai
0: ia e honga ia. Mālo pisope. Mālo pito lontoni. Wha mālo lahi ki e kina tolko tope a tā ue o ngō e pungpungi. Ope. Tau kau mai o ke tō mui e tau ngāwe e pungpung koin. Wha mālo lahi a. Wha mūni mūrea tuke a hā. Rea i kai tā o ke whiunga. Wha mūni mūrea ki mau tōlu. Nau ki tangata pe. Wha mālo lahi te evita maka. Wha tau ke ta pungalama. Malo ka nevela, si ang pa fikau, kau kau e pong pong koin, pefo kia te koe e lo ton, painga ko famanata pe ki tau tolu, so tau tonga, ku tau tawa taina mo fifia, pe tau fifia mau pe heiki, ma uinga pitu pe ia, pe o pe nangalo ke tau famalo ia, ai omi tau mo ui, tau wau si ai, fononga anga, i fonga tau koin, i tau fononga pe mo e o tua, tau o pe mo mo e fiona, ko mea ia maunga ta, ya e kaina ko lotu pe te u lau pe ko lotu ko di ko lotu ma inga ye sinturi ko wa ko lotu ko ni na fa ye ne asio e fa sinturi e a fa la te pe fa o se ke pe ya da u polo kala ma ye po po e ma da mai o ki he vani fa malo atu o ma hu hu i o mga tuunga yo alo po si sukalais. Toko niya ki mao tolu ke mao mao mo ui mo nofo mao yo o merino. Toko niya ki mao tolu ke mao mo ui mo nofo mao yo o poto. Toko niya ki mao tolu ke mao mo ui mo nofo mao yo o fakatonu hiya mo ho o mao ni oni. Toko niya ki mao tolu ke mao mo ui mo nofo mao iho o ofa. Tawange, ke tau maringi iho o ofa, ke mau ofa, ke he kakai ke he. Riki viki, ihe eki, amen. Ihe wafe tamai, maal me la mai, maani oni. Amen.
2: Amen.
0: Malo.
2: Eo, famalo atu, eh, pisope, uena, famalo atu, vela. Malo, apito, lavalele, ta programa, ki he pongpongini, pe ko famana to pe ho ko tolu te mau a foki mai i pe sikoni ku ya te au ko famana to pisope malo apito ka malo lo a ki ngawe a pompongi o fatu malo
1: okay
0: malo
2: ko
0: ton
2: ko tau taimi e to tamini te wafa ki he tolu i he pompongi ni ka watu hata mai fas ka e fa hafenga ki mahaip kof ke fakagato aktu ya kavenga o e pong pongini malong

0: ko e tau taimi o se tau minite valu. O se tau minite valu pe a mei he tolu i e pompo mi. Kake? Kake ko e tau taimi ia ka koutai tali e lei foki a weina i e pompo ngini pe a pe foki ki a sione o neve la tupou. I e pompo ngini ka umai ki tau polokalama ngā hire o e heng heng koura. E weina ka foki atu ka te koe ko e ha ha o wakai mai ke ta unga hi fasi ko ia o pongpong ni ue ina malo.
1: Io ko ape sa malo la hi te ita maka ka ba tangata ko si one onde vela tu po ta wa se mai pongpong ni ke ne fa o se ai ko ho no e ta por kama ko nga hile o o e hing hing ko la te a te ta fa sta fa malo a ko ko wakai ko ke ta unga hi va pongpong ni te vita ne on de pokne ni toksi ita mai o toki o mai aneu pea o ku fafifia he ko u hi va mari a pe pe te ku fa malos ke nga la hi ko ya pea ko ya he ke te fa lo ko hi ku ta na ta ki run late fox pea ku a pe ta monu at ki na to ko ta pe te na ka mai me nga lo pe a ta monu ta pe ki ta ma o nga hi va mari o e pon ini ta fi to fox ki si ya wat ke ka wa wa o me ka u to le gre ko na me a me a pe na ke ta nga hi fa si mo ke na to me nga lo pe pe mo na to ko ta pe te dan kau mai pon pon te vita ke te fa lo ka o crosia tu ka tau kamata leva e tau fasi o ia fika ha un fulu ka tau fasa i tari o e pon pon ini ma lo pito
0: io e uena kwa fa hen ke me hena ke ave ja e tau fasi koni pe tu ku mai ma lo
1: io a ma lo pito ko ma te pe foko ko si to ko at ma pe e ai pas mala e si ate ke ka fa no le teo ka ta po na me mai ni alan bay mo a aki me willing at mo apart a be dia ma si sta valencia riva i va snia a maria coletti a farmaca benedet mateo a Klausia hau nga tau pe mo mina fetu mo mo tau ko tope ma halo ko o fala het ka mo tau ma se mo me a mai pohi wiko tope ke tau programa pe mo si hono ho faki mai e tau programa o fala het ka mo tau gefu me ka u fanori teo pe a me a lotu ringa toni o fape ki a uliriat pe a koto e ape pifoki a e tau a tasmala e si i fa malo mai ki ropin veo me o dura me la tau langa me la o fata ka koin halo so kau mai ki tau programa pe pifoki Kolosi ki Perth, ki Western Australia, ke nata koe o Watson Latu, o Fat Malo si kau. A pe ke a Moana Suri, o Fapenek si kau mai, a mai, Pilo Faus Malanga, a Tufunga Ola o Nasa Leti, Man Kanseri, Xeneni, o Fat Manu, pe pe ke Salmone ta palu afkalon hea, ki Hansuri, mo e kau mamakawa miei, mo e kau famau, Pinsman Fita Sione, kau Futsfinau, Malo sa mo kau kau mai pe pe ke se lui matai se pesi ko ye pete ta maka ka foket ka mo malo
0: e o fa malo atu ena one vela ku ha fa hinga me ena ke ave kai ta fasi
2: io malo jo te to ko ad me fasi ro ke ni ma mau o ko hrapi tu ani ku mai pe ki ta ne ko sena foto ai ka pe ka laki tu vai final ka uma sonet po pe me he api ko tari pa ya foko vi habili pe ai kai koia pe foki ta la ta ka ofa pe pe ka palu vai frek fonua ka ta me ko ni mo fin to afa le ni fasi pe mo puta fasi pe foki ka ka u pa ta ko to pua ka ma liesa vili ka ma luisa ta ko to pua a ke sa pe mo samu tu po pe me fare kai ko ni ko i papakura kai ko ya pe foki ko amerikani ko mafi tu mo atu ka ma liesa ke no lo tap pe ki aseria ka mankan seri pe mo e kau sodia tuku pe me i loto sene kai koe foki takanta ko ui mai fea pe mo e vaa i neivi pe ki a maafu matavesi ali ulfkrem si kantau ngā takara flakseni kai pe ki a tangi atu kuaf pe mo e kenolo takanta ko kenolo pipa takanta ko paula reveni ka maa ana papua pe koe koe pe foki pe a pehe ki a mo fui ke tunga fasi kau mai a faune lua ula pe mo timi na uitonga i senturio lo tu malo kau foke atu
0: e io fa malo atu e ke te ko pa ko ata pe pa mo fas koni pe a mau ba fainga koni ki a piula fa kaus malanga pe ka pisila fa soa pe ka solmone ta palu viliami ulaki fa kataha kolomatangi pe mo tufunga o nasareti pe a pe foki kia Samson Tike, Paula Tatafu, Feretipani ki Pamaston, Wate Toltau Amasaia, pe amo Topuluka. Pe amo ki moutolu koeni, ko mou asihake he tau pesi i e pongpongini, ka uma ki ta polkalama, kia Hoklani Kustafu, Virisoni Tawelangi. Oi, asimae tangata aku, teka ki asimae
2: Fatafei Lola.
0: Fatafei Lola, onevela ko Virisoni en Virisoni, malo apito ka uma ki he polkalama pongpongini o fatu kategoe, Nau hakiri telepo, nau. Ko e fraite, ke fama popo ho ata, eh? Farkai tatau pe. Ani manukau ke fama popo e folau ki tonga, eh? Oh, yeah, pe yeah. Foki ki a kumise i kaloni mo kautu fikapa, mere ana tau moi folau ki horiuti. Fama alat mere ana malo pito kaumai ke polkama e pongpongini, pe pe he kasione kaufusi finau.
2: Sione?
0: Pe he ki he puku hifo, ka pensoni fifita, kai mo ke ke folau ke ka to nga ka ke no fo pe kai kwa fo ke me ama winga no fa tanga ta
2: no se mare o si
0: i kai mo fa ka hiva i ko pe ka
2: ko e hiva pe ka
0: ko e hiva pe ka he ni fa malo at benjon malo abito te pe ka David Manukia te Manukia ki fo no ala ki America pe ka puna le i nondu fa inga ko di ate fasi ko ni ko ta wena ki fa no le mai ko ta fasta volunga pong pong ni ko tuinga papai ate ka ta te hina i ongi i e pong pong ni mo tol ko ta mo mea mai ke ta programa pong pong ni ke ta pe ngal ngal lo pe pa ngal e a ta pe ka mo tol ko to au ta lo to nga nga u e i e pong pong ni ko ato e pe fasin tau tau te fito ka mo tol nga i fare maki nga i api hopo ate fa na hopo ate pe pe ka mo tol mo lo to nga nga u e nga i api ko ni mahu inga o pito ka fa lori ko ato e pe fasiko ni pe ma ki motolu i he pong pong ini pe ko tal mo nu ato ka motolu ko tol tal tonga nga o he pong pong ini ko tuinga papai ni me ka tau te hina i ongi malo

0: e tau fika hanga fulu ia ke pongpong ni whakaawa atu ia kau tau tehina iongi ai tuinga papai ko e fasini foki e wena kai ke ia hakufu fefe hakufa kai ki ai ko mea pe ko ilo i te ma kalo atu ka te kohe ko fasta olunga ke ma wakai ange ki ai pakapau te hata kau takata koni ku nau ilo ke ngai ata pe ta funga te pire ke hiri mai ki ai kama foki atu wena malo
1: io a homo da vito te da maha pe ga ni velai ko gi fo i fas ko ni o hi va e se ali ongi ko gi fo i fas i pensio ta longa ka hange o fala vetala mai peni mi o mau kolo ke kolo ka kala ai o ku gi to ko vito fa ko ni ko gi o ma ke po ko fa o na hai pe ko na ka ko hito ki fo i fas i pe ia e pe mai pe tu o tau e langi, he? Ko to kahoa, ko ko foi tu inga papai, he? Ai vo ta ta no peke kolo kakala, he kuo so so pe whakalata. Ha o ta pe a vete, ko yungo foi haka i loa ene ha ta mono vete, he? O ku, o foi haka, foi haka pe o makehe ai ha ta mono vete, pe a mea panga ki o asiat kau ki haka ia tu, he? Vela po te itai. Ai au tō mai pehe pau ki nanivi ai koro kakala, e? Oua, lea ke tengo u nanivi ai koro kakala, he koi foi nusi palataha na e tuia mi loto lapa. He koi foi nusi palataha, koi ne foi nusi au make, hono tui, pe au ku tui pei ki fare lahi me hoa iki, e? Pea koi foi teo ngai agi pangai pe a luva ia ki he vunga pe a moyahi, e? Koi hai e vunga moyahi, lua pi ki fare lahi, e? He kuo longo longo tangata. Ai koi te teo katoa ngai, koi tui ki ai o fapena o leiri ake foi pension, pe a moi foi taf mala, koi ni i, he pongpongi ni te vitau ke esu tuku mai, pe a ofa pena o leiri ake, na to, kotoa kotoa pe, na mua mai ke paenga, ange koi ia na e, ngal pe kisi ake, ta taf mala e, nwe la ne si tuku mai ken ma piso, pisoons la la vea, fa malo ia, ta kawe inga fa fofa na tau situ a mi ai, te ako iu whamalo atu. O po peo ngat Hoklan Kustafu, malo pito kau me kita po kama, te foki ki tata ko ta sen ni ulang kai ka sen, o pat ka koe, koe ni o kue, tali mai pege na kanga kui anlai soe, o pat of te ugele lori, koe ke ha, ha wolo e lori e, o pat pa kolos foki Amerika la, i te vita mo novela si tata ko te vita man pia, pega puto, so mo kina tolo ko toa pegu nao. Misa wate kini koe ni kuo nao, o tumu amai e, o pat ka motor malo, so mo kau mai se, lui mata se fes mala pito pe te he fo ki ki a ki na tolgo e kona mo mai ka fo ka te vino vela mo malo
0: io fa malo a tu he na e vela ku ha ha ta na mai ka fo malo ka se lui mata se fes tu mai se lui ko e fa u ko hiva ko ni ko e fa u azione cantoni
2: okay
0: fa fa si ko ni to ta na ki mai e vela ke ta wa gai malo
3: kai malo malo te vita ke te hata na ki te ita ku ku fefia pe ia he ka ko be ko ma fa na ipsat ke ta o lunga mai masikon ko sikani he e o pe ipsat ka kai ko be va e ka ka ku hanga foki ki fasile ke fasi motu a pe foki te vita ka ta ko ma fa na ke hanga o mai me ta bo ngo ta ma fa na he poni he fi ta ta o fi ko ta ta le le ko e ka rio pasi foki si tactico e ta hai de ka me pa fo ku mai pon Ola hetka le koe tokoua. Kako e kufie fia ia he hiwani masi koe tau ope kolo kalau tau namu e nam kakala koe alah bai mausa mai kakala si koe fasini ku te toi manatu tai mte lue ala pak moi toi masi te vita e te ongo ipe e kita ulongo longo ka tangata pe kake koe mea toli o tui hau ka tau laka he kuo longo longo tangata si maali e lahi e weina e
0: koia koia e vela e
2: koia
0: pia ko fa malo at peka mo tol koni mo to ka ma ke ta programa e pong pong ni fa o to i peku ngole re at peta programa ki a misa watekini ki texisi selu mata i sefes pia pe ki a wespa a riku fisi pia pe fo ki ki a fatai hala tokoua pia mo taseni ulagai taseni Io, kui ai pe mea na wha mea me tonga ka kai fongi. Ka kai fongi ke ke kai. Wha mana tui mea ka kai ke ke kai koe to mea.
3: O wha se turi ua lo tu. Atua mea e toko ua.
0: Ko ia. Ko wha mana tu pe mea koe kai ke ke kai koe to mea. Ko o si turi koe ke ke alu ke ua au na kite tu mai pea. Ko ne tu ia koe tau mea i he. Tau polka mato ko lahi apito kamanta to lahi apito. Io, ta wha koni. Pea ko whakamalo, hangei ko ia ko nau, hakiri, te ke toki alu ko ki a seria, toki tau mai pe i he ahoni.
2: O si heni?
0: Iyo, alu kia seri ha sapa te whalai te ko ku malolo ho ata ko ta hawa ho ata te kolosi atu ki whare kai ko ia eh ku ke osi ilo pe ke uinga ke whakama opo opo ai wholau ki tonga e nau eh ta seni whanau magi eh e sau te anau e sau te anau pa tu kalu kia seri ha ko e ko e tu uia ko e tau e tau tawha koni e tau proklama ka ko e mea ko tokanga ko e ki ai uena hange ko ho lau ko e fasi ko ni Mantu ibe, mantu ibe api a whakala a ana i tataka motonga pe a koutoe maa fok e au a whakala a koini i halatungi o longa te me e uheina e i o koe ngai me si o whanau mai kia whanau mai kia taseni ke te whakoni ka ke ko fasini ko fua maloa ko selui matai se fesi ko kawene tangata tokoni lahi abito abito tatau mua muna kake ilo hapo kohaina ni fawe a fasini iyo kake tau ilo kiai e vela ka tau fua maloa ko selui matai he ne kau mai polo fie lao pe ko famili hiva iyo kolo vai oua ko manatu au he taimi koe he kau tangata ni kau tangata hiva mooni mooni buya famili koe ni uina kone tu ya koe tau programa ki he taini mi kake winga wawe pe tau taimi ka tau hoko atu ki tau fika hiva koe bongbongi ni o atu ya chei poi a faremaka a fasi koe ni koe maa vai tangi i he pongi pongi ni pako atu a fasi koe ni pe a maa fahenga koe ni a ena nau kau mai fukina tohe tau programa koe ni na toke osi atu ya ka hoklani kustafu si kangaluafe manu kanseri wate soni latu pea pehe ki he puku hivo ka pensoni fifita o sayas tua kalau a lolo hea lolo pa pehe foka mela taulanga mela ki Australia pea pehe ka selui matai sefesi pea mocione kaufusi finau pea ko ata epe mo fasikoni pea ma auto pluka saya tayone sione mo unga mo ino ke vaka ki lotolua pehe ka paula moa paula ka pau ke ngawe poni pia pehe ki hai kautangata koi ya tonga umou ngawe ta imko ilo fok tem pehe ni ku tuke ngawe ka unau whanau reiki ona tolu pia ko ata pe ma e fasini me he taki me taki koi ya o e kalapu ka ki ha tou wa ia e ki whakamau e kalapu koni ki afkaloni hea
3: ki koi merino
0: ki handel ki koi merino e merino ko inga ka ki hai fok ha tou wa ia ka ki he uena kwa fahinga mehena ke atu ke ai e tau fasi kwenye fika hiva ai maa wa tangi pa kwa ke ngalo ki moutolu kwenye o kumorotonga mea mai i heope ke atu ke ai tau fasi kwenye ki a Hoklani Kustafu vrisoni tauelangi ki tonga vrisoni maa loa pito
3: anu ngai polo si
0: anna nau hakiri terepo kumisei kaloni mo kautuf kapa mereane tau moe folau ki Horiuti USA sione kafus finau tevita manukia ki USA pehe kapuna rei nonu misa wate kini ki Texas pehe ka selui matai sefesi Westpa a Rikufisi pea mo a fatai hala tokoua pea mo taseni a ulakai koia o fasika ni atu koina kwa hataha mihena
1: Iyo, malo pito te tae ata dee me tata o taseni ulakai taseni o te helele o hola te wita he po ni e senga e puha umu ye ke ke to ata ki nasi e o fa sen ka ko e malo inga o mihena pe a pe po ki ki si maho inga pito e kao tangata mi loto amerika ke a David Mankie ka pe ka misa wate kin o fa ka motor misa malo se mo kao mai ma pe wik kota pe ko ia ka motor kota pe ni amerika se lu mata se fes malo pe si to foni te vita na ke au pevi kosi to ko ni lahi mai tanga tahe mau lere wi kosi e o patu ka koe te amoe family e ka pefo ki mo kina tolu koe a ihe ngā hingawe anga a mo e kina tolu koe a kumse kaloni me katu whakapa o fa peo lere ia te tau a ngā fasi Sikani o fatu pia te heke a tangia a moe kaso te tutuko a te oa nā o nevea o fa pe lele mai malo e ngau lahimi he na wesi li kufisi te mo fatai hala toko ua. Ina dori o nga si kao mai piro ha a fa smalanga mala pito piro seo kao mai kita po kama te pe fok o fiu a mai a he he a hina sare tau. O fa kago hina mala pito me teo frau ki tonga te pe foki kas moto kato pe iyo ka foket te vita malo.
0: io fa malo a tu e wena ta ko a ta pe ba mo fasini e fatai hala to ko wa mo ka fano re tio ko ni pia me alisona a te fasini ko tu pe won o lele ya vela wa ta ambe a me yena ga ga e ta fika iba pom pom ni
3: si ko ko fa ma fanda ha u e ka buri america ko australia ko hawai so de pai wa ni mo ne ka ta mami hawai na wa mai
0: mari mari
3: ve ve be foki be foki ki to ko ni pas mai ko ni william mi lu sai pau Vea kai ke ngata koi a ko tangata koi ni ko foki si tati. Taula pia mai kautama te au pāpo uri. Pia pēka ta tau, pia tupou meo alipate, sifa koka, po te bani kaufusi, sares kaufusi, ot houma koloa matangi. Koi a foki, pia pēka sena fot aika, laki tui vai, finau kai umaa sion tupou. Kai koi a foki ko foki kovi haviri, ya tai lata pia mo ofa, pilet fonua, mo fini, leni, puta, Paya tau kata fua Bili Luisa Ake sape mo samu Foka te vita
0: Iyo Ko ui mai ko na Ko ilo ko kau ta mea na Fata ka te manatu fo ki tonga Vela eh Ko ngai ta mea pe he E kau ta mea ko na ganga ko fanongo atu O ku ia tonga ko kau wau kapa
3: Ko e kau wau
0: Ko lea tonu Ko lea tonga to tonu ya ko guai kama tolu Ai foi asi ko amo fini Ne ongo ko fai hiva ia Fai hiva lahi Pe hangai ko fret fo nua O ku ui le vai tonga ko kau wau kapa Ko ne ospe na foi ta lau na foi mau
3: Ostai mge ta ofi
0: Ostai mge ke whakau Ko ato e pe fa malo atu e misa Watakini Pia mo tevi ta manukia Te kai ki asi mai a pulto dousa na asma pul dousa ya e programa na to que osi calle ko eta ufika hiva e pong pong ni o atuia e jay boy farmaka ko e ma va tani ko e fasini ko yanga gutui e vela mo hena ka fanongo ko e fasini a e sopo tau fa
3: okay
0: e ma va tani ke ta fanongo ambe gai ta me papaya ta me uhilani ke ta fanongo ya ke ta ufika hiva ya i e pong pong ni malo

0: ko e tatai mi to to mi te wani ma ke fa i he pong pong iri fratawa nge pe kong lele ya tsem ta vo e e te vita manukia hala ho ma u au o kui kai ko fasi e ni ai ma vai e te vita manukia e ko ku o ku mo one lawa a te vita manukia na nofo mo au o fakau kau e fe hiwani ka kou fa malo au selu me tai se fesi fa au amariu sereti fea wine sopo tau faa hau koe wena koe faa seno lupe maka mei tataka motonga
1: koia
0: koina kuke ilo pe ae fasini pea koutui pe hange koe ni nao kei si ia wio kei si ia tango ya e fanongo koe ni e fasini ae koe maa vae wena koe te ta ki fanongo tau ki fanongo ange kako kou fa malo kase lume tai hono tuku imai fao amari usereti pea me fea wine sopo tau faa Bea, aia ke fase ni Kamathoki atu e uhein Malo
1: Iyo, koe moena o pito Fa malo fa ka se limetai Koe fui fa ui Fa o a mariu se let Ki a lupe maka ki ta tamotonga He leo koe fui hivani Koe mawa e tangi He koe fui Koe fui mawa e na e hoko Ka na e tohi maa me la taulanga he ko sini tamai. Iyo, nana maa vai te kanana to iku peo na te whakataha pe o na nofi ta tamotonga. He kwa sme te fuhi vani upe he, ko e ofa ni ko fuhi ofa na e hange halangi maa kai tu unga a e ne fuhi au au fia. Ai ko fuhi ofa na e lotonga pe ne fuhi ofa tu unga a fuhi mea na e hoko. He, o au au fia pe a whapo te ware e si otori e kina, e mo lo imata ka ko loto ke ha honga, e la tu ye foi tu nga ko e nano fmari. E nga lo a fe si eta mava tang, e ko foi mava na e fai fe tang e la fauri, Pe ai ku la no a si ene amanaki, Pe ko me na mari ia e te vita mo ne vera, foi pe he mai leva. Hala ma mani ma foi ne masani. Ke ne whakalelu lelu aki hono loto e ne fui hoka ae. Whingata. Pea ko hi, pea ko ene ne whiri kono fui kakala tau rewa. Ka kono sinona. Na e hoko kono fui hei wani. Pea ne whaka mua mua. Ke hoko ko fui ulu aki. Pea e tapu ke veteki. Kwa fui ofa ata tau pitu ko hai. Maali e lai. Hange pe ko whalau kao ne vela. Ne hope ko whao e nigi he. Kau ko hange pe o whao pe ka taha te te sai ai pe te ofa he vela ko ye ho ko ko fuke te ka mo ke mata na ki mai te ita ko tu ite mahalo ko ki kanolo to ye fo ivani ka fuke ka mo malo
0: e o fa malo atu e we na pe ko fa malo atu ki a misi wate kini ye fe u no mai misa wate kini e wate kini pa me texis te vita ko ha ho famili mo lupe ko na ai hiva kauhaga o tala tu pe ka koe pake mana tu e me agoni ko tataka motonga ko e fere o family ko si lo pe ko family i tataka motonga pa kuhange ko ke fo ui e family ko di o family tataka motonga na ke to ina i ui de ko si o fe kawaki pa mo pare vai vai ko te ai ke fe fe ko ma family ko e kau taulanga ko e kau tua kalau te se ke ko hoku anti ya lupe ko guanti ya lupe ko ke no fa fa to to lo ma sa itali he na kaje kaje sa be ya ko guanti ko ka mo ni fo ki a he ko a se lui ma dai se fes pa be ke pe ko fa malo ga william a lusa i pau William malo apito apito ka ma ke por ka ma i pong pong ni pe a pe fo ka mo do mo ni pe a ko si lo pe wi nga to na ya misa wat skin ni me tek si si o si lo pe ta ga dan ko ma fa mili ta ka mo do nga fa mili to ko la apito apito ai pe a ko u hi na ne fo i to hi ma yo e ke mai pa ko ai ke ta ri fe ke lo ya tu ko na u ke i lo pe ka ke
2: me a mili ta Ku ke ko nga ko te vita maka.
0: Koia.
2: Mani te vita maka. Ko na ko ve fine alu.
0: Koia ko e lo be ma ta ma o.
2: Ko ma ko ima si so mai ke hingo.
0: Koia.
2: Koia. Ko me ko be aki ko ta ma ko ko Marius a Segreti.
0: Koia.
2: Ko fa mili na na ba ho na api i ta ta mo tonga na o he lotu.
0: Koia.
1: Koia.
2: Ma ko i lo be vai hene no fo hene ta ma ko tofa.
1: A tofa. A tofa.
2: Io. Ko ye na tofa. Tam si le le le. A tofa Segreti. Io. Ia. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. ke fa umia i e.
0: Oia. Pa pe ke pe ko anga ya tau tau fono nga. E ko ai me fo ke misa wa de tini ko wi na na fo ituri ho po na fa i.
2: Oh.
0: I wa funa. Na fo ituri ho po i wa funa. Pe hola ki ta me me fa simo na wala. I ka ko ta no ko ni ke fa no ma de vita manu pia mo pultosa.
2: Ko nga ma lo wa ka u.
0: Na ituri ho po i wa funa ko atunga fo ke hola ya ko. Os Kau tahu tama tata kamu tahu nggak kau tahu? Pemain kita main mi fasio alu mi bala. Oh ya, we bisa waktu gini. Oh fatu kata kau tahu uang kaje. Mari apito apito, ay fasini ya.
2: Mari ay kau tahu. Eh, boy.
0: Eh, kau hina foki kau a fasini kau. Tame ayah ay a hiva efe awini.
2: Oh ya, oh
0: ya. Tame papa. Kai toki omai J Boy i he tamea uhila. Kata hoko atu, wawe peta taimi, kata fika walu he pongpongi ni, o atu ya waka poreo, koe mata waka piki waka. Koe mata waka piki waka foki vela, mo ueina pe heka ufanongo, koe, koe tau, koe havela, koe kohi koe foire atonga eni, e mata waka piki waka. Koe tau, siyo hamea,
2: Hei, tau po piki ai.
0: Iyo ko tau piki.
2: Tumpe
0: hei ai be kau tangata te nau tohi
2: hake. Iyo, kai na wawaki kai tau de ilo.
0: Koia, ke nau a kau me ke tau programa uhina. Ai ko tau fika walu he pongpong ni. Atu e waka poreo, ko mata waka piki waka. Ko tau piki ha mea koe ki ha tau heilo.
2: Koe ki ha tau kaua
0: ki ai.
2: Oh, piki noa ia.
0: Piki pe alo e waka ia, o hobo te piki te nita moana, pa te more ai pe. Kaje? Ko whamalo atu misa watikini, la koine eke ki a Huawei. Koye, siyo kune eke rewa lupe ki hok tufe fine, koye, aya koye toko uwa, si, tako, siyo, kufaito ya, miso watikini, tako fufa amiri pe, koye atunga fokia, pako hangepe kukulau, mouturi hopo koye iwafuuna, pia hola ki itama fasie moe wala, koye, taufika walu koye he pongpongini kou atu, fasi koye ni, pia maak moutol koye ni, mokauma kita polkarama, Tia sion tavo lolo hea Williami a Lusai Pau Tase ni ulakai Pe ka fatai hala toko ua Me ka fanon re tio koni me Arizona Wespa Arikufisi Se lui matai se fesi Misa watekini Punalei nonu pa peka David Manukia Sione ka fusfinau Mere ana taumo furau ki horiuti Pe pefo ka kumise i kaloni Me ka tuf kapa Nau hakiri telepo Nau manatu e lani se falaite Iyo ko tompule lule na pongpong Ta waho ata Ko lue atu ki farekai Malolo pe ngawe ko lue atu ki farekai Vili ami tawe lang ta wa Pea pefo ki a hoklani kustafu Pea ko atu pe Pea moe fasiko eni Pea maau Vili ami a kefi Lele noa Kumise i kaloni Pea pehe ki a muti place Pea mo pensimani va eno Kirifi hiriate Pea pehefo ki kia Rob Tongotea, Repa Holani Manuere ki USA, Ray Tamasila, Fare Aisi Pulu Tosa. Ko kata maupe, ko ui maupe Fare Aisi ko manatu ko urere atu, pea mo ngalu fusmalo himo keri tui tawake, I leti uti. No mea bene tau gosi e kui alu. Tamahe ko tamasati ki api ko wiringia mai fufuka koe, api Pulu Tosa. Ko ate fasini maa Pulu Tosa, pea pehe kare koti tonga, pea pehe

0: So, te wita manuela, a pere ma choice tupo ni o nāpā, a pere kona hoa, ta nia la o kolo nāpā. A pere kua whenga tāpua ki, ki Main Group Bridge, mo e wholau koe a kumu whokme mi Hawaii, e. A amaya he hea hina whare tāo, o whātka koe, piula whas malanga. A te ben ka mela taulanga ki Ropi Mildura, ma rosa o kāma ki ta programa, chana fotu aika ki manrewa, o whātka koe, ma rosa a amaya ki ta programa, pia te he whoki kolos, e pia ka misa wa te kin, te wit man kia, pe a mok nau tolu, ko ia ko whatai hala tapua ko e kau Texas, mo Arizona, me Loto, Amerika. A ia o husi kau mai a William Lusai Pau, malo si kau mai son ta volo rohea o fatu, malo si kau mai kita programa, o klan Gustafu, pe a mok puna leinon. Ta kolos mai bigi pe, si tangana Watson Latu, malo si kau mai me Western Australia, malo a pito, si ata pe ni mai Planet Cast, ke a chon tu tamahe o nā, pe a pe ke a vai mai ala to kala mo ka nga we a pe foki ke tu funga ola ona saletti malo so ka mai man kanseli lot seneni somon ta palo malo pito af kalonia me ka fa mau mi hantli malo so mo ka mai pe ke sione ka fus finao penson fifita per pe pete si ata pe ma selu na tai se fesi ka foki atu vela mo te vita malo
1: Io fa malo at vela ko ata mena ke av ke tau fi ka valo pong pong ni.
2: Io malo te ta kente fo ki tonga ke kau fai ka vai ni mo mau kolo fa ma vai mi mau pong ore ka dao he. Bia. Fo pa tu vai diploma tu vai ta vite pe ka bia Steven Valencia tu vai lekina tonga puku ni lala tanga bia manase pere ke ti tina tu ia fitu tonga tu pou pe mo marinita. Kariu pasi foki sitati William Lee Lusai Pau, te ka skandau ngā, Malakai Padni, Fred Fonua, ilo atu inea, William Sao, Afkalon hea, oia, we tamai tā tā te ita kuna nau kino febo nau tō wahe nau kumete. Pia pehe kia Malakai Fou nā pa, Mosat Pau tā, Taniela Teu, pia pehe kia Alicia te te au pa kau whauri lori koeni, pia mei okalani ni heni kuna u, a hake te teu e ngā we pongpongindu. O vaat whaka te ita,
1: Io ko fa malo atu e. Pe a ko uata e pe fasikoni pe a maa motol fa nako poate nga fitu u nga iapi u mou iai pe he kak motol ta unga rotonga nga aue i hitai nimi ta ta te fitu nga fare baki ka fauri lori pe a pe he ke nga fare nga aue ko ta fika valu e ni me a vaka poreo ko mata vaka piki vaka o e piki noa ia o e piki noa ia e vela na ke ta fia ta se ni
2: o e piki noa ia
1: o e piki noa ia na ke ta fia

0: ko e tatai mi to tomi te valu ke fa pong pong ni pe ko ta fika valu ya ko ke pong pong ni mata vaka piki vaka pe a mea vaka pore o i e pong pong ni fa malo atu ka selu mata i se fesi e o mai se lu mata i ko e fa u a sila ki vai la tu tio to manga mai ne ka ta ma la tu e me fa u i va man tu i a ngal fa ni fo me me fa u fo ki a siare e a po tu mai a siare la tu ta mai ko se me li e mo watson la tu go na e ai a ko fa malo se lu mata i malo a pito fa to ko ni mai me manu e ongo e hala va a kolo e fa malo atu ki atu ko tako to me alele yen fo yu ma hua vai e misa wate kini ma wai o kuke lolotonga i loni toni e si o ke koya o fa malo atu fa malo atu ki atu motolu hangi ka ki fo itohi koni ate vita manukia fa ka ofa muni ko tau ate vita fu famili hiva kutai ai ka moni lau koi kau te vita hai famili koni kau te vita koi kau reo ko vita hai hai famili koni ka hiri ka fu famili hiva
1: kini ata sa bimbo
0: ko vese ke ki mea kuma e te vita mata waka piki waka ku asia he paia i vai ola ko e whakatoa marani ko tō mui marie kage weina ma foki atu ko haha wakai haha wakai ke fasini
2: Ma ri la ta ma te vita tang pe nei u hinga pe ke le le pe na ke ta me ka ko no pe ni ko ko ke tu ku ko be ko yo ma lo bit a sai ko fo hima i lo pe ni fo ki ai fo hima ko ni ma ta vaka piki vaka ko ki la ve vai vai pe ki ai ka te sio ki ha vaka tapuala e o te te fenga he kai e te te toki fenga ta e ka ke mare o pite fa puna ke vai va ko ni pe mai pe ta hine ni sami hokuloto pe amo e ku ofan e ko si oto he vani i no fo mama ni ai a fai pe fa mani mani ka te no fo te fa e amanaki ai ko fenga he ka pe ko si o pe ke ga ke te fenga he ka e te no fo fita tari ka ko kore kilo i mai pe e ban ko me ma fa fo ke te te hori ke te piki mo te fi fi fram ki ha mea kau kau kai ki te lava e o mea a ere fwe pe pa pe ma re fwe rea pako mo ni pe rea utaka mata waka piki waka e ko lotoni mo si e te fi ko te hori ke fe ohi ai ko te fra am loto mo te fi inga heika fi inga pa ko hi ku te fi fe ohi e o mea maare au pito ka ku tau ka kapa ia i e te hori e ko i hori a tatape me fra am loto e ko e vela e pa ku maare upe fo i fra puna ke poto e ko eni e ma ta waka pi waka te si si o pe ki ai fra am loto pe ki ai fra am noa pe ki ai ka ku ki te lava heika e te piki ke ke te pa ki ai ka ike mona au pito ko fa malo pe ka waka po ore ono tu i mai fo hiva mari ko ni taure le ibe kata to ka fa malo te pito ka foke tu o fa tu vai o vai manga fa ka ko mo na pite la a ti man pia long time no si ke si polo ho puli ka pe fo kare pa holan man ere malo so ka mai ka foke te vita mo vela malo
0: io fa malo a tu e u hina pe a te ha ta na ki mai vela
1: Ko i loko tira, ko i ni te ita, ne vea ke mau me koe wikosi. Wai ngai fasi au lehang o toki langa i mai kakai ia. Kai kia, sia kai kai kita pakani ko kenolo tapu. Kai sio mau behe ni le laiwi. O ku taa fasi po alu. Kai kai kai kau e fasi ako e nien ni konu tohi mai. Mai sio kon tamu. Kai kia toi lava mohe fai ka fasi ko na. O vala atu utahi ne hua vai. Ko usefe ko tofi ne farea mai. O vala hai atu. Ma taa pule fuke na mau tolo mau te teita. Na kai kia wili fiau ya mou toho po la lahi. Leo ho mou aga. Na kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai ao e mana va he he si o ne te ke vaka vaka mai fu fe fi nei tonga ai e ma si o si mo o ne me e gau so di ai o vala ia tai de wa vai
0: ke moni moni lau mau mau famili koko ako naki mau famili koko ako mau famili pea kou fa alu foko alu nofo ya ya mau famili pea i Amerika ya talo mahu inga Tak tak mai kau yang tak tahu nak gue kau tak kau mau faham, tak mai tak kau mau faham kata. Oh kau faham juga oke je. Boleh lawa, atalo. Kau yang kau tonton nuen yang vi otanga.
1: Oh iya.
0: Kaje, bau pege pehe, bau pege pehe bono eh. ai anga etau takai ko fa malo at pono malo folo e puria pono folo pena i asi mai go si fola wan kitonga
1: ka ta ta o senturi
0: koia
1: ka ta i mo ikina
0: ko tau fika fit dure va pong pong ni o ku o atu ya e ongo iba hala tu ko te kina i moana o va pa ko atu fa si ni ma au e pono i he pong pong ni pe pe foki Ki a Kimotol Goni, ki a Samson Tike, Paula Tatafu, Fred Pani, ki Pa Mastoni, Wate Toltau, Amsaia, Topuluka. Saia Tayone, Sione Mounga, Moino Kevaka, ki Lotolua, Paula Moa, Afkaloni Hea, Kennedy Tupou, Mo Maka Ulu Ave, ki Pa Mastoni, Mo Taseni Ulakai. Pea Pefoki, e kuata e Pefasini, pea Maau, a Kautangata Goni, ki a Lopton Tea, le Paholani Manuere, a Morei Tamasila, Fare ice pulutousa le ko titonga pea musion de tavo pea ko to ata pe pa me fasini pa ma ki mo tol ko ni ki a poko no pe ka wa vai son tavo Williams a Lusa i pau pa mo taseni ula kai pa mo fatai hala to go wa ki Arizona mo ka fano le tio ko ya pa mo wespa ri ku fisi se lui matai se fesi misa watekini punalei nonu David Manukia sione ka fusfinau Pea peka mela mere ana tau mo folau ki Hollywood mo mela taulanga pea pefo ka komise i kaloni nau hakiri terepo vilison tau elangi pea mo hoki lani Gustav aia kok mo tolu eni ko tau fasene ko ko uena ko hata hame hena
2: Io a mala pito te dai, si. O mau inga ma pe foki te ari ha fasi, o te i lo i faka papa o na me a mai o na fa no, oe. Te fita te ko te te lo to apa ha te mai lan te, na si me a mai ke ta programa ko e ko na e pe ko me a mai ke programa to ki ta pun fa ta pe ta o me lo to ko ni ana e. Valencia Triva, Malo Ofala, Jotka Koe, Tatehikia Ivasnia, Benedict Mateo, a Klausia Haungatau, Pekia Maria Koletti, Falemakko, Pemo Mina Fetu, Ofala, Jotka Muto, Tefa Malo, Kumulo, Tuomme Tauki Programa. Teu Ateni Pemai Ngahi Klubu Formasino, Atenki Kariko Mahmaitani, Atenka Viola Samalio, Tangata Kofa Nukureka, Ofat Kamoa, Pekia Wita Pipo, Kia Selestute, Chela Oscar, Pemo Pliki, Tano, mo ti sei mama pe fo ke hape mata me langi ke ti koni pe ke tau ko mutina mo mo to ko tape pe ke to pasika pa te ke ko tau langa mo mo to ko tape a ko ia ka fo ke te vita pe mo ne vela malo
0: io fo malo at vela ko ata me na ga ga ta
1: io malo vita te ita te fo ke america ko ka ta mai ko se vea i ko ke no lo tapu pe ke so ne fai wa pa ke ko ia fo ke ma fu i to mo atu pe ke ka lilies Alfa ke fasin mau mele funaki hina fare tau. Pe foke an fare mak, sena foro aika tau laki fare tui vai, pe ka finau pe mo sion do bo. Foko havili, talata pe mo ofa fred fonua, mo fintoa fa leni fasi pe mo puta, pe kai koe foki alu ke skan tau nga ali ufkremi, maaf matavesi, alfa ke mau man kanseli, umei fe kloa matangi, takala flakseni, taula te au pa pe pe ki as po uri ta ma tu po be ma pa te si fa koka po man ka fusi sales ka fusi o to ho ma ko ma tangi fo ga te ta
0: e o fa ma at ve la ta fi ka fitu ni ki pong pong ni o atu ya e ongo i va la tu ko te ki nai mo ana malo

0: Wena ma foki atu ka te koe ko ilo pe ki lahi foki ho o saia i ngā hiwa koni a ongo koe haa o wakai ki he tau fika fitu koe a pongpong ni e wena malo
1: Io a famalo capito e te vita mone vela e poi ko ke ki mana meli ki foi hivani ko ko ko ko fa program le tio o ke ki foi to le kere ka ko mato o ku na lo lo o pe na wa fa non ke le tio pa una request pa pi foi hiva ko ni ko na o fa ang e aya e mo bo no hiva e he tanga ta o la tu mana sa e pe na ki foi hiva e o mato e to ko mana ti e a ko na spa lo lo lo o e mo to le ke ka e ka ke a ko e foi foi hiva ni o ku ka ki hanga fu la ve i ho an hano fa u he ku o ku over e o ku la he u me e o ku la la u me foi hiva ni ka ko to mai pe ka mata nga e ni foi pe he a musia pe mo e matangi e neangi feangi iki o ne faiterina i e tere a ia ne havili i he liri fae a ia koe tala tala noa ke feangi aki koe a matangi i amusia yo koe fra amno he ka te sino fo poate pe kita o te manatu koe foi manatu ku pulia he o tu kine kina le maiaha he kuo mahino a iku anga he kua we kou he i fonua e lose. A hangi ufei mea ni ko ma ulerat maa ko mi Amerika to taha ko ni, he e fonua lose, ma fure foi kaniwa i he tu apo. Pe ake ne manatu o ka hengi hengi a. Ka mi te hame e tai mea to e ake mai mea koe manatu o ni vela ko hengi hengi a ho, tata riu mai e anga te manatu e, hengi hengi a ho. Ka ke he ko guave ko excel o lotri fo hivani a maari a pit. Ka ku asi te vita i loto henu pe he vai ko puna hoku o fatu. Koe me a mamahi a e te maa vai mo hoto tupu anga. Ko whanonga fo hivau lau lau e anga e te te manatu ko tutupu anga ka te alki tu pore anga te ofa mai kia he ka koe ka te fokiat pe ka mou ke matanak mai koe na tolu mei ngalwo pe ka fokiat malo
0: Io fa malo atu e uena vela ku te hatana ki mai ke fasin
2: Io mona pito e ta no fa e uena si e fo ke hivani o ku tau manatu ke taimi nai te tau tala no ke ni nai te tau mawahe mei tonga ko te hiki mea to fonua tupu anga kia whanua mūri pia ku whakalau mai ngai whakau whofa mo lelei o i whanua na te lata pia tāha ka iho tōu ho kia alo whai e ai manatu me ria pia me i whanua mūri ange ko kulau koe te wholoange koe loloange te mama o me e whetu nai tā iho tōu ho koe lahi ange e ma upu e te hange e ku langa pia uho e te ofa ki e whanua ai ko ku sefo ke tala tala noa ange ko mea kona na ke lau tala noa ki toko mololo hono ngai lelei ke pe ke vai ko puna e pe fai na ta ke fai ha ma vai e ko yo ko fu ma lo ata u ya e we na analyze ko na ko fai ma ke ivani o fie fie pe ko chef ke ka nga we fa tai me lo pau ma lo to ko ko a ha ke ka fo fo nga ma si de ita ke te we nga we pe si fa tai me lo pe ka ke no ta ma ka ta ma ko ko fa si ne ko i fa te lo la tai me ba re nga bo e ko tai me ni te ita Tau mai koe koe ata pua ka hu mai whainga whasi koe ni e. O tau me tiki pe maka pe e tanga tāia me moe ngā koe alu o whai ha ngā au e koe sio mai sio no whamiri. Pena puno hui fo umako no hoa no fo aka. Alka hake ko whatoka ngā mou alu manatu whatai melo me kata o whai ngā au e kai manatu tāri atu whamiri api. Kia ke whoki lerei mai tāseni ki api e.
0: O fa malo atu vela e ka tau hoko atu hui uwa vepe tau taimi o sita mite ongo fulu pa me fa ai a koe tau fika ono koe pongpong ni o atu e seare iongi koe hala kua papa hala kua papa pa kou atu aipe a e fasi koe ni
2: o si paula reveni
0: a taipe e fasi koe ni pa maa mutolu koe ni paula reveni pe ka sere mai a mafileo Pea pehe foki ki afkaloni hea, pokono, pea pehe ka wawai, sion tavo, Williami Alusa i pau, pehe foka tase ni urakai. Pea mo ki mouto, pea pehe foka ka fitu ua, hala toko ua, ues pa rikufisi, selu ima tai se fesi, misa watekini, puna rei nonu, te vita manukia, sion ka fosi finau, mele ana taumo e folau. Komisi ai kaloni pe pega na wa kin telepo pe mo vidi son tawe langi mo glani kustaf. Kuata mena wen.
1: Io atu ko dai be ma Paula Leven ana popo a fat kamo ma lo a ama kita po kama le pa holani ma ele fatu va vai ma ka ki California pe ke tanga ko poko no fatu pe pe ko ni tanga ben ko lo Mary John Wolfcrime ko ni si ka mai te vida folo ai pure fes ka o fat lo America ko pe mo sere mai a ma fle ko ni wa fuak ke al kinga o sele o fat ka ko pa mo ye mo ma po ko do be u na si o fuak ke na o te te kinga o anga o fat ka mo tol pe ke ka nga o lo to nga nga we nga we ha si ma la ba ka puna ka u fa uri lori for taxi ka nga sa security mo na po ko do be ko ye at ma mo tol ai ta fas ko ni ka fo ke te vita mo vela malo
0: vela ko ta me hela
2: Si fiego be hume gume fraria mai sena fo do aika malo da mai bu mugini ke ke a be fo mai kai ke lava moje nai fasi o atu e. Kai me lo fo pau ti vai diploma pe ke Steven ni Valencia li kina. Kai ko ye fo ke buria mi luz ai pau. Kai nga dai mo sa ati pau ta ka fo lo ni Daniel al teu be pe kal sha te te au pa. Kai ko ye fo ke atu ki a malakai pani si ka vai vai ko ni flet fo nua lo tu ne au William Sau. Pe ki Country League a fo kalon hea ka uma play soni waka ka uma sem waka mai fo una pa me ka ia be fo ki pe pe ki aptanga William Manase Plaketi pe amo tupo en Malinita ka fo kat ka ko te vita pe ki as ke no lo tapu pe amo futai melo pau u
0: io ko fo malo atu e pa ko atu e pe faskoni pe ama ki mo tol goni ka Samson Tike Paula Tatafu Fred Pani ki pa Mastoni Wate toltau pe amo sai a topuluka. Sai tayone, sene mo unga mo ino ke vaka ki lotolua pe reo ka paura moa, af kaloni hea mo kene ti tupo mo maka uruave pe a pehe ke te koe taaseni. Koe tuinga papai eni me kautate ina iongi malo.

0: ko e tataimi ku o se tamuni te wanima. O se tamuni te wanima pe a mi he fa i he pongpong ini kage. Ko e tau a fasifika ni maa fukia utulupe i he pongpong ini pakau tui pe. E weina hange koia ko na alave at gai fasini fok ko e fa ui soreik. A e fasi. A ko e di pe a tau ai me me lave ko to ape fasini ki he kainga ange ko lau ko ya te ide ko no no o kitai hello to kaya no e e
1: wa kwa muri o si
0: e ko ko yanga tu ai fasi ko ta fika ni ma ko ta fika fa ko e pong pong ni o atu ya pote mani ka fusi ta hine mari mari mai e ai ai fasi ko ni ko fasi ko ni ko mana to ko fasi ni e vela
1: oye ko
0: e tai mi ko e ka all time ma e Oua, tai mo na ta fasin ba na to fute imagino ka ku to la fuke fainga na mal ko puta pe ke mo ui mai e vela
1: a puta pa pasi
0: koia e ka ta ta ka una geita ol daima na ka foka puta ke sia puta ta ngo ya ka ku ko tai mi ko mo tu a foka puta ka ko e nga fasin ka ta to fanongo ga we na ko ta me na ga ga e ta fika fa ko e bomboni
2: Io a mala opito e ti vita goi tata i mi kona ko pa va mari no ui mai kina tolu ka ko e vela se oi fo ke ki to hi gena a savelio tamare ka ko e ko to ki va ka e pe ke mo te vita si tu ka ma ko ne si ko le hiva pa pe fo ki o fa pe o ku si a mai a ka fa ki tai ka te ki a wati to ta mo si niwa pa le veni o fa ka ko mo na popu ma lo se mo a mai pe pe fo ki ke ka o fo a ke ko ya te tiu ke na o ke na nga a nga te vita ma i nga pita na to fo ya pa fo na nga lo te ta ka fa na mi ha po a te te vita si a te pe na hi va ma na si a mai pe a mo ki na to ko to ko ro pe o ku na i ta no a hi na pan to ta ka ma na to ka fa ma ma mi a o ne ha nga pe pe he ki nga hi ka ka ton ko to pe me ka ba ma ma ta no a pe ki a ka lo ni ma mo to ko to pe ni lo to o ka la ni na ka fo ke te vita mo ne vela ma lo
0: Io vela ka foga ka te koe ka mantu e kore ko da un na ba me sabelio tamare.
1: Okay. Io malo vito e te vita ku moni o vito si ho ko foi ba ni o to mai a ke no lo tapu mi America te ta maka mo o ko ha me ho ko ka motolu. O le ha ke fie kona po po ga pe ka pasini pe bega pe ka sena mai sena e uheina a mai fai nga fasu tu ta maki pe. Paulo Leven. Io te uhango toki ui atu ko e whakatama bene te vita te uatpa i pe fasi ki hoko te vita ki a Paula Reveni mena ka tau bata uko ni bea me i loto teams eh tra mai anga nau hiwa ko e o Cliffy Pulu pe moreka snepa ki a te koe a Siperi o Tunuku pe pe ki a Paula Reveni pa koe koe foki e Sabelio a Tamare koe fua fukena o teita Tamare Ko skau ni ka supervisor na Flori Shima ko ni devita. Le re holo ka langa la wahi i fo noan. Ai tanga tani. Pa ko o fala ya tu ma o fala ya ko e teita e si ko wa fe beo i hoi ngai ni tanga iki. E sabelio ka pe ate fasini ma au ka pe ka bloka pe mo e family ki. Ma no ka o tala pe fe fitu u boi ai ko o fala ya ka montol ate fasio ko ma montol. Atu ka to e to u fase poni ma u sabelio pe pe ka bloka pe mo to ko wa ma mo tanga ko ta ka so dia to ko io malo te ta ka fo ke
0: io ko fa malo tu vela ta ko ate pe fase ni ma au e sentavo mo amanaki ke fa mana tu ho aho na ai ne fa ale sentavo e aho fitu mai na fitu
1: oh
0: dai va no no
1: eh fa ka he va
0: eh aho fitu mai na fitu ai ko ke ka u te ta to ki mana tu ia e tanga ta ni sione tal manu atu ka te koe
1: tal manu
0: Na tonu ke ui ko ia ko fitu fitu eh. Ka ko e tawhasi a ko ko mo tol ko toa ku mo ahe pong pong ino te teo ke mo lava to ngā ue. Ko atu e fasi ko ni pia maa mo tol pape he. Mo tol tablo to ngā ue ko e ihe pong pong ini. Ko atu e pia fasi ni pia maa mo tol. Tahine mari mari mai. Ka all time maa eni. Pia he foki tamai e taseni. Onne vela, talatu kia Paula Reveni, uki kai mau e kava kava ai ai tems.
1: Kai. Kona, kusai sen sinolo mai peta kata.
0: Paula, koe mai bea mata ki taha, mai bea mata taha, taha au taha vela. Ua e whaangi ke lai a vela ia au. Wha mai taha ui a kai wha vela ia.
1: Ua lo inga mai bita wa tu malu ia ka koe.
0: Ai ia ue, koe a koe tau, fika whaangi pong pong ni. Bea mea pote mani kafusi tau whanongo ki ai. Mutol kotoa mo kei a mai ki ta programa, ati fasini ma mutol. Malo.

0: tata ni to ta minute ono tata minute ono ke ni ma e we na ka wange fa nga mari ko ni gya fa fa ta ke ne analyze so mange fo i vak ta fo non gya e we na e malo
1: ia malo data bambo on ve la bambo we na e nga we ka ko e ka ko e anga pa ka ko pa ka fa ka ka to a ki ki fo i pa ga na e tangi tangi mo ni be me kona na mo ki ga ki ai mana tu ka mo ka mo to le ka fo i manu puna i ni ia tang tang si lupe ia ko ko me ki me ko i vai ai ba ko te me ko ki vai lupe mai ai man puna o ka ke pe ne tang tang Ako tai mea kuki be hiwa e fwa i lupe Mokon mo ne fwa lau lau kau Koi fwa uhinan koi ni a akui Ke Ongo hongatanga ta pa mo e Uhina Koi Tai mea nena e Si Na e si ipia inga ya

0: koi tatamiku osi ta mini te fa pe a me je ni mauena ka foke atu ka te koi ke je fa ma po po ma te programa
1: Eo. Te vida ko a grupe fermare ko ni ko ta tai mi wa te fa malo la. I he fo fatonia ko ta fe e pom pom ni fa malo ta pito ka ko i he a ona to o mai ta ma hi va ke pom pom ni ma hi le o hingen ko la. Te na si ko fo mal moreto ne si na o ya o pa ta mi te vida ke si tu ko ta hi va e ma ka un au e wi ko si ka rin ta pas mo te ta pas la tu fo no a pe mo ta ta ko chon pulu ne to kon ke o wa Filifile mau hiva ku kosi, eh? Fomore mora tu ofalahi at fomoto. Whakatoa te wita maro o pito ku lawa tau fatungia, ko me pe tau fifia, tau fafitai, pe a mono fit in lele i da programa, ne mo tau ki kamata tō mui. Whakamalo la hea tena tō ku tau pe, muna si ka umai me ngā lope, mo nau ka umai ki pae ngā, e te wita ku alpe ke tō lahi ang whau, ka tau whenga tō lele i taha ki whamalo ia i nā tō. Whamalo la hea tau pito o pito ku mo tō ku tau pe, si ka wa wa, mo kau tō lele ka mo mea mea. Pina o falahet kak moto fa malo he me ko tope i o te vita ke fokerebe te fa fe te moto e wik ka ha ue te mita tau pe me tau programa te tau fa fe e big moto ki ai patoange mo ma weekend from fe fe am klasa i a malo ho mo me mai ka mo me a to fa tu malo te vita
0: i o ko fa malo a tu e wena malo bito la valere te programa ki e pong pongini ko e aha ua fokenio si ulai ai a kufa malo ka te koe pia mfa malo ka onevela pia fa malo ka kumotol kotoa pe na mu mea mahi heo pe pia pifo ka kumotol kotoa na mu mea mahi ngalu ea i he pong pongini ma uke i kore fa mori mori pe ka pane aha tau fatongia kwa ke tau mo kumotol pia fa mori mori iang mautol fa ka malo lava lere tau programa fa fa ofa pe pe fa kafe i pe mautol hanga mea ni lau gau ina ki he tau programa i he wike kao koya lava eta programa ke pompogni pe ko fenga mari ko nite o at pe ta ofas ko e os ko ya a wano a pe me he ni ma pompong ko ta programa fra si a fra ko te fa fika pa la moala to ko ni fra la mari ko e pompogni malo abito ko e ko mo ka ma ke ta programa ko at pe ta ofas mo ta ga ya malo

ko e tatangi osta mini te ongo fulu pe me i ni ma e pong pong pa fa malo fo ki lavele de to programa e pong pong ni fa manatu pe to programa ko ia e to na ki pe me tem ta wa ke ono pong a e fiafi pe am pe fo ki ki he wi ke ka u pule lu ka u me to lu e fiafi ki he ono pong pong tu a pule lu lu ko ia ko tang tu e tang ai programa ki he wi ke ka u fa fe ia motor ki he tang ai programa ko ia mo fa manat pe ka motor ko ia o mo manatui o mo programa to na ki ki mo fe tu ta ki mai ki ateau anga hi a motor ko ia nga hi ko sutuku pe ke community o mo programa i he a to na ki ko fatawa nga bete ta ma o ha weekend lele i he weekend ta manu at ki nga hi fatongi a ko ia o weekend i be a te wat pe ta mai fas o si wa no a pe ko atu ta program fra o si fra ko dia fa fe ka o palo moala i he pong pong ini be a ko ke ko ta ta wa to ai te he ta ko kor fa mo no pe ka ba na nga to fatongi na ka ki tau i he fua fatongi a pong pong ini pa mo fra mo no re i ange ai motuani. Malo apito, mau mea.

Mono ia ka koia apasia ka si hova. O manako lahi ke nai tūtū ni āna. O ui hono whare, ai mahu mo i koloa. Te koe ne toto nū, e tū o tāngata. Tauroto, ha ngai whonga mai o tūa ke hua o kakai. Ake mau tōra ka ai natonga, mau te fua i ātea rohe ahoni. Tū ke kei hoko pe ai awhiona, ko mau o tūa, mō mau koeri. Ake lolo tonga ni pe whai mau e pe o tūputupua. Tā poa ki mai a mautu i tamo katupo wono, ta mo hono whare, e tūro ai pe a tonga lau i kuonga. Tā poa ki mai, hou eik, ta tonga katoa pe a mau kumi whanua mai ki ātea rohe a honi. Kai ngālo e kautaki ai pare mia, pe mo kinau tolu katoa pe a kautaki i ātea rohe a honi. Tā poa ki mai kau ngāo e re te o, nau kei mauiwi ki whakatoa ngāo e mahu ina kueni. I loa ngā wholofora kua, whai ano teu teu ke mau inasi ai pongpongini. Tū ke mau inasi kotoa pe ai, ke aonga ke uhi ke hala whlonga u mau whlonga ia. Tau kawa mo koe kamataanga o ngā wea koen, ka maa ngā e whatongia au kua mohi mei ulu ke mau whlonga u whai. Ma kore kato ngai mea ne hua whetaho alo o Kraisko mau whamui. Koe resoni o ku tō mahi ahoni ke whai ai ai. Tau ki pōpou, nō nō i pōpungin. Tō ia me whaka motua. Tō e palofi tako aisea, ni mongo furu mā varu e vahe. O vesi ura ki, ke kongi mua vesi hono hiwa. Ai te taha pēne ngai re soni, o e sāpate ai uto hanga ki ai. Aisea vahe ni mā varu vesi ura ki, ki he kongi mua vesi hiwa ai o pēnu whārea. Kalanga miholo tō ua, oua e whakamakumaku. Aia tu hore o hangeha talupite. O whakaha ki o kakai a enau talangata. Pea ki whare o se kope a enau hia. Ka unau kumi ke te au he aho hoko hoko. Pea unau whakaam ke iru o nau ngahi whonga. O hange e koha pure anga ki nau tolu ko feia e totonu. Pea ko ikai li aki a lao anau o tua. O unau kore mia te au e ngahi whaka māu to tonu, ogu nāu whaka amu ke unu unu mai ai o tua. Ogu nāu lau, koe hākuo mau au kai ai, kāku i kai teke sio ki ai. Ogu mau whakamamahi ai mau mo ui, kāku i kai teke tokai. A, i a o mau au kai, ogu mau whaia to hao mau mea. Ogu mau whakapuha puhaa, ki ho mau ngahi ngā ue kotoa. Wakai o kuwhai ho mō au kai ke whaka ki kihi mo kē. Pea ke tā ke ai nima kua kuku ke whai hatuki. Tara hei mō au kai i ono pōni ke uhi ke ongo ho mō re o i tau ka kapa. Ka ko e, ka ko eni, ko a ai au kai te manako ki ai. Ko e aha to kua ke whakamahi a tangata hene mō ui. Ke tāu pi hono uru hange ha moa i fusi. Pea ke wholahi taua ngaa mo efu ke le toka ai. Oku ke ui ha mea pehe koe au kai. Koe aha oe hoi fua ai a si hova. I kai ko eni pea au kai te manako ki ai. Vete ange a ngahi hai o kuhala hono hai. Ke tatala a ngahi hai o ioke. Mo tukuange tau a tāina ai ka kai tau mia. Io ke whesiki a whahinga ioke ko toa pe. Ika i ko eni. Ko eni foki. Ke pakiwa hao mou maa mo fika ia. Pea te whakahu ki o whare si kau masiwa kori aki. Ko si o rewa ki e taha tae ko fu pe te whakakofu. Pea ke oua na te whekalo whaki mea taha aia ko kakano tonu. E toki mafoa mai o maa maa hange ke pongpongi, pe awe o kakano, whaka kakano fu ou. E taktau kia te koi ho o tonu hia, pe tuku tau ai gloria o si hoa. Teke toki ui, pe a tari o si hoa. Teke tau tapa, pe tere pehe kua weni. Amen.
tap moe a fio a toa hata ola tolo tonga. Tap ke tamatui tupo ono ga maano fare. Tap moe hou eike fonua. Tampare mia o tonga monu sila. Kape foki ki he. Hou eike fare area moe. Kautak o tope fonua. Tap hata kilopo. Tap foki ha matapure ha tau fonua. Pe tap me tongo to ape ku tau lo nuku i a te aroa hea honi. Ka ta moe motu ani e whenga maari e wha fofa kou mao e pongpongin kou lau e kou ta puaki. Ke ukau e vahe vahe o e forofora pe mono e laki e kou speri a rua i pongpongo e ni. Koe vespe kou to ke whamaunga ke e fa e bon bon ni u ha pi e ves fra aussi ai se va ni mago fu ma va lu ves hi va con pe ki mo a ves hi va ai ap he te ki to ki pe tari si ho va te ki ta utapa pe te de pe he ko a wendi ki ka ve na pe ko to ke fra ma u ma ke fra ha e hon u fra re ap he fa ka mo oni ke mo ui Fa mooni ke moui. O gea e tala maario e anga e tau tuk whaharo kau ke vai ko niu tō ua. Te ako kore peke hu whangatu. Mo ha tau kei mo ilo historia me tala tupu aka a tā mo e motu ani ke whai pia ki tala noa whatu a koen. Ko vi ke mahu inga e honi. Tō kua ke mata vai o vai ko niu tō ua ne tāpu ha ke whai meha tō wai. Ngata pe ya maatu pe mono kainga. Pe kaere wa sola pe tu au fia mau vai. Ko mui vai pe u ata ke na utu vai me yai. Aia piloa e mui vai. Oe vai ko niu tō ua. Ko e vai oe paia. Ko e whakaukau e honi ko tau si tu a mai me ngai whae tau. O Christmas Eve au tau rotonga whanonga ia ne whae tau epifani. Pa tau whanonga atu en kere ni ti. Moe uki ai pe mahu inga. Ke tau hoko ko tau wharam oni ma kais. Ko tau koloa ia pa tau tai maari he tau wai e kau whaise kau mo ki nau tolu ko tau pēna nau malanga e wholofora e atua ngai sāpate ko tau sītu aki ai. Pe mei ai ka koe nau tau wai ia me ngai matawai e mōui. Pea kou kore, e whainga mārio e ahoni ke uohu ohu pē me he merenga ko tafe ki mui vai. Te ria ngā mau ai ha me i vai hua me rie ko hi ke paplikimi o ko tau whai he mahinani ka koe kamata ana e tauni e mahina ko whepo eri. Ko palok sai ko whai he palok fita ko aisea he pongpongini o ko laloni aki ai valoki pe ako fungani aki a tala ofa. Ko ki nau tolu kuna waheni me tui kakala, o ki kai ki nau tui whakataha e kakala eike ua. Ko pau ke lalonia e kakala vare, ufanga whakatapu, e funganea ke kakala eiki. Ke ea, mo mahino e ne eiki, mono whakaofofa. O pehe tui kakala kufai he palo fita, o kune whakae e kakala eiki, ko kresi ai otua, i he laloni, ke talangataa, pe moishia ha isleri. Nga sikau he otua, kalanga. O e te tuk haizi. Fra ilo ki sileiri en talanga taambe mene hia. Tala ki hukakai, malo pe lo tu. Malo pe me au kai. Kau ke iai nahi uni mea ki whakalereiki. Ke toka ngai kina e masiva. Ai pōpura, ai vai vai. Pe mokina utolo mo ulaloa in society. Kalava ia. Pe te ke toki iui, pe te ne tari, te ne tau tapa, pe te ne pehe mai, kua weni, ko tau vesu malana ia, ko fotu ke soa maunga kea da waha pungpungini. O mahino me herea a isea, ne hanua isleri hene, he nau hela he au kai, hela he whakae fue fuma, fai fai lau lau, ka hane kui kai tokanga mea si hova. Manatu hoka isleri,
Manatu ko foki ana Israeli ki Palestine, hile ngai taulahi ana unofo popula e Babilone. Lotonga ana ngai popula, ana uongona ngai palofisai, fatua merie me kau palofita. Ka hile na tautaina, ok te eki beha whaka iloma hamai, eko hae tūkunga tena hoko atke ana umowe. Nā nau whianga hangai me taumua ke langa whaua Jerusalema. Ko horoa ngahi a, ko maumau a tempare. Pea nau whaingata ia lahi. Mana kamata ke nau hanu mo launga. O ngalo he kai ngane kres fish mu a koe nau lolotonga mau. Mo lolotonga tofanga ai. O nau lolotonga tau taina. Na e tonu lewa, ko nau whatongia tau potu ne tau ke nau whai koe puke puke a tau taina koe. Ka go a fio e si hoa, ko ngāwe pōpura e masiwa, ki he mau koroa. Ai vai vai ki he mālohi, pe ko nau fōa ngai ioke ke no takia ke ni. Ai ioke ke manuki, ai ioke ke rea kovi moe kā kā. Kai au ke ngai sāpate me ngai awha mamasa whāsiu. Ko nau ai teunga o rotu mo au kai, pe mlanga ki a lao me whaito tonu. Pai ai sea, mālo au kai mālo mo elo tu. Ka au kai pehea au kai manako ke a sihoma. Au kai ke tuku kai. Au kai ke ai tau ngā mo whakai fuefu. Au kai ke mata peko o whangai whakatapu ke ilo mo au kai. Ka koe au kai, au kai ke whakahāteu mo ka ekwhaiwa. Ka koe au kai o hoi fua ke ai, ke vete hai ukala. Koe fisi e ngahi i oke. Koe whawhanga e zeka ia. Koe ofa i masiwa. Koe whakakofu e tere fua. Ka lava ia. Te mou hange hala āfu o wani fua i a ata a tongtongi. Pe takitau mo tūtau e gloria si hova. I wā ni mga furu māhi wā. O toi whamana toi e palofita. Wakai o mi kai wha nou nou e nima si hova. Kene tae lama hawa ka mōi. Pea kui kai tūri hono fofonga. Kene tae o ngona ki tau tōru. Ka kō mō ngāhi kō wī kua hoko kua ngāhi āwai wahi. Ki o mō wā mō mō o tua. Pea kō mō ngāhi anga hala kua whaka pulonga hono fofonga me te ki mō tōru. Ke oa tene o ngona. O pali toto ho mō ni mā isilēn. Kō mō ngāhi tuhu o pangi whai kō wī. O mō ngutu loi. Pea mo erero lea pango. O ki kai hawhai to tonu. Pea mo wharawa ke nge e si. Pea mo tuitui e he mamahi o whanau mai koe kofi. Ka pao rewa mo fi au kai tuku ai mata pe koia. Ka mo au kofi. Koe uhi ngā ke tuku e whai kofi. Ka mo au loi. Koe uhi ngā ke tauwhi mo loi. Pe au kā, ke tāwhi me kā, pe au pango, mo au anga hala. Oa, e ta e kai mea kai, ka kai e kōwi mo anga hala. O whaloro māna e taimu tau au kai mea kai ai, ka tau kai e ki tau tōra e kōwi mo anga hala. Kai ki mō tōru, o ka mōga fie kai ha. Kehege mō te of aki, mō puke puke a tau tāina, o fuaki atu. Koe mōni na tāu whakamahina si iso ia mātiu e malanga he mōunga. O kone whakatokana. Ka kai huru hake mō mānia ni e kau whāresi. O kai kai a mō tōla pure anai o tōa. Mō hoko koe māsima, mō e māmao māmani. Koe mō whatātā mahu inga ini o ngāwe ake si iso. Koe ongo mea a kunu, mā okona mahu inga, i he ena ngāwe atu. Koe māma ka e kai ulu atu, ke whakamāma, pe aki kai hano aonga. Koe māsi māo ka kai kona, pe kai kene lawa whātolonga mea. Pe kai lewa hano aonga e māsi mā. O kui kai ulo e māma, ke mahino pe māma. Pe ke kona e māsi mā, ke ilo pe koe māsi mā ia. Ka kuna ulo mo kona, ke whaka māma mo whātolonga e ata kai o kuna iai. Ke māo ni oni ia kuhange ki ai O hanga gei e konakia sisu. Ko a mo ui o ku ngā atu.
ma alele e fahinga ku nonofo moya kai kai hane ko fare si ke na u pe mana fra foi tu tu ke la u pe me ko tope ko lele ana e ku na u ya tu o ko hike ki o lunga ku ka nga fo no nga kai ta u na u pe ma ki ta to lu ko hono la u ta pe e u te ke ma u la lo ke ma u la lo ane ai ta ko tope ya te au Patonga yang ko isleri e kuonga. E kuonga ai se ame kuonga sisu. Ko kaina matea ki lotu. Ko hea tu tunia lotu sa siuna lau. Fai pau ki ai. Tai kai taofi ai se ai ko sisu. Ai tauhi lotu. E ko mea le rei peke fai. Ka ko mata vai vai na tokanga ke sisu. Ko e nau pehe ko sai mo kakato. Ka hiri ko ya te ki ai. Kiki pe matua e konga ai se a me kau fare si taimo si su. Ko e lerei taha pe a lotu o nau fai. Ka ko e lotu ke te nau tolu yanga e nau tui. Ko au pe. Ko kita pe moe otua. O ki kai ha kaunga mai ki ai au kaunga api. Pe ko ha taha. Ka ko yanga e nau tui. Ko au pe. Ko kita pe moe otua. Se se na ki tau tori o tau kongani mo ana tau tau o tua o fai. O mōni nau a lau ko ia. Ko lo tu ko tau i peho kwa mo ko tua. Ta o rewa ke tau whakamanat ke te ki tau toru. Ko tau o tua o tau fai. Ko pau ke hasino ia. I he te tau i o to wāke o to kaunga mo ui. Pe tau i o to wāke o to o tua. Ka mau mau o to wāmo e taha. Ko pau ke ne wesi ai, a to wā me tākoe. Ka pau te tau ki nofo hifo wakai he tau lotu o kwhai, te tau toka ngai a ngahi me koe ni. O kwhau tūto e sio ki tāi he tau lotu. Pea ko tau toko lahi o kai, tau kau ki he lotu, i kai ko uhi ko teke lang langi o tua, ka ko teke e o tua, moe toi ngai sesi, a tau ngei a whakatangata mo to lang laki. Kono tū si e lotu me he mahu inga, mo e mo onio e mo ui. O hake mai e kua ngane ngai lotu keke. Pe kona au toko lahi unau hane ha kakai unau au he vava. Ngala e teki nau tolu. O unau ke ima mani pe. Pe kai a taka ia utau. Tau ke teki tau tolu ke tau whakahoko ke aia lotu. O ki ae ngai tefto i makaturiki oi mo'ui. O tāo ke pōaki e helo atu. Ko e mo'ui le rei, mea toko ni ka nofu anango tau ngai whāmiri. Ma ngai mea ke heke hune puke puke e tau mo'ui whakaho. E kua ngāni mātu aki mahu inga e ako i he tau nofo. Ka mea pango, ko tūsi e ngai kruplotu e ni, a whainga māri ako e tau whānau. Pea munau pōpou i, A se motu motu aki. Ta kalo kalo ki whaito ai whare maha ki. Ke uhi ke whahinga ma oni unau puke ki ai. Ai e tau lotu ke whatu mo ui. Mo aonga ki mo ui. Ke lotu me tau tui ki o tu aki kai kon. Ko tau na kita whakalau maari e pe whaka ata mai. Ka pau o tau misnare lalahi ka whie kai e whamiri. Mahu inga ki tau ulak whafanga ki nau tolo. Ka vil kai lahi e tau koloa. Tau whie kai e kau ngā api, wahe wahe ato. O e tā moroki mo sio lalo, i toena o tau kau ngā whanonga. Se fua aki o tau ngai mawhsianga. I whāna wako, mo tokanga ki he ako, e tseo anga aki, le lei e pe moe lotu. Tau whae ehi me mui mui, ke ngahi, me a mau mau taimi o more ha tau taimi. Ai au kā e ngahi ako angara e o tau whanua i tolo. O kou whia whamanatu a te point for us koe. Ka ngahi moni mea, o kou omi ka te tau tolo e toi tapu ke tau ngāwi, e tau maure waha no moni. O ki kaiko ngahi whakahino hino, tokua ke tau nofo peo misi, mo tatari pe kei ke toki hoko mai. Ka ngahi whakahino hino koe ni, ke anga e tau nofo whakaaho i he moui. E tokoni ki tau tōru, e tau whanonga whai. Ko tō tau tui, a ki tau tōru e kau karistiane. Ko tau ui ki tau tauhi,
ke tono tau ngai waha ngata ki o tua mo tau kau ngā mōi. Ke whakamo o ni au, hao hao, te ka lotu i au kufatu pōi fua. Paurewa te tau whai pehe, ke taimi te tau ui, ai ki he o tua, e tari. Pe e ngona ki o taure o, mo iu tau whai. Pe ka pau te tau tau tapa, tene pehe, ki e te koe pe moau, hou eki, pe mo mea mai, pe ke tonga tau pe mea mai ke re tio, i he pompokini, tene pehe mai, kua weni. Tu waka tamai me ano me lau mare ma andoni. Tau lotu. Mawha aftai a te atua he whainga maarie ko ke tuku. Ke mau wahi wahi ai hau wholofora. Mwani beko wholofora ko e moana. Te kai te maulawa ke mau makupus. Iho mau atamai whai tangata ai loto. Wai nau nau e a fiona. Ilonga wholofora ko mau wahi wahi. Tuku peke hoko ke kā basa mwe tūhuru ke mawhononga. O whai ai mei taimi ki tāniti. Kā kuak mai, au mau tui, ka mga tu pau ono, ka ne kui ni na nasi pau, ka mā e whare ngu hamo heo fō. Ko eike e whonua, ka mā pare mi a tonga pe manu sila, mo ka kai tonga tō pēk mau, kum whonua mai ka ātea rohe ahoni, kā kuak mai ki mau tōru. Ka mata anga e anga kwentu ke tau kamata pe moho a fio. Pau te mau kamata me a fio nā. He toki ahau. Ko aro maarie, he toki aha whaka afu ofa. Ko eu hii ko mau kamata me a fio nā. Tā pak mai kau ngāo e re teo, te wita, maka, a mai toi ngai kau ngāo e, ke mau iwi, ke mau taimi, ke mau wahe wahe a wholofora. Tā pak mai, a tonga tā pek mea mahe a kwen, ta kau pe mua fio e whanonga ku mau whai. Tuka mau kei moro moro mui wae atu. Taki mu aho a fio e nga oi kota pep mau whai. Whai a mau whai katoa whai a mau whaka a uga a koe. Me ngā ke mau moine ngu matai tāo. O kore kātonga i mau hindu wafi tāo aloko kreiska ko mau whaka mo ui. Emeni. Emeni.